abana babikira Maria n'abalala bonna abakkiriza munnaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooke tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera owa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, so nga gwe ensibuko y'obulamu, mbu owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda, wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Katumire yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, amiina. Mirembe n'ali ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabire ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe, amiina. Nzikiriza Katonda Paati omuzza buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa biikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda ogwa Katonda Paati omuzza buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza y'akatoliko omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyu ekyebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo, amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Gwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana ogwa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo oyo Mukama waffe Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana ogwa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana ogwa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: Owangule na kayimba ko. Teka mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obugaba ne kubukadde makumi ana mubiri. Obugabi bokagwira wo. Yiga munyisi star. Emu musanvu noti star. Emu biri hashi. Oronde ka kayimba ko. Sumulula vibes o. Ne Kola Tunes o kuva mu MTN. Ngatuli wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.

0: okwogera waliyo bajjajjaffe. Bajjajjaffe bavunaanyizibwa nnyo mu kubunyisa ebyafaayo eri ffe abavubuka, abaana, ate nga naffe abavubuka ffe tukwata ebyafaayo ebyo ate naffe ne tubibunyisa mu bavubuka ab'omulembe oguddako n'abaana ab'omulembe oguddako. Gw'omulungi ampuliriza, njagala twogereko ko ku mpaako z'abatoro. Jjukira nti tuli mu pulogulaamu Ebirwa Byerabirwa. Munnange bw'oba wali owulidde ku kigambo empaako oba nga wali owulidde ku mutoro nga yeeyanjula, empaako liba linnya ery'ekitiibwa era likozesebwa okubuuza n'okwawula kwawula omutoro omu ku balala, kuba buli omu alina erinnya erirye era buli mpaako oba buli linnya lye batuuma liba n'amakulu gaalyo. Era amannya gano lutindo olugatta omutoro omu ku mulala. Gajjukiza nnyo abatoro obuwangwa bwabwe ate nga kwogasse n'okukwawula ku bantu abalala abatali batoro. Agamu ku mannya oba empaako ezituumibwa abatoro kwe kuli Akiiki, kuliko Abooki, kuliko Abooli, kuliko Akyali, kuliko Adyeri, kuliko Amooti, kuliko Apuuli, kuliko Araali, Ateenyi, Atooki, Bala ne Okaali. Njagala weebuuze ki ekiyinza okubaawo singa abavubuka ab'ennaku zino balekeraawo okweyita amannya gano oba empaako zaabwe. Jjukira nti ebyobuwangwa biwangaalira nnyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo so si mu bitabo bya byafaayo. Nedda, ebyobuwangwa tebiwangaalira mu museum. Nedda bambi, saagala weerimbe. Kati gwali eyo nga teweenyumiriza mu buwangwa bwe wammwe oswadde ate nnyo nga tonnaba kulembeza birala byonna. Oyina okukulembeza nnyo gy'ova. Katusooke tugendeko mu kukola ssente za bakama bange ate n'oluvannyuma tukomewo tutandikire we tukomye.
1: Ukyali mu program Ebirwa Byerabirwa Radio Sapientia, enkuruze ya magezi, ensulo y'omusiki.

0: Kali nkwani disanyo kuchenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiensi nkuluze ya magezi wabale kuuliriza yonajo sinzido kuuliriza ama chakariru Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan mberanzi kuse abulirwa mukaga ngabu chitegeira timbira uwano program bajita Music Zone okuba kusawa zino biri okuduza kusawa nya eza kala sama yanzi kale noru ensongeyo runako lwaleero narunzi se tuwaye mbozi omuziki oguta sidika nange Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan bitambula bitya saidia ukansubirete nsonga zona asirikiri ya wala bitambula bitya ekiro kigenze kitya wiki etambudde etya ewange bibadde easy ladies simonyi kusaidio kibadde kitya naye katusuka nsubire nti bibadde okay kale embera bwetu bweri nga nakusimula ono n'akayimba machago olunaku lwaleero bakayita God ye bade okuva mu Swangs Avenue All Stars aba Swangs Avenue abakalimu okulya Zawi Vinka Baby Winnie Nwaji Elijah Kitaka nabalala aba Swangs Avenue bonna ba All Stars ba Swangs Avenue akayimba kano bakalimu butereevu kale njagalanga kuwe amachago olunaku lwaleero kakubere mu side yao okirize nti nno Katonda ye bade wafeteri mulala yenna okujja kuye kale embera bwetyo bweri naye nga bambi amawulire weekend yetumaliriza ati gabadde malungi nnyo ag'okufa kw'omukama oyo nyimba gabamba iguru kitalo nnyo nnyini ddala amawulire si malungi n'akatono era twongera okusaba ab'enganda n'abantu betolo mwenna n'abagaliza tolo ebirungi omukama abagumye infact bannayuganda bonna kubanga buli omu ayogera obulumi bubwe obumuli ku mutima buli omu ayogera kike agamba tiyali baddeyo obaoliawo naye kale ensonga bwezo bwe ziri omukama kyasazeewo tetusobola kugaana so embeera bwetyo bweri kale naye nina akantu kenjagala tutunuulire oba twebuulirireko mwebyo ebifaananyi ebitambudde ku mutimbagano mu kukungubagana ebirala byonna bibadde bingi nnyo naye ebifaananyi obaolya bwe bimu ku ebyo ebyetisa omutimbagano byebifaananyi by'omu mbejja byebifaananyi by'omu mbejja Princess Elizabeth Bagaya owetoolo era ono abaddewo nnyo ku saidi ya mama w'omukama okumugumya okuva embeera eno lwe yatuukawo naye of course mu bifaananyi bye bitambudde ku mutimbagano mu mbeera eno ey'okukungubaga ate abantu oboolyawo abali ku mutimbagano bwe baavudde ne bagenda ate ku mutimbagano ne bataganjula ebifaananyi bye ebirala nga akyali muvubuka era nga kukulina bu vidiyo obw'enjawulo ukatolo ka vidiyo kenalabye nga nabyayogerako awo naddala ku byakalikya akavidiyo kano nga kaliku mu 1993 naye nga akyali muwala kati omuwala envuumuulo omuwala naye aba nfuumuulo omuwala ng'alabika bulungi nga muwala muto kakati badidde ebifaananyi bye ne buvidiyo bwe ne babugata ne vidiyo zeza kakati n'ebifaananyi by'ebiseera bino so nga bakulaga nti obudde bukyuka era embeera etambula obudde butambula ne butuuka nga gwe yali amata obuta oba oliawo nga emyaka gigenze omuntu yali asobola okukola ebintu eby'amaanyi ti mukama bwaba akukumi n'akuwa obulamu ti ekiseera kituuka n'oba nga waliwo byotakyasobola kukola essaawa zino wendi waliwo ebintu bye nakola nga mu myaka 10-15 emabega nga mu kiseera kino sikyasobola kubikola kitegeeza nti obudde butambula ate mu myaka 15 mu maaso byenkola obudde buno na mu myaka egyo 15 mu maaso njja kuba sikyasobola kubikola. Ekiriwo mu kyokyo ekiriwa titukozesa obudde bwaffe nga tukozesa obudde obwo bwe tulimu mu kiseera ekyo mu ebyo tusobola okukoleramu, tuleme kugayaala, tukole ebintu ebituufu mu budde obwo, kubanga abantu bangi nnyo batuuse mu kiseera nga balina bye bejjusa. Nina musajja wange mukwano gwange awenjugire kale sawa zinagenda kwolekera myaka 7 naye ngamba nti Geoffrey, waliwo ebintu bingi nnyo bye nejjusa bye nakola mu buvubuka ng'obuli awusaali bikoze nga binkosezza mu biseera bino eby'obukadde eby'emyaka 6 kati ayolekera 7 nagamba nti waliwo bye yakola bye yejjusa ate waliwo by'ataakola bye yabuusa amaaso nga byalibadde bya buvunaanyizibwa nyo nga byalibadde bimugattako tine mu kiseera kino watuukidde okuweza emyaka 7 nga yalibadde byenyumiririzaamu naye ng'ate teyabikola. Agamba nti kya buvunaanyizibwa nnyo mu myaka egyo gy'olimu okukola by'oteekeddwa okukola ng'obudde bukyali kubanga ebiseera bitambula. Kakati kola ebyoteekeddwa okukola mu kiseera kino oleme kwejjusa mu maaso eyo. Kale gezaako bigaane buganyi n'oleme kwejjusa kugamba nti kale nakola bino ebitajja oba nalemererwa okukola kino ekituufu mu budde bwali olina okukikoleramu. So tulowoozenye ku biseera eby'omu maaso tusobole okutuyamba nti bwe tuba tubituuseemu tuleme kuba nga twejjusa olw'ebyo bye twakola oba bye tutaakola. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwaniyenze kiriza tusimbulire wano God ye bade ku Music Zone. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan,
1: good morning. What's the good ya eno ye Music Zone, Music Zone,
2: the Music Zone.

imba we womereze na yono yakutabambi mwegendereze ha yakufuna nonga kwesize no salabu mubadalo mudingise ah ngatuna kaba sore sore omwana muwe kumane kubaba mubaka basore kumbe ngabali hone ha.

0: Bamita Debe Lutalo akayimba kakubaka itabaliwo Debe Lutalo lwimba lutufunya lwalero olupya kuchenda munya katonyeze nyafama Radio Sapiencia Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwani yenze kuwuliriza amacha ga lero abade dekikazizo no musanvu okwera sawa satu ezokumacha na nja kuba nyingirisa bwendala bwijokubiri muziki oguta sirike mbo zibyo na tubere nga tubikuwa siganya sayi yao na enzi kiliza tuuliziganye ko kunoti musanvu tano tano anachana na musanvu musanvu musatu eyekole mirundi ebiri ku WhatsApp no kuba obuterevu kone ya noti musanvu munana nya ana mu mwenda na musatu noti biri yakuba ko bukubi ni tuba nga tuwaya kodi yoruna kulwaleredi aye Mr. Wagwan che chiliwona aye halo
1: aye Mr. Wagwan che chiliwona aye
0: che chiliwona aye ani ono
1: ono mama Rachel
0: Zoba mama Rachel nsanyiso nsanyiso kuuliza
1: nangia nsanyiso kuuliza
0: bitambula bitya
1: bitambula bulungi se
0: akaimba ka David Lutalo kaulide
1: Kanyima kate vile utalo ngawoli mbeseo.
0: Kakukoze katia.
1: Kakukoze kurungi. Kajia kola.
0: Amina.
1: Salungi nyo.
0: Kawele zekaba ntubanangu umami guoso sa. Wanjie.
1: Hello.
0: Hello.
1: Wanjie sebo.
0: Ngambi entino kawele zekaba ntubana ngoso sa muami.
1: Abantu bana.
0: Ee, naye ngoso sa muami.
1: Nsoso kawereza ako ku mwami wange kalibala maite.
0: Ah,
1: ha. Nkawereza ako ku mama wange mchara na nyange kiyeti.
0: Mhm.
1: Nkawereza ako ku Kristo ba Saint Matia Mulumba bonna kawala.
0: Mhm.
1: Nkawereza ako na bawuliza sapiensa bonna.
0: Okay, banda bile side yao ne yanziza nyo. Okay, okay. Hello. Hello.
2: Yo kulo gambo dia.
0: Kodi ya badentino aye, Mr. Wagwan che chiliwona aye.
2: Aye, Mr. Wagwan che chiliwo.
0: Ochitegera che chiliwona aye, ogambo dia.
2: Endisebo.
0: Eh.
2: Ono bondo sound ya massage.
0: Nsanyi sokuliza.
2: Nange nsanyi sesebo.
0: Endongo ya David Lutalo juulide.
2: Kaimba karungi nya te munaye jo kulolaba. David Lutalo akuze mu music.
0: Msaji ya kula damia kakumi mabika.
2: Kubago uuli la edi donge biwe biya kubituwa na ubuka kambo ya imbi sisa. Asajwa hawa dewa kubu nyo, kaimba kajia kola.
0: Amina, kaweleze kuba sato ngomchale ya soka.
2: Kaweleze ako, kakula kumchala wange, sila ite masajwa. Ne, haba uliza sati yesi ya gona.
0: Oke.
2: Okay. Na mbe kito nje masajwa.
0: Kale, tuwe yanza nyo, tuwe yanze ge. Wanjei.
3: Hello, Mr. Wagwan.
0: Che chiri wona ye.
3: Che chiri wona ye, Mr. Geoffrey, baby Joe.
0: Che chiri
3: wona. Hello, mkwano.
0: Ni ulunji mkwano. Ogamboja mkwano.
3: Yeah, mkwano.
0: Ye mkwano.
3: Maria ne Geoffrey wabulezi.
0: Oh, nsanyi sokuli za Maria.
3: Kale Geoffrey.
0: Bitambula biti wabulezao.
3: Tulikiria wale.
0: Nafe tulie no easy, de tulina tabu yona.
3: Aliatia mama Lili.
0: Mama Lili, aleka ate kukuba alibulunji. Yancha wa.
3: Akaimba kajia kola.
0: Nyinga, abira uono, neju na mula vyoku wano. Amina. Kaweleze ko abantu basatu ngo mami ya kule mbede.
3: Omami wangi.
0: Eee.
3: Jofu.
0: Acho ngole bintwe yo.
3: Yo, kongo
0: mpato omulimu munene. Mulimu mutono.
3: Abami nina bangi.
0: Olina bangi. Kale kaweleza abami buba satu.
3: Asoka yesa.
0: Asoka yani?
3: Ye mwami Sam.
0: Aha.
3: Kukubili ye Jofu.
0: Aha.
3: Kwa
0: Sigwe.
3: Richard.
0: Owokusatu yani?
3: Ni Richard D.
0: Richard D. Hey!
3: Samu.
0: Kakati chembuza.
3: Yes, Geoff.
0: Kati ngabunoba kulutia.
3: Aina sente ya abirao.
0: Hey! Hey! Hey! Hey! Gamba walai.
3: Wasi, Geoff, kurungi gwe.
0: Mama nya. Wowe ya ye.
4: Aye, Mr. Wagwani, chichi na ye.
0: Chichi liwona ye.
4: Chichi lava. Nkuwe liyone chengela ya samseko vishamu sile tuitako.
0: Muna nga nafu ya tuiseke machi ndieno?
4: Jivinyo.
0: Ye.
4: Igongo tole nga sinzila wane chengela nentumbula. Radio Sapiensi, ugutari musango radio ya Keresia.
0: Nsanyo sokuri za.
4: Amina munaruwero ya deni bangero yao nze na sima tadi ya kola buri cha kola chon nze na gani chini chesu kola
0: eh
4: wina huli hachi mpani kabu wani sinu muguru
0: o mkone damu
4: dofu nyo kakati
0: kanka
4: were za kaba ala uli za rasa pensi ya kampa la fani kia kala neki ya nevampa wa wazaisi kuitari nti mbagala nyo
0: amina
4: anko beni Jamani wa festu ndongo paya ekwetineta nenga tapo kumukitingira ne mwala wangi mirembe Rebecca Olivia nda chikoto ni tingira kutwini bera bulungi mita wagwan
0: bera bulungi botula bile side yao onangami ntino good morning Mr. Wagwan dia wagwan ega chichichi na ye agami ntino hope mwena mulikiri ya wala I mean you and your family ebwe chidi tunatabuyo na kare nzikirizanga naona musabwe yo kubiri yine tu se kwese naba kufuna tujo kuugeda masao Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwani yenzali ku radio yo webali kuuliriza music zone amachagoru na kulwalero Geoffrey Mayanja hey Mr. Wagwan che chiriona ye
5: Twesu zesawi ndala Time check Esa wasiwezi sato Esa ukumatia Time check kutusibu wako Beda msigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Ofunama goba gabri dunaku Atengo sabulo kuja yaka sentika chisera chonawo ya gali de Awatali kuandika wano na wali Nyiga stemu mkaga tanu star Mkaga hash Oro ndeko investor Oboku zese MTN momo app

enyingi ngojikuba neetagwa negenda ku munno bakubye pasi 10 mu 13 aba timu ya Manchester City. Kakati tebakomye okwo, Manchester City yemu kwezo timu ku game gibazanye kwawe ezikyasinze okubeera nga zipozesinga oba zipasinga nyaka pira mu game gibakazanya kwawe game yukaji twakalabye wansi wa Enzo Maresca balabise bulungi nnyo mukubeera nga bapasinga omupiira mu game z'okubugenyi. Kati tebakomye okwo, Manchester yemu kakati kwezo timu kujira mpira jitu wakala bakumu Premier League abazanya omupiro guli ku speed HK cha wagule nyo wache tuwalise high intensity bali ku percentage ya bitundu 85 kubuli 10. Kati chitegeza omutende site wa Enzo Maresca ebimu kubirungo bietu wala bako ku club ya Chelsea wadete vya nyikira bulungi alabi kanga mujira mpira mitono jitu wala ku club ya Manchester City agazesa za kukubira anga abireta nuruwecho Maresca waba anatandika bwati wachiyola wone uluna kuruwa lero na agenda mu game straight ateranga perfectinga game yi nga bwa yagala itambule possession yeyo kuberanga byefuga nyo mupira oloza nyonti ayinza kuberanga atandikite ku mojo ntufu lwa tenti olumu philosophy yo oyinza kuberanga otandika nayo nubirango utandika bulungi olokubiranga kapresha kaba kachali katono season ya katandika olusi nebituka maseyo ediba nelitabuka nojivako na ye sofa batachi achitani sebulungi ku timu ya Manchester City. Tujja mweno game nga Manchester City ye mukwezo timu ezina record enungi na dalanga basamba matimu okuva mu league ekibinja ekyokubiri. Abo Manchester City taba wabudde abakubira ddala. By the way, Manchester City balina record enungi awaka okuva ku ntandikwa ya campaign ye wedi ye timu esingo kubera ye mukwezo timu esingo kubera ne performance nunji oba n'omutindo omulungi awaka ekyo nakyo oba oli awukinza okubera nga kibagattako ne eno game ereeta timu zebbiri ezasemba okubera nga zisinkana mu mwaka gwa 2022 Manchester ne timu ya Coventry City basemba okubera nga basisinkana mu mwaka gwa 2022. By the way, ebiseera timu ya Manchester City bali wansi w'omugenzi ayitibwa Kevin Keegan yali abatendeka timu eyo ya Manchester City zijukira nekitawe w'omusambi ayitibwa Erling Haaland. Eyo game yajirimu kati eno game Haaland ebiseera omulundi Manchester City gwe yasemba okubeera nga basamba timu ya Coventry City awantu wonna kitawe w'omusambi ayitibwa Erling Haaland ayitibwa Erling Haaland yajiri mu biri ebiri nga bali wansi wa Kevin Keegan. Kakati wagenze okweddiramu okwesingana biri abiri mukaaga ate nga mutabani we ayitibwa Erling Haaland ali ku timu ya Manchester City kitaawe lwe basemba okwesinkana mu biri ebiri yali musambi wa timu ya Manchester City. Nolwekyo onno onowulira kitaawe bye yali katamaliriza omulenzi katandikiraawo abirenga bitambuza kusaidi yeyo. So game yeyo Manchester City nga basamba timu ya Coventry City mumpake za Premier League wali munda mugwangiri ya Bungereza manyi Coventry ye mukwezo timu eziku kwenye mipira kampeni ninge gulao mu league kubanga ndo zabadde bakikoze mirundi nge na mirambirira okubera nga besa nga nti bakugwe mpira esatu ekikulao season aba timu ya Coventry City tekitera kubera nga kirabika nnyo ku matimu za genja olukubera nga bakuba game zisatu ezikulao season. Manchester City bayingizawo ekyuma ye musambi ayitibwa Enzo Fernandez era olunaku olwaleero asuubirwa okubeera nga ayinza okubeera nga alabikako mu kisaawe. Waliwo okuvuganya okw'amaanyi ennyo mu midfield wakati w'omusambi ayitibwa Elliot Anderson kuba naye waali awo then omusambi ayitibwa Ayub Boad ni waali kati awo kijja kubeera eri omutendesi ayitibwa Enzo Maresca okubeera nga alondako ani ayinza okubeera nga asookayo. Omusambi ayitibwa Matthias Nunes yakomyewo naye waali okubeera nga akuba akapiira new kama oba omusambi gwe bakaleeta ayitibwa Irimandiaye naye ali rede okubeera nga ajja azannya akapiira kati kijja kubeera eri omutendesi kubanga wings ze ayinayo musambi ayitibwa Antonio Semenyo then ne Philip Foden oba anatuzaako omukwabo kuba ye Ndiaye wali ali ready and steady okubeera nga atandika game eyolunaku olwaleero. Ransheki abadde n'entandikwa ennungi eya campaign by the way bwetunamuka ku mipiira nga 20 gyasembye okubeera nga asamba egya Premier League ku timu ya Manchester City ajja kwesanga nga yeetabye mu

0: Tukubira management ya semero na liyachi dawarime preparatory school mwangale zamani. Tuyanze. Aga katonda ntambu de program njikole de miaka ne miaka tebali wa manjiru imbo rombe baboli ya chitufu. Mweyongere ngalo. Edika utu imbe nyimba mbeka?
1: Tu imbe nyimba satu. Ukuli school anthem, Uganda anthem, na East African anthem.
0: Aga katonda wananga masomero mruwane nyoko wakati ensu ya tuse ya tami. Bintu bigena kutandika vya wamu teni kwa ya ulamu nchi ateno Rwanda, nchi ateno Simanyeno, Uganda, nchi ateno Kenya. Nga feneki ntuchukua saganiza wamu. Tunachukua saganiza tia wamu, nga noru imba notuga temurumanyi. Siche cho?
1: Iye.
0: Kani ya bayi gilizoru imbo?
1: Omwami ya janati igidiza.
0: Kani ya genga ya bayi gilizoru imbo? Nse mune sibitegede, pide mutu fanye kazi, Simanya tutambiga. Oyinacho manye chitekio tegede mwao. Asisa nte diga tuyambe kawo. Limbo lolo za tutegeza ashi.
1: Kale ya tigi disa chavula yo kutubu ya chavi tegeza.
0: Nengo kuhiga mwaiga. Mumu wangalo. Hey, asisa nte diga la yogede mazima. Yaba igiriza. Kati yako mwao babu ya chi. Iche tegeza. Nenga tuli kutenda mnye katanyeze nya Radio Sapiencia. Nkuluza ya magezi. Aba na bendi na wamu studio zona kwa hali mku Gambie. Bachida walime preparatory school. Disangibwa wano na mungona. Langa wetuli. Kutuka kusajie na mungona. Bigera byokka nese meroboli dengira. Eroboli laba bulu njinyo. Nenga tuli kutenda mnye katanyeze nya Radio Sapiencia. Nkuluza ya magezi. Aba na bendi na wamu studio zona kwa hali mku Gambie. Bachida walime preparatory school. Disangibwa wano na mungona ntikuwe wana ayagala tukole programu eno kusomero lyo kuchibi organization yo edikasteba angedilinga na bana tuja kwa tukutuka ko tukole programu eno yonayona jonobeda oba kuchari lako oba yagala kujamu studios wano oba programu eno nchakula okulika basa ne producer wange Franka Junju banaga baizi muli bulungi
2: yeah.
0: Okay tuganze kumulamu waga fogona ko olwaleero. Olwaleero tugamba tutia. Mulamu wakafe kugamba kutio gwaleero.
2: Mwana ya libi yote mishiro kanyemi ya kemika.
0: Kugamba kutia mulamu wakafe gwaleero.
2: Mwana ya libi yote mishiro kanyemi ya kemika.
0: Aha, edika utudile mungu oliweka.
1: Zengambo mwana yali genze mchilonga ine miaka 12. Kubanga kati aba amanyo kweyoleza amanyibuli kimu ne bana abana abakulu ne bali ne bajjo mutizinga bajja kwa te basobola
0: ngate basobola kakati edigalo 12 kozo ba mu kirasi ki
1: awera labe kero ba P6 oba P7
0: oboso miempola
1: oboso miempola oba P6 ne oboso mienyu ba P7
0: okay kati mwabasi sekula yino msoke mtuvire tutandike ne bana abema bega wa maha tugende maso bibe kwa kati omwana andigeze mchisuro nga ine miyake emeka
3: 12
0: lwachi 12
3: kubanga abasobola okweyoleza abasobola no kulabirira banna kale bakwanobe
0: bebe bya bikundo byande mulesenga wa 12 lolo
3: nedda abasobola kwelabirira
0: okwelabiranga iyo muntu kakati bana bazadde abatwalanga besatu mu kisulo
3: zingamba bandi basibye
0: bandi basibye lwaki basibye muzadde mwana we yesalirawo
3: nedda tebasaba kuleta mwana nga aina emyaka esatu
0: aina sente ze yakoyo mwana agende mu kisulo
3: kiba kibi
0: yee kwa sente ze
3: ne domo na bata sola kweyoleza.
0: Ayinzo sasula metro ni nayo. Atoba ya kimala.
3: Sibo na metro.
0: Ntiba sola kwa. Okay. Seji sebo liote.
3: Jendi.
0: Omwana andigeze msiro nga ine miaka emeka.
3: Yangeze msiro nga ine miaka 12.
0: Lwaki 12?
3: Kubanga asola abera sola kwera bidida. In case tibwe baba ge ba tibasola na muba ko bintu. Waba biterese bulungi.
0: Okay. Mm. Ne wabera chali moto.
3: Obera chali mto buli omwabera kati bana abana bakula na mukuba na mujake bisuzi
0: na berenge natwala okay
1: Nze ngambo mwana ya mpanga brand.
0: Utandika na manyago no tubulia, yes?
1: Amanyaga nze mpanga brand mu primary 7. Ngambo mwana ya ndizo mchisulo nga ine miaka 12.
0: Wechi?
1: Kuwanga, omwana wa janga ine miaka 12. Abaso kugumira in case nga bia ine vyo kulia biweddeo. Aso kugumira ka time waka, kawela unga taina.
0: Okay, baka mami lwana alecha.
1: Iye.
0: Okay, kateche mchiteke ndibu ni kakati mwami mpanga. Obuzibu huli wano. Kumiaka 12 jogambi omwana jiyandi jidoko mchisuru. Neka kati ye mama, ayagala omwana ajenga wesa tu. Omuwa magazi ki mama aliyo nga kati ateksete somwana next year weze miyaka esatu amulete mukisulo.
1: Waba asobola nga waliyo metro nyasobola omwoleza na amuterekera ku bintu na amuprotectinga nga wona agalaba nti bana abakulu baagala ne bajja ne babajjako ebintu byabwe. N'amufunirayo omuntu abeerayo nga gwasasula. Tuje nandi mugamba. Naye ndowooza omuzadde aba apapye nnyo. Okwejjako obuvunaanyizibwa ng'omwana akyali muto.
0: Mwana myaka esatu aba talina ky'asobola kukola. Okebeera bulungi.
3: Amannya gange nze Kemugisha Resident nze ngamba omwana yandize mu kisulo nga alina emyaka kumi.
0: Lwaki kumi?
3: Kubanga abeera asobola okwerabirira, asobola okweyoleza engoye, asobola okwekolera buli kintu, ne bwe baba bamugambye okumopinga ddoomu asobola okugimopinga.
0: Omwana wange awezezza emyaka esatu njagala mmuleeta mu kisulo mpa magezi ki?
3: Nze nandigambye, tewandimulese kubanga abeera tamanyi mirimu gy'akola mu ddoomu, oluusi ayinza n'okugabira banne ebintu nga tamanyi nti kya mugaso oba kya mugaso ki oba nga kyakozesa ki kati. Aina okujja mu kisulo nga alina emyaka kumi kubanga asobola okwerabirira tagabaagaba bintu bye abeerawo ng'abiterese mu keesi.
1: Nze nga nze mpanga ngamba nti amasomero agazze nga gajja singa obadde ng'okyegendereza abasinga ofiiramu baana abato kubanga baba tebannakula bulungi kwetaasa kati omuliro we gukwata ekiro babeera beebase nga beebakidde ddala tebasobola kumala gazuukuka. Kati mbadde ngamba omwana ajje mu kisulo nga alina emyaka kumi n'ebiri.
0: Ombanga mumuwe engalo. Yes, tulikutenda munyaka tanyeze nya radio sapiensi ya enkuruze ya magezi. Mukwano lugorowozo otya, mwana andigeze mchisuro nga aine miyake emeka.
4: Amanya gangeze Nantongo Priscilla. Nozo mwana yandigenze mchisuro nga aine miyaka kumi n'ebiri. Kubanga aba manyide embeera y'ewaka, ataba kimwanguyira okumanyira embeera y'ekisulo. Waba amanyi okwoza engoye ze tezisobola guba, kubanga aba amanyidde okwoza.
0: Okay, tuyanze. Gomulala, ha?
1: Zamanya gangi bampita mawaje Oscar nze ngama ti mu mwana yayingide mu kisulo nga alina emyaka mwenda. Kubanga omwana oyo ayiga mangu embeera ey'omu kisulo nayiga banne buli kimu naye ate ono gwe baleeta ku myaka esatu oyo ye abeera akola ki aba tamanyi kyakkola. Naye kakati gwe omuzadde gwa aleeta omwana w'omu kisulo nga alina emyaka esatu olitegera ddi omwana wo kyayagala okubeera? Kuba kati okusoma kweyongeddeyo omwaka mulamba oluwummula lugwako tuba tusoma tukomawo leeti tosobola kutegeera mbeera za mwana wo ate nga gwe omuzadde kikatikako okubeera omanya omwana wo kyayagala obeera mu ggwanga nekyanaabeera owo n'osobola omuyamba.
3: Amannya gange nze Kensiimirwe Esther nga ni mu primary 6. Mbadde ngamba omwana yalize mu kisulo nga alina emyaka kumi kubanga omuzadde at least aba mulaze laavu naye omuleeta nga alina emyaka esatu kumpi oba omaze tugeze omwaka gumu okumugya ku bbeere kati onaamulaga otya laavu yo?
0: Yagimulaga ku bbeere nga weebiri.
3: Eyo laavu eba temala. Omwana ayinza n'okugamba mbu tomwagala kubanga omwana ayinza okuba n'ebiyisayisa ebya bwe by'otamanya eby'enkukutu n'otabimanya naye ono omuzadde aleese omwana mu kisulo nga alina emyaka kumi asobola okumanya empisa z'omwana n'amugunjula mu buli kimu ate n'omwana aze ku myaka ekkumi aba amanya atiriisi emirimu gy'ewaka ng'omuzadde yamuyigiriza ate aba amanyi n'okwoza okufumba nga yayiga naye ono ow'emyaka esatu avudde mu primary 7 agenda kuba nga yakona kati oyo omuzadde aleeta omwana nga myaka esatu ajja kuddira metroni lwakola yadde amulabirira amuyite maama we kati gw'omuzadde wonaalilizinga kumulaga laaviyo ng'omwana ye alowooza metroni ye maama we kubanga bulijjo yabadde amulabirira.
0: Kituufu. Bane ndowooza bazadde gye muli abaana bano bato ba P7 essomero ndyagadde nnyo bayita Kiddawalime Preparatory School lisangibwa wano namungona ndozo uli ebirozo bikulu nnyo nnyo nange binsinga obukulu omuzadde abo twala omwana wo muto nnyo wa miyaka 3 metro linamufukira nnyina anti mune ya mwaka kyayi kumacha ya muwe chokulia kakati gwali kuita di nyoko amuita atya ali kuita di mama wo nnyina mwali kuita di nyoko ali kuita di nnyina ngalabye metro ni yakuze ya muwe buji ya muwe chemisana ya muwe chegula amanya gakabwa
5: amanya gange bandi chawele FM ndi mu P4 East zentes omwana bandi mtute mchisulo nga ine miaka mwenda. Kumanga vera asolo kole mikwano mangu, asolo kwe korele mirimu, ebintu vya asolo biku umoguru nji. Na umana gwebatu wala mchisulo nga ine miaka 3, avera KRC, bulichimachi gaba talavira vigena kubela omu maso, bulichimachi gaba vyo kujavi, gaba vugabi, sente zonazi gaba vugabi, bulichimcho wamu wachi gaba. Ebintu mama beyandi muwade, bima ebyandibadde bimalako ttaamu namba bimala wiiki kubanga yetasobola birabirira abeera ye careless
0: kitofu nnyo tuli kukyenda munya katonyeze nnyo radio sapensia enkulu z'amagezi mwina akayimba kamwagala okunyimbira mutu mulimu katola tutumaye tukomewo kayimba ki 1 2 3 we go
2: 1

0: kutebekana yinka kuteka nkabadilemu one man. One man went to preach the gospel. Wahi, ate musekereta musekereta. Mwaku milokomu nga nubili waluji nyo. Tuli kuchena mnyaka tonyeze nyalo diyo sapiensi yankuluze ya magezi. Habana vendi na bondo uzibabuli ya kilasi. Hey, kilasi ya njini vichanga mwe panka panka. Kwa lomba kumyeko kilasi ya bayizi. Nga vina ibogila bili kilasi. Bachinda walime preparatory school. Disangibu wano na mungona. Kustajwe njini wovilamu. Esamelo inoboli dengira. Unako walo wetuli. Habana bafibetuli na bo. Unako walo bagezi nyo. Bulichimu bachinda munga dalachia chivuga. Kumanda mungona temuli mchivuga.
1: Yeah,
0: muli mchivuga. Ani ya maliwa chua wabaita na mungona. Wama.
2: Waliwa zina mungona nyi.
0: Nenga kumulamu waga pronoko lalo kwa tugenda maso kwa tuliko mtio mwana hali genze mchisulo nga inai miyake mekawana mba ulide awazede mba sindi ikiriza umweja kwa vuna nzibuwa nga vana bachi alibato umwana wa miyake satu miyake na genda mze nkukoye na umweleza metroni metroni kwa umweleza na ya inai bizibu vye wacho umweleza umwana umutobu atu tituganyi miyake na agenda asomi nyabe ili mude nga vau na umulabidako na yoma nye chichitegeza mchisulo banage Abazadde musudde nnyo obuvunaanyizibwa bwammwe ndowooza muwulira abaana babagambye emyaka kkumi n'ebiri. Nina n'ekitongole kye nnawulira gye buvuddeko awo kyali kitongole ki? Givudde mu mutwe. Nga nakyo kivaayo nga kigamba nti mutuufu emyaka emituufu gyandibadde ng'omwana asusizza emyaka kkumi oba kkumi okugenda mu kisulo. Omuzadde yonna gy'oli atwala omwana w'emyaka esatu mu kisulo. Oli kyejjusa mbukadde. Wamma yandigenza alina emyaka emeka?
3: Amannya gange bampita tukaye Joshua. Ngamba nti n'omwana yandigenza mu kisulo ng'alina emyaka musanvu munaana mwenda. Kubanga wagenda ng'alina gye emyaka abeera nga amanyidde embeera z'eka nga kati ayize maama we oba taata we amuyigiriza emirimu egy'okukoleka naye katuma omutwalayo ku myaka esatu ena etaano abeera yeetaaga laavu ya maama ne taata nga tasobola kukola bintu ebirala.
0: Okay. Yes.
4: Amanya gange nze mukama Fred. Nze ngambo mwana yandigenze mu kisulo nga alina emyaka kumi. Kubanga omwana w'emyaka esatu omutwala mu kisulo amasomero agamu balya bubi. Ayinza okuddayo ewaka nga tamuweddeko nga yenna akoze.
0: Nalwala kwachako. Iyo ndwadde ki eziva mu kulya obubi?
2: Marasmus.
0: Marasmus nga simulirangako.
2: Marasmus. Ya ati oyo. Marasmus omwana atandika zimba olubuto nabeera fesi nge yabakadde.
0: Oyo ye Marasmus. Buli gwenda banga afaanana bwatu yabalala yalwala Marasmus.
2: Iye.
0: Waji?
2: Iye.
0: Bamuyitani?
2: Marasmus.
0: Nze sikitegeera. Nze? Aha, ndwadde kyazi bamukulya obubi?
4: Goita.
0: Goita ate yaje.
4: Ekizimba ngoyina ekizimba oba ku mugongo oba ku mubulago kyeki baita goita nga wazimba
0: mbadde mainti mmere yebaye okwekaawo
4: nedda obeera oyoja ebika by'emmere ebimu mu mmere yo gy'obeera olya
0: kyovaozimba mbadde kyendala
2: kwashako Obeera ozimbye olubuto ng'olina n'obuviiri bwa brown buli ng'empewo.
0: Fanga abakola tumanya nti kulya kwe kukubonyaabonya.
2: Iwe oba olya bubi.
0: Olya bubi aha.
5: Rickets.
0: Ani oyo?
5: Nge tugeze ng'ekigere kyo kyakyama nga tutambula bulungi ng'olina ebitege. Oba nga tolina vitamins ezimu z'olina okulya.
0: Okay, barabana nga bagezi nnyo. Aha, ebirala?
5: Sterility.
0: Ebintu byonna bye mwogera mukama Katonda simuwulirangako abaana nga bagezi nnyani abibasomesa ebyo ono aŋŋambye Marasmus ono aŋŋambye sitabiki
6: sterility
0: ani
6: sterility
0: oyo simwogera enkya yaaba otya otunyonnyole wamma
5: omusajja oba omukazi ensekerezo zifa n'alemera okuzaala
0: nakyo kiva kulya bubi bannanga
5: obesity

0: Omuntu yenna okubanga alya nnyo n'afuuka munene nnyo kimuviirako okulwala.
1: Kimuviirako. Tubadde twagala ku ndwadde eziva mu kulya obubi kubanga lwaki omwana oli agambye nti omwana ono ogenda mmuleeta mu ssomero w'emyaka esatu. Kyovola nga tutuzze eno nti ogenda mmuleeta mu ssomero nga wa myaka esatu omuteeke mu kisulo. Naye amasomero agasinga galya bubi. Emmere gye gawa abaana tesobola mukuza n'abeera bulungi nnyo. Awo bwe tukyamidde ne tugamba biki ebiva mu kulya obubi? Ndwadde ki eziva mu kulya obubi? Obasi tegwayogeddeko ava mu kulya bubi ddala? Okakasa? Olya bubi n'ofuna obesite?
0: Obesite.
1: Obesite. Kyekitufu kyekiriwa.
0: Obesity.
1: Okay, tuli kusena munyagatonyezenya Radio Sapiens enkuluza y'abagezi abaana beni nawo kyedda walime preparatory school ndowooza owulira yonna gyembazza nyuka bumizi switch nga bagenze dda babanga ababiiseemu ani abasomesa ebintu ebyamagezi ennyewo ebityo
0: Mr. Okwaja Robert.
1: Okwaja Robert from where?
0: From Kawala
1: ali agambye iteso mana tumukubireko mu ngalo abaana yonna gyembazza bakola ki ndooza nawe omuzadde ali ewaka nkakasa ne muto munnaffe yonna gy'oli owulira kiraasi bwe mbazza eno nga bampa malaziyasi bwe mbazza eri nga bampa obesiti sike leero ana neetaaga kuddayo okusoma baazi gyetandikire mu kiraasi kiwano mukama katonda bana ensaana kiraasi kiwano pifo pifo gyendantandikiramu ani anampa ekiteeteeyi Edigalo Edigalo agenda kunyazika mu kiteeteeyi nange nzije nesomere ku bintu nga bino ebirwana ebirungi ennyo nga malaazi yaasi obesity kwashako ani omulala goyita endwadde ezo nzitegere nti ziba mu kulya bubi bana emuli bagezi nnyo aha
2: erinnya yange nze Nakigozi Miriam mbadde ngamba omwana wange agenda mu kisulo alina obeera n'emyaka 12 kubanga abeera ayize okwoza engoye ng'asobola okwerabirira ng'akimanyi nti no n'ebanziba kino nsobola okukifuna ng'amanyi nti no bwe buno obudde obw'okusoma ebitabo n'okuwummulamu era abo abazadde abatwala abaana ku masomero nga balina emyaka esatu omwana abeera tanasobola kumanya nti gwe maama we era waddayo waka ayinza n'okwewala
3: amanyi agange emisiba nawe kwago patience faith nze ngamba omwana yandigenze mu kisulo ng'alina emyaka 10 kubanga kimubeerera kyangu okwawula nti kino kibi kineno kirungi naye ate omwana agendedde emyaka esatu emeka ebiseera ebimu bametron babeera n'ebizibu byabwe kati ogamba lwakuba headmaster yateekawo omuntu ayoze engoye z'abaana bato oli si ku ssomero lyapabula ku masomero ngamba agamu amalala oli yajja kwekolera ssente ze kati ate omuwa yunifoomu y'omwana agenda kunyama omulundi gumu okukakana nga yunifoomu ekoze ki egubye n'ekirala omwana kyeŋŋamba agire mu myaka 10 omwana okimubeerera kyangu nti kati maama wange agendakae naafuna engeri y'okumaintainingamu ebintu bye naye kati banene abali ku hikla kale mu higher classes ono omwana azze emyaka esatu myaka ena ajjana amutiizinga gweleeta bineeno nziyagala 15 kati metron oluusi ayinza n'okuba si yennannyini nsobi naawe omwana omuto nusu 5 byabeera agenda okulyewa ku ssomero ono omukulu n'ajja n'amuwa ak'ataano n'amulimba muno ze sente nnyingi ye n'amugjako ebitaano
1: nzekyokyo tubategedde aba P7 muddira abaana baffe ne mubajjako ekyebitaano ne mubawa olwataano mbuse aba wano si basomero lya wano baawaabo somero ki eryo amalala kale mukwana
2: amannya gange nze buli aba Shivan nze ndowooza omwana yandigenze mu kisulo nga alina emyaka 10 kubanga omwana kale tugeze maama ayinza okuba agenze ewantu omwana aba atandikiddewo kaba njagala maama njagala maama kati gw'omuleeta eno mu kisulo teeberezaamu taamu oyinza okuba tozze kati ayinza obeera ng'akabiraane muno njagala maama kati gomzadde nawe labamu ngomwana wali eno ali eri akabirira gwe tomufako gamba abagenda mumuwoleza engoye kati metron ayinza okubanga ye ali ku bibye nga tamufanako
1: ebyabaana bano kambale kambyerekereze kubanga bannange tebiggwa malojja abazadde muwulidde kati gw'osalawo omwana omutwala mu kisulo ng'ayina emyaka emeka abaana bakubuulidde ebizibu ebiriwo okutwala omwana nga muto mu kisulo kati ebidye tubirekedde ggwe pulogulaamu yonna kolungi maliriza bannange mubeere bulungi abali mu kkungubaga tubasabira mu kkungubaga bulungiddamu
4: ennyakatonyeza ennyafama radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki

0: Singonza Pay, an easy-to-use payments app. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonza Pay app and make transactions anywhere, anytime. Gonza Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.
1: That aroma is tantalizing. Special cooking made for someone special like you. Kimbo Cooking Fat brings out the taste of your cooking. It adds flavor and puts smiles on your family and customers. Take your cooking to a different level. Let your taste buds do the talking. Kimbo Cooking Fat comes in 100 grams and 500 grams. A product of Bibco Uganda Limited. Available at every shop near you.
2: Hello, testing microphone. Wow!
3: Ow!
2: Unonye yumi yogiro bulunje nina kuwe sekitiba kumukolo. Jangu wano kredio sapiensia in Zambia. Echechizi utuachi gonjo lada. Tuina machines. Ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukosobu tebek, netens.
4: Tukubide kunoti musamfu tano munana. Nauti emu, nsamfu, kuminanya.
5: Centenary Bank, teke saba customer bayo kwe walobu fere. Okubide zibu obutagaba ebi, bikuata ku bank account yo. Ngapeni ne OTP, edio omuntu ye na. Ngoita ku email, ku WhatsApp, oba ku simu. Omuntu ye nanga kusabi bikuata ku account yo. Okugeza peni ne OTP, tobi muwa. Edo okubide zibu kumuwa abida, ngokuba ku simu ezo kwerele. Noti munana noti noti, bibiri, bitana atanu mutano. Oboku noti munana noti noti, bisatu asatu mutano, bisatu anamunya. Webalu kutede kane Centenary Banka. Centenary Banka, member wa Centenary Group. Centenary Bank, runga misiba banki mkule ya Uganda. Sende za customer, ziku mivuwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutuki la dala kumilioni kumye za Uganda. Eyunkona na obukwa kulizo vigobedirwa. Kakinsewe vye mizanyo kumi bidi abide mumukaga. Ayocha, tosana kumonyi misibwa. Ali gumite. Mwudi lizengo kuva kumando kutosa kuluo kutano. Kusawa satu ezechilo ruva nyuma ruwa mwudi li live kumpeoza Radio Sapiencia. Eranga kumande noge na kuzumezi musambu September. Bano betusove na mwenyumba ya kakinsewe vye mizanyo kumi bidi abide mumukaga. Setongo tuaha, tumeba za Steve ni avana mugongo. Onu wa Man United mkuba tano. Wano kubutaka wagida Vipers SC. Ali indi pendenti, kazuwe beka wa Arsenal banatame gobe chukopo cha abulaya mkumi bidi abidi mwe tano. Wano kubutaka wagira SC virangali independenti. Chisitu Edwin ya vachibuli ranga na iwa Manchester United FC. Timu edi serious wa kufanku obo season ye. No. Hey. Wa timu sajidino junior school na kawuka. Kakensawe vye mizanyo mkumi bidi abidi mumukaga. Kuruna zari gumite. Obadochi manyi ndio sabudo kukube simu esitali kukumu kumanda mobile. Nedatu evigu wako rupanyi maru ina kusatu. Nyigastemu nyamuenda stemu hash. Oja kufana nyongereza ya abisa tuneda chike zuwerako. Okukuba masimu ga manda. Manda mobile koreza. MTN runga miziba chitongole chivuna njiba kubia mpulizika nyamugwanga. Kakensawe vye mizanyo kume bili ya vile mumukaga. Orujiru okwe wandisa wakadua wo.
6: Iyei!
2: Uruva nyima uwa kukwa adu ubururu. Eyari meridoni ya subi doku murundi guno. Lindi didan kume bidi ya vile mumu saamfu. Haba vumu. Eyaraba madidi doku kasi imbagana na haba kenkusi. Katibabi kula chitabo kuchitabo. Peji kupeji. Yeah. Wabula na haba kenkusi na buba sala antoto. Okulaba ngati wali no mwa itida kukusasira.
6: Yeah.
2: Ntegeza kukusasibwa. Okufange na kuso umezi musambu September. Kusawa statue sechiro uruva nyima uwa mawulire. Kakinsawe vye mizanyo kumi bidi ya vile mumukaga. Ali red and steady. Chichie cha kusibia.
7: Na ye nagena mkoti sina ya jakuni kukui milira aweze na angi. Tiampeko ujulisi. Na ye mlamzi na salira guwako.
2: Gwari musango. Oba walangi wabwe mage.
8: Mwesime tama na juisi.
9: Namba de mtu mwinga ni kumi teya chawa. Usange namba je walaba kukoti teya ndibadibane.
2: Chichie cha kusibia. Eno ye program aichansibia. Nge kutusibu wako. Trinity Legal Aid Foundation Uganda. Banunga bakula kusonga zebi ya mateka. Basangiba machindi ya mabiga wakoti ya majiku mire na Banja Road. Obudi dubu yinkanya mkuwalide zebua. Webali kuruluo.
10: Kuchenda mnya katonye zenya fama Radio Sapiencia. Enkuluze ya magezi ensoyo mziki nebi mzanyo. Edachi kabili mnya zimazo kuita kusawa umusambu weza amalagi bimisana. bakulisayo mawulire agolungereza ne mwana muwala Edith Namwanje atobo oliyao nafe tuba tuyingiddewo ne programu ya fe echansibya oba oliyao mutusobola okubanga tutunulira ensonga ez'enjawulo abantu abazenga basibibwako omanye ebiseera ebisinga abantu balowooza nti buli agenze mu kkomera oba oliyao abeera muzzi wa musango naye oba oliyao wabeerawo in fact weetegeeza ndowooza percentage esinga obungi abagendayo oyinza okwesanga nga ndowooze just lubadde lunaku lwe nga si lwe lulungi oba oliyao ne bafundikira nga bagenze mu nkomyo bwe tuba twetegerezaako sabbiiti eno ebisobodde okuba nga bibeera mu kkooti ndowooze tujja kuba nga tulaba ku musango gwa Dr. Kizza Besigye munnansi w'eggwanga lya America Orlando ayongedde okuba nga ayongera okuba nga aleeta obujulizi wadde oba oliyao obujulizi bwatandise okuleeta twalabye olunaku lwabadde lwaggulo lwadde lwakosa lwaggulo yasobodde okuba nga ayingiza ekereziya katulika mu musango guno ng'agamba mbu abasista mu ggwanga lya Kenya mbu be baali bategese ekisenge abantu bano eno Dr. Kizza Besigye be yali atendeka mbu okumwamulako gavumenti ya Mwai Museveni mbu gye baali era n'ategeeza mbu Dr. Besigye yamutegeezaako mbu yali amaze akabanga ng'ayina faatha omuyitale waneno gwakolagana naye mbu nga bali myaka asatu nga bakwatagana Orlando yayingiza ekereziya katulika mu nsonga za Dr. Kizza Besigye bwe tuba twetegereza era ensonga endala ndowooza tujja kuba tukoona ku musango gw'omumyuka w'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform wano mu Buganda Mwanga Kivumbi yasobodde okuba nga mmibwa bail kyokka tuwe tuba nga tugenzekoko mu musango gwa Brian White ate yasobodde okuba oboolyawo ng'ayimbulwa akakalu ka kkooti fena fena tumanyi emisango egivunaanibwa Brian White kuliko n'ogw'okutta omuntu naye olunaku lw'eggulo ng'omulamuzi awa ensalawo ye yategeeza nti wadde oboolyawo nti nga oludda oluwaabi olwabadde lutaddeyo nti oboolyawo okuteebwa kwe kuyinza okuba nga kutaataganya okunoonyereza kw'emisango gino eno nti oba ne Brian White okuba nga afuluma eggwanga ate ku mulundi guno musango guno omulamuzi yategeezezza nti okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga omuntu wabanga awezezza ennaku eziwera 18 ng'ali ku alimanda nga tannaba kubanga asingisibwa musango banga asalibwa musango nti oboolyawo akkirizibwa okubanga in fact kiba kyateekwa omuntu aba alina okubanga ateebwa akakalu ka kkooti era omulamuzi ke kaakawaayiro kennyini ke yasobodde okubanga ayitamu n'atabulaani waiti ono kati awo tetumanyi naye omulamuzi watu yasobodde okubanga akola ku ludda olwo onaku olwaleero tugenda kuba tutambula ne musajja mukulu abasinga obungi muyinza okubanga mumumanyi ndowooze ku mutimbagano eyo naddala ku YouTube Anzigo Media bwatyo bwe yayita naye agenda kuba atwanjulira amannya ge oba oliawo atunyumize ku lugero lwe naye nga oba weetegereza okukwatibwa kwe kuviira ddala mu kawempe by election fena fena tukimanyi nti mu mwaka ogwo ogw'edda ogwa 2025 oluvannyuma lwe yali omubaka wa Kawempe North muna National Unity Platform Muhammad Ssegirinnya okuva mu bulamu bw'ensi eno akakiiko k'ebyokulonda kaasalawo okubanga kategeka okulonda okulala okulabanga ekifo ekyo kiddamu okubanga kifuna omubaka nga tukimanyi nti embiranye ey'amaanyi yali wakati wa munnakibiina kya National Unity Platform nga ne ku mulundi guno yasobodde okubanga awangula akalulu ako Erias Luyimbaz Nalukoola we yali ng'attunka ne muwala w'omu ku banene mu kibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement Nambi wadde oboolyawo okusinziira ku byava mu kulonda byagenda okuwunzika nga Nalukoola n'awangudde akalulu naye twalaba Nambi nga amutwala mu kkooti kati mu by election eyo yennyini yennyini ndowooze twalaba ebintu byali bingi nnyo amagye okwefuga akalulu ako ndowooza era ki ekyasinga n'okuba nga kyewanisa emitima gy'abannayuganda nga tugenda mu kalulu kano akabonna ak'omwaka 2026 akakaggwa nga bagamba nti ebyalabikira mu by election ye Kawempe oboolyawo nti biyinza okuba nga birabikira mu kalulu kano eno abasinga okuba nga abakosebwa mu kalulu kano eno naffe bannamawulire twalimu era akalulu ako nange naliyo embeera nga bwe yali nagiraba kati olunaku olwaleero omusajja gwe tuli naye y'omu ku baasobola okuba nga bakwatibwa mu kalulu ako wakati naye we yali ng'akola agezaako okuba ng'akola omulimu gwe ogwo obwamawulire Nzigo Media nsaba obuuze twawuliriza 94 katonyeza ennyafa mu Radio Sapiensia ate oboolyawo tusobole okuba nga tutandikira
3: Okay, baganda bafe abawuliriza Radio Sapiensa, amanya nze Nzigo Abdul Majid, abangi gwe mmanyi nga Nzigo Media ku mukutu gwa TikTok, Facebook ne kwasane YouTube ne mikutu emirala. Baganda bange, ndi omu ku bantu be basiba ku bantu be basibira obwemage mu kalulu akali ketuyita akaana lukoola kuba kati abasinga bonna bonna bakayita nti kaana lukoola.
11: Akalulu ako baakakazaako lya nalukoola.
3: Baakakazaako lwa kaana lukoola lwa nsonga embeera gye twayitamu teyali nnyangu mu obwo obudde mu ekyo ekiseera tekyali kyangu. Muganda wange bino bye tukola gino emirimu gyaffe gino egya midiya olunaku lwakya bwe rutyo twali ebiseera ebyo ng'okimanyi akalulu ako kaali k'amaanyi nnyo. Oluvannyuma lw'okufiirwako muganda waffe Muhammad Ssegirinnya bwe yafa ne tugenda ne tuziika ne tukomawo ne bategeka akalulu ka by election nga twagala tugende tulabe akalulu kano kanaatambula katya mu mazima n'obwenkanya. Nga bw'omanyi mu bintu byaffe bine eno bye tukola twagala nnyo okulaga amazima kuba w'omanyi saidi yaffe n'eyamawulire tetubeera na saidi we tuba tuli mu nsonga bwezito nga tuweereza eggwanga. Naye twatuuka ekiseera ng'amazima otuuka ekiseera n'oba nga weetaaga okufuna saidi olw'embeera yali mu kalulu ako.
11: Wafuna saidi?
3: Olw'embeera yali mu kalulu weetaaga okufuna gundi saidi kuba muganda wange kwolwo olunaku ennaku z'omwezi zaali 13 buli lunaku lwe twalonda okulonda nalukoola twagenda olunaku nasangawo abantu ku ground omwali waliwo olaba ono omwami ono sawa zino yafuka pasta ono omuvubuka ne yafuka pasta ono yali akaveebwerwa ono Sami comedian yafuka pasta sawa zino Sami namusanga ku ground we namusanga ku ground namubuuza embeera eri etya n'angamba ha embeera eri kiriya naye obusajja nga bayiye bungi ne mugamba tujja kukola kuba bamawulire tebakola ki tebatukwatako nga ndowooza tuli safe. Twaliwawo ne midiya ne enene nyingi
11: in fact oba wetegereza akalulu ako media companies ezisinga zaaliwo bali bayitirivu
3: kati kankunyumiza ekyaliwo kwolwo olunaku first nga tetunatuuka mu kkomera olunaku olwo lwennyini ntuuka nsanga Sami agamba agenda okole ki genda okwate kasita Nzigo wano oli abalala twegabanyeemu buli omu babeeko we bali buli polling station tufuneyo abalala betuteekawo nze ne mbeerawo ku muzikiti gwa Mbogo nali ndi mukwata ndaba ebigenda mu maaso byonna byonna ntandise okukwata ndi mukola bulungi nkutte vidiyo zange bulungi saamanya basirikale ngeri gye neetoloolamu nga bali mu layers abalala nga bambadde ebyambalo eyatuuka yali Osinambuuza nangamba wane biigo biriwa
11: soko leke mukaseera ako nga bajja okukwata
3: yes
11: Osi gwe wafuna n'omukisa ku yunifoomu ye yali yeerambyeko nti Osi
3: yes yali Osi mulamba
11: kuba bino in fact nange nsobola okuba nga njogera kuba nange naliyo nze abasinga be nalaba baali tebalinaako bulambi nti baali bambadde yunifoomu wadde nga n'abamu baali tebambadde ki baali tebambadde yunifoomu
3: kati ekyamanyisa nti Osi we nali mu biseera binalimu nga ndi mu kkooti lumu musanga era ng'ali mu kkooti ng'ate alina omusango omulala nga waliwo omwana yamukuba empi kirabika ng'alina omusango omulala nga naye nga nange nkyalina emisango gyange ng'ate naye alina omusango omulala omwana yamukuba bagenda bane nga era bayombera bya ttaka yagenda mu musango gw'ettaka bwe gutyo kati oli ku bananyini ttaka ne bamukuba empi kati kwe kubaleeta ku poliisi baleeta mu kkooti so we namusangireyo mu kkooti neetegeera nti ono ye osinga mumanyi bulungi eyankwata kubanze eyankwata namutegeera kati Osi oyo kye yali yalina already ng'alina backup y'amagye okitegeera so we yajja n'ambuuza ebiyigo biriwa ne mugamba nze nga waneeno simanyi biyigo we biri n'angamba kati salawo kimu ku byonna either tugenda naawe mu mmotoka oba tukutwale nga tukusitudde okitegedde oba nkuteereko wano empingu mu bantu kati bannamawulire baali already nga beetooloddewo bonabona ne baatunuulira we bati abaaliwo kumbe nga simanyi nti nabo bolwedde basaliddwako naye nga mu nkola y'emu okitegedde kati nze nebankwata nebantwala mu motoka yali sikabangalie na inga buno motoka buno bwamaje okitegera
11: bwana nzigo ndoza kate tunatukawo wetegereza kawo empa by election yeno mwali mulimu polling station zezenja ulo.
3: Yeah.
11: Nze mukasera ako polling station jinaliko naliindi ku polling station ye Wambogo.
3: Kumuzikiti
11: nabyo nabyo kumuzikiti gwa binabyo nabyo nabitukira ko uwa.
3: Awu wenyini Wambogo kumuzikiti. We bankwatira muvuda obwo kumacha. We bankwatira.
11: Sawa anga mmeka kubanze zijukira natuka ho sawa anganya.
3: Izali musa nze fetwake irajukira. Twakalutwa kakera mu bankwata zali sawa anga 3.
11: He kati nabo bage bakwata ba nyonyinkeze.
3: Eh bakwata nyonyinkeze
11: kirabe. Twali mukedde okulyo rusi.
3: Twali tukedde tulabe okulonda kuno kugenda tambula kutya okitegeera. Kati kye bakola ne banteka ku motoka. Ne bazetolani kati nalindi awo nabala ne babaleta ne baba sako ne lyoke motoki evuga. Tola banti awo Wambogo kutuka ali ku police kumbi. Ne baba batwetoloza ngemito bagiwunzise mu motoka wansi we bati nga tebatukiriza naye nga bakukuba we bakulinyenga to ne bakubuza okola nalina kadi ya maulire ebiseera ebyo nalinjo nyinze ekibiina bakiyita nali jukira nasokera mu entertainment nga mpereza mu entertainment nga ndi mu kibiina ekyo kye bayita ejjawo nakyo nga ne kadi eyo nayo njirina naline kadi bbiri ez'omulimu era kizo kadi nakakati sizifunangazo.
11: Bazi wamba.
3: Ee, zo bazi wamba. Ne simu zange bazi tuwala bili. Zona zo bazi tuwala. Na ye mkunyumiza achi muganda wange. Batu tuwala, batu teka mumotoka. E motoka ngatetu uka. Nga baku wafu kufobu fi. Batu linya linya. Batu kona kona. Ngatibaso kakubu.

0: nga batu jaka ama simu. Kati batu jaka ama simu.
1: Nga tefuna tuuka au kubanga baba tusiza kukomera.
0: Mm.
1: Waneno nga baba kuata.
0: Mm.
1: Baba kuata baba maulide mwali pameka.
0: Anze uwawe banku atina nali. Nze banku ato.
1: Ba yola ugoweka.
0: Ba yola unzezeka.
1: Mm.
0: Na inja kunyumiza wala luachimba laba tenga na uwa liku polisi. Ngira na uwa wenyira.
1: Mm-hmm.
0: Weshiteged.
1: Kati
0: nze bantu usa kupolisi. Batu sabama masimu. We batu sabama masimu. Ngamba, oh. Kali batu sabia masimu. Munange, waliwo umulala. Bamu, mgubanku watilako. Bali, ya dokita mulamba. Wali ba mwita Ramadan. Ila ba mteka na kufairo yange yemu. Ya Ramadan ya dokita. Chila vika yalina ye. Alimu kwa gala kuata vili uwa. Na haba kuata TikToko. Eh, mtu yesanyu samu akwata. Nini ba mteka koko. Kati Ramadan ya ina kasimu akatini kano kama pensa. Na inga fena. Tetulina ina simuchi, ntono zina ina nene njerere, aina ye nene na akatono. Kati angamba, tukoze tutia. Nemugamba akatono toka wayo. Akatono na akampa, nika samu pule. Uchitege?
1: Soko leke.
0: Hey.
1: Baba kute.
0: Hey.
1: Ogambye Dr. Ramadhan, musawo.
0: Mm. Mm.
1: Okusenzira kuye ya kugambo, bana ye wachino njereza konga
0: musawo. Nachino njereza konga musawo. Yale aina neduwa lido. Hey.
1: Yali alikuwa atabutambi.
0: Yali akuwa atabutambi.
1: Baba kuata mwena.
0: Bebamu kwa bamu leta kumoto kanga nze urede bangu tenda. Nga nze urede muindi.
1: Kati mtu kaka selo kubanga mtu walibwa mkoti.
0: Eee.
1: Baba jaka ama simu.
0: Hmm.
1: Omubuza nchi obayi naka simu wakati ya kugamba.
0: Tetuna tuka mkoti. Tutu se kupolisi eka wempe. Hmm. Mwangamba batu sapa masimu katuwewe. Nimugamba tuweyo isimu za fezi waze tulina. Kati angamba ina wakasimu wakatono. Mugambo ina wakasimu wakatono kutoka wayo. Na kampa wano mumagezi bwati ninkateeka mu play. Esimu zona ne bazituwala irezo tetuze funanga katono ne tukasigaza. Kati tuba tuli ku polisi. Ni wabayo musajja omulala yaja. Jukira ebitongo lebira ikabyali binji. By then ebyali biri mu kaludu wako. Olina jana gamba bano bampe batwala Masaka. Jengendo basula. Tetuina musango tugenda bagula kutugenda bagula ko musango ki. Bagendo
1: afande enyini nga yaja yayogere
0: ekyo. Yes. Nze ndio mu ku bantu. Beba gula ke misango nge satu. Jaye misango satu. Omisango guoku na gwebante ikako.
1: Aha. Afanda aze agambi. Mm. Pano tetuina misango je tugena bagula.
0: Tetuina misango je tugena
1: bagula. Tubatuwa
0: tubatuwa masaka. Tubafuge tubatuwa li masaka. Tubasule yo. Nagamba. Oni nagamba. Ni masaka wajia kuwa kumpi. Ni nagamba. Ni datu. Gende tubasule yo. Bajia kuno nyengeje bako mirao. Kuvigiri. Nagamba kati mupange. Nagamba mupange ne batereza buli kimucho nanga bagagera to sura Masaka tebana tugulako musango gona
1: afanda agambi
0: mm
1: intitemuira musango
0: hey.
1: Nekale ka bavuge abatwale Masaka
0: batusuleyo
1: hey. Mujja tambula kubigere bakuje masaka bakuje kawembe
0: hey.
1: Ozabuze bigere okuve Masaka okomewe kawembe
0: bagende okomewe kubigere
1: ngatoyina nago okubira
0: kasi toyina go okubira simu kube simu bazitutte buli kimu bashitutte Nyinga baga atubu kama tuwalechi.
1: Masaka.
0: Masaka. Katifeba tuteka musero tujira tulindako. Ngabe setinge bintu yabo. Setinge mwatu kwa wakolechi. Batuvuge. Batuteka musero. Tusangamu abana. Tusangamu na weni driver na lukola. Ngana imu aliba amu kutenda.
1: Oyomweru.
0: Oyomweru. Bakwa ata waliwao. Waliwo omulala gwe bakwa atao. Waliwo mvuko omulala gwe bakwa atao. Abantu bali banji. Abamu baba leta mwetuli. Na ye, wetuwe hiromo, ni mugamba akasimu kafeka ike ya taimu, na angamba akasimu kalike ya taimu. Ngamba tusoke tukubilabe wafe. Tuwe hiromo. Tugendo kutuka munga fena, kugamba, mze ngendo kuyingida muli, ngamuli mwaba mmanyi beba kute. Mwali mwaba ntubeba kwa techiro. Ngaba mmanyi bagamba, unosi Baron TV. Baithe ni ngakwe sa Baron TV. Unosi Baron. Wachitegira? Ngamba, uye Baron. Agamba okay. Kati nibantandiko kumpa security munda. Ni tukuba amasimu ne tubagaba bana ituli ku police bweti ne bweti. Mujje mututase abasajja batujjawo wano. Kati baba sali mudachi katezawe na nyinji. Ne bajja abye wakane batandiko okutunonya. Nga batunonya. By then ino kunyumiza acho lunako ebansibira. Mukyala wange yali akazaala. Nga wakaita wena kweza.
1: Nya.
0: Nga yakazala abana balongo. Ali. Ateza uruo kuna lweruo. Enaku satu.
1: Tuli kuogela na salongo.
0: Yes, salongo mlamba. Yali yakazala balongo. Nga achari mudwali.

0: Mapinsa wedye misanyo kumi bidi abidi mumukaga. Oru jiruwa kwe wandi isa wabda duwa wo. Oru fanyima woku kwa atu ugururu. Eyari meridoni ya sudu doku murundi guno. Lindi didan kumi bidi abidi mumusamfu. Aba fumu, eiraba madidi toku kasi imbagana na baken kusi. Katibabi kula chitabo kuchitabo. Peji kupeji. Wabula na baken kusi na buba sala antoto. Okulaba ngati wali no mwaiti na kukusasira. Ntegeza kukusasibwa okuvange na kusomeze musambu September kusowa statue sechiro luvanyima lwa mawulire kakinsa bwije misanyo 12 mumukaga ali red and steady Ochauri disa program echa sibya ngekutusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obuli dubu enkanya mukuwolerezebwa we bali kululuo
1: kuchenda munya katonyeze nyafa ma Radio Sapiencia Munama ukota Alex Magala, nchali wotu tambula mpola mpola, ne munange. Ndoseka nkoze saba njile, musi ngoku manga mumanya, Elians Go Media, kubeya liye limu noonye zaka chi, akasente.
2: Ngoo kumanyira mulo ansonga, ndi musaja wanchuka chuka sawa zino nyonyonyonyonyo dhali.
1: Mwena mwena, awe kumide kuchenda munya, katonyeze nyafa ma Radio Sapiencia, legalo kwa tegeza nti, oboli yao, chemukola cha amani. Bwana Nzigo. Wetu gende de mkuhumula muko, obadde otegeze zanti.
2: Nti, oruna kuhuruo, wetu wali yao mkomera, mkupolisi, orede nga tuchari kupolisi, nga batu huuza te, te wali atu laba. Mchala wange ya kazala, ndimu obulabu obu, saa wazino, nti yeta agobu yambi, abana balongo, achari modua lilo, nange nonibansi, batiba babu huuza, tetuli yu, bambi. Aba badja nebabuza batu bayisawe sawa namba nebabagamba uwe bali ngaziri musawa mwenda zali musawa mwenda kukumi yao nebabagamba uwe bali tuba tuli yao tuchari mugundi tulimu kadukulu bamaze otegeza abantu bafenti wetuli bakonfamize baze batulabize konti wetuli laba bwenda baba na mawulire benalese yeri Baba ambusa madala bali nyari nyari. Nalapa haba na maulire. Naba solo TV seo baba kupa. Ba, sina yu kampanye jesara banga. Ngobalaba bawe nyira. Ni inga baba ambusa eri waguru. Jukida yo polisi eri na kalina. Katinga bali nyari waguru. Obalaba ufeno. Katumala bidamu dinisa. Dinisa yu nga wetulabide. Echege na mumaso cho naku police station.
1: Bwana Nzigo. Ruachi. Otade mumbu. Olaba na aba so oti media baba kuba.
2: Andi nwansonga.
1: Tede mbaso.
2: Andi kati. Labayo. Aba antu wabu na media ujuki da waneno weba nkwa atina. Mkugambia na lika wali yaba media. Nga bachari woba anchi. Ngoredio webali. Main guni, zino platform enene. Mainstream. Nga wezili. Nga ndoza. Ah ngejeba tutefa ba social media.
1: Ate ni fact waba wetegereza ndoza wu kuchisawe chembo uche wambogo. Ndoze ye point ya singo kubei. Ya singo kunganya abantu abanyi. Ndoze ye polling station ya singo kubei laka balonza abanji.
2: Yes. Era yes.
1: Walwa interestinga nene.
2: Kati ngendo kubala ba. Bajaba wenyera. Wali humu saja kubawa kuba. Nga wa maulili. Nga inani kamera. Kamera baya se chito ninyo kamera zaali ngamu. Zize nalaba ko. Nga tuligumu polisi eri waguru. Nga bazi panzao kamera zaali nga munana zine nene eza TV nga bazi panza webati nenga fetuli wali mudinisa tulabechige na maso wali yichonina abasajja bagenda bawenyira baba tukeyo waguru ni baba chukiza nengoye ne bakomawo nga obukira ikaba bagenda ne banaba nako ne baba tereza nenga bawenya nga tabaso anatambula baba je batu wala kudwali
1: nga ba maulire be bawenya
2: ba maulire abantu abasibanonyanga ko babuza
1: na yeye Kwa wama maulile guoma nyinti ono lieli nyari enti oba kolera wano.
2: Nze nkugambye mainstream ze nalaba. Nalaba kwa abana TV kwali kwa abana TV kwali kwa aba salt media kwali kwa aba BBS. Weshitegid. Ida ndoze kwe kwa wana maulile kwe kalakasani bagamba tetuge na kudambi ntubi ya avululu. Ate nibama ni baba uwe ya uya nibama la nibako lachi. Kuma uneinga. Nalaba ba maulile nga kamile zo kamila za TV ze baya sazari nyinji. Ngojeko fwe. Beba ya siza amasimu, beba kwatira amasimu ni baga tuwala. Aba kamera. Ngo musirikale mbunga veribu vina kuwa mkamera. Ukwata vichi. Ate uwe tuwa vida yeyo, mbwate chali wasi nyo. Ngo rede tuvudeyo. bafu abana baba letanga ne bagutwega tako mukomera tuba tuchali mukomero mu mwennyini sekuitale jeno Louis Rubongoya najja na tuchalirako na confirminga na tubuza tuliyomeka tugenda okubala omuwendo be bakutte ko olulu na nga tuli 12 mu 3 obude tabuna ziba tuli musawa mwenda musawa mwenda 10 wakati musawa mwenda ne 10 nga sekuitale jeno agenda okutuuka awo wa National Unity Platform Louis Rubongoya nga tulimu abaana 23 mu police naye nga jukira mulimu n'abalala mukadukulu kamwe abalenzi feka nga tulimu 20
1: nga wakatadde kadukulu ka keka wempe
2: ku police station ne batuyamba ne bagenda ne batuletera emmere batuletera buli kimu by the way batushopingira buli kimu awo ebyokunywa ire buli kimu kyonna twakire ebisinga twabireka n'omu mugundi mu ku police awo twabireka nga batu tuwala mukoti. Olta kuolo, duwe njini, tuwa tuchari yao, nebali eta Big I. Star Boss. Wechitake, Big I siye muimbi we guanga.
1: Saba yimbi.
2: Azina amalage gona. Muli wansite, muli ya dechintu chonanti oboso olo kwe vikako chino bachi, muli museminti mukalo. Wechitake, Big I aja. Aga bawa nunja bawa. Ano ngenda bawa lero. Big Eye ya bawa. Big Eye na iba mulemera. Sima nje bawa mkwatira. Mulaba ba mule isao kupolisi. Wale tabatu banji. Ne kanyumye kucha Big Eye. Tutu uke chilo tuwe baka. Akalukacha agena maso. Fetuli mukomera.
1: Olunako ulusoka nga musuza
2: iyo. Olunako ulusoka tusula wawo kupolisi. Big Eye. Atuka agamanze. Sigenda kuwe bakao.
1: Omanyi.
2: Kwa
1: masumati ya unya burunji.
2: Ayamba de kasati keka wait. Yali amba de kasati ka wait.
1: Asibobu sati wena kupa kapali.
2: Na kapali kambulaka. Kambulaka. Na agamanze sigenda kuwe bakao wawo. Wachafu. Sigenda kuwe bakao. Banange sisi tumanyi. Tulo jetuwa. Jetuwa. Netukua tabigi ayi ni hiva. Kanafuruta wansi kuseminti. Wechitegira. Wansi kuseminti, tumuzu kusaa, ziwezi sawa ndoza, kono masazani, misawa nga masazani mekeyo. Jibala angidiranti na lukwala wangu nde. Ongirije tuwali munga, abeni yupi tulibanji. Irati chida vika wagendo kucha kumachanga, abeni yupi mulimunga makumiana kuata. Abali basi bakuati nduwao. Obaka ngameti, abantu baku atakolo lunako. Ngabali nga mwana mwatanu, ngatuwe njize buwe njizi, ngatuwe inao usubula kuwe baka. Mkaduku liraba singa basula bako zichi. Bayi milite. Ila Big Eye ngeji ya linti ye mnene. Ya funako ukwe waka. Tena nange na funako ukwe waka. Masungana inako kuli nyao. Waliwa wa manyimu. Gabagamba ono muna mauli. Tasobola kubanga. Aisi kwa mubiranga. Ni wagamba ono ye wake.
1: Tusoka tudeyo koke mabiga tugena kuma wawe wa Big Eye. Watu jeta kukuma nyao ko. Saba yimbi we guango ono. Atuka tiyo kupondoka. Na ajiwa wansi kusemini.
2: Ya ajiwa uvulunji.
1: Soko tunyonyore muko kuproseseyo. Kwa ati duo teredua mumotoka. Kupo wantegezi zao kwanti baku etoloza kawempo yo.
2: Batu etoloza kawempo. Batu etoloza kawempo. Engeji batu kuwala nemo balaksi. Waligo balaksi chila ikeri yawe kawempo.
1: Ekawempo walu balaksi.
2: Waligo balaksi. Kupa jebatu tuwa batu ingize chikomera. Kati tusi tuwa mtogo ni nga waligo nga waligo chikomera. Ugeno nga waligo nevigwa. Okuyigirayo. Nga basirikale bali yeri. Kati nga buli omu abuuza. Nga tu uli amaloboozi na inga tosobola kola chi. Abuuza. Ayoge akoze musango chi. Bakoze musango cha abubu. Abayo. Kuba tuwali mungiba tusonse kayeyo. Tuwali mubana. Niba na abalala sambanya. Byabwe. Nategera ko byaffe babiri. Ono gebali itanga mwindi. Bana abalala na basangamu. Kuchitegele. Nga abuuza akoze musango chi. Oli averi na kukubwa uluji. Nga baku kukubwa ate chokate baku kiliza situ la mutue. Chechoke cha ali wao. Nga baku kiliza situ la mutue. Opake batu vikani batu leta wano. Kupolisi. Yetutuka kupolisi. Hivyo na vila nibi happeninga. Katibutu kwa Big Eye wali edika soka.
1: Nga baba tusiza kupolisi hao. Mukola statementi. Opa statementi.
2: Tewali statementi. Bano onyamisango jibatu teka kongu gambie. Emisango nga. Bano onya baso kagamba. Computer misusing. computer misuse.
1: Kube teka ya computer misuse.
2: By then, yali
1: chali active.
2: Yali chali active. Ni bagamba computer misuse. Kati, oli na agamba computer misuse. Kati nze, bagendo kebile ibi yanginga. Balaba, nuhaji organized nyo. Bagamba, neta, onajato sumbu ono. Ebiye bili organized. Tiyo msango mlala.
1: Nga
2: babi ogero ulira bulungi nyo kubaba batu itawalimu wenwe baku bide vifana nye ne baku teka ne musikanye ne baku laganti guino musangu ne baku ingiza musisti ne bagamba njikati tupateke ku musangu chingaba tesa tulaba nga tuliwaba babiri tutude kubutebe bwabwao batu tuziza batu gamba tupateke ku musangu chingolo babugira nga baso nomula na gamba ifede tubali nako buzibu na yobuzibu bakama baffe
1: bobo nyili bafande bayogera namwe
2: ifede
1: tubali nako buzibu na yobuzibu bakama baffe
2: ne bakama
1: baffe bani bakama babwe babagambo bati babagamba bakama baffe
2: kirayika bakama babwe bali batulese kubane yankwa ate yali osiwe yali angamba yangamba bakama bango weda bakulaba kugwende ku kamera za irantuka kubanze jukira by then nalitadde ko ne live ne bagamba ati bantaye kati we nali ku live na gamba abantu abaliko ku live baliko abantu nga baliko abantu 10 plus abantu ne mbagamba ne banayi banango mutima ngate guteredde ndaba wane mbiri kyankala nyi ndaba balaika bali mukuneto ololo kusinzira ku mbira jenda ba abantu ne bangamba webereremu guma okitegera ngenda tuka ku police ngo ngasebo bataddeyo buli kimunga eri buli kimwe kigenda waliri baba kiraba
1: nga baba la babulunji
2: ebigambo bya nyinyi byo nabina yogera kulayi
1: ne babikuzanyira
2: ne babingamba wali elingo lya gamba kale obedde oliawo we buso yagala kutuva mu ngalo ngufubedda tukulaba atulina okufuna obedda tukuulira obedda ngo yogera ngo gamba nti yagala kuvaawo oyagala kuvaawo polozo obedda tetukulaba nga bali mule ya nabogiri kuba waliwo n'omusajja nga musirikali naye nga mulema wakugu naihenga nga akulaga buli kimu ekigenda masa akiraba nenga tosobola nategeera nti musirikale bwajja wuuli
1: naye nga wali awo
2: nga buli kimu obwedda akiraba banoonya omusango omulala ne batugattakawo waliwo omusango omulala kati baamaliriza nga bataddeko interfering electro process
1: mukyankalanya enteekateeka z'akakiiko
2: k'ebyokulonda kati omusango ogwo nibaga bateesa wetuli
1: baba teekako guli bagubajjako bagamba aguno tegujja sobola kola nga bateesa
2: buli era kyatugisaako computer misuse nti nze nali nina card eziraga nti nzikirizibwa okola ne bambuuza nina ne TV gye nali nkolera sijjajjanukula mugodi wano
1: ati byo sobola jogera sina
2: buse neda sija jogera naye nansonga na vaya te sagala bogerako bambuza bakwada appointment okujokolera wano sheye jukira nti wano ku mulimu tosobola kuteka
1: yo bafande bakubuza nti TV eyo jokolera
2: yakwada appointment yo
1: abalondeddwa okubanga bakavalinga akalulukano
2: kati kumbe ngamanya bali bagasindika nga galina okubeerawo ekitegedde kati gwe erinnya lyo wagenda okolerayo waliwo CDC erinnya lyo nga gye liri mu electoral commission
1: for that I'm not sure but then if I try to recall nzijukira ngo baba asaba amanya ne gasindikibwayo
2: amanya go baagasaba
1: ne gasindikibwayo
2: naye n'aba abamanya
1: gasindikibwayo nga tebakukebera
2: nga tekyo tebakyogerako ekyo bakyogerako oli mu poliisi oli mu kaduukulu tebakikubuuza eri era niwe bakikubuuza eri n'okiddamu otya baba kwetaaga ng'ozeewa oze mu kaduukulu
1: katusooke tugyewo obulango buno we tukomawo ate oboolyawo tusobole okuba nga tutandikirawo agamba atya Aneti Birungi awe Nansana nkulabye kw'oli webala okuba nga oweereza obubakawo munnamakuta Alex Magala nkyagenda mu maaso ne pulogulaamu ekyansubya ndi ne munnange Nzigo Media akya tutottolera obuwonvu n'obugga ebyaliwo mu kalulu ak'okuddibwamu akakawempe North wakati wa Narukoola ndowooza ne Nambi kuba be baali ab'amaanyi atunnyonnyola ebintu ebyaliwo ebyamuletera n'okubanga oboli yao akwatibwa nga basi matuka kuba oboli yao bafande bali babagambye nti ke babasindike e Masaka babasuule eyo babe Masaka bakomewe kawempe nga batambuza bigere tovaawo katumala okujja obulango buno tukomawo.

0: Kabira.
1: Suiko!
2: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
3: Ojawuliriza program enkyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo
4: ku 9 katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkuluze amagezi ensoo muziki n'ebyemizannyo munnamawokota Alex Magala mbandiza ate obaoliawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri era esembera ddala mu pulogulaamu eno ekyansibya tuli ne mukulu Nzigo Media nga tutottolera ebyo nebyeyitamu wakati we yali ng'akwatiddwa mu kalulu akali ak'okuddibwamu akakawempe North by Election ng'embiranye eyamanyi yali nnyo wakati wa Elias Luyimba Zinalukola obaoliawo n'omukyala Farida Nambi ng'abajjukira obulungi akalulu kaneeno ak'okuddibwamu mwalimu ebirumira bingi ebyagenda maaso omwali amagye okwefuga akalulu ako twalaba bannamawulire bangi baakubwa kwegamba ebintu bingi nnyo ebyaliwo naye obaoliawo omu ku ba victims abasobola okubanga banuza ku bukambwe bw'akalulu ako y'Enzigo Media ono gwe tuli naye olunaku olwaleero wabula njagala okubanga mbajjukiza nti kakensala ebyemizannyo ku mmande eno agenda kuba nga ajjibwako akawuuwo ku mmande tugenda kuba tuyina Ssentongo Twaha tuyina tumwebaze Steven okuva Namugongo ng'ono mwagizi wa kilabu ya bannaffe aba Manchester United ate obaoliawo ne Vipers tuyina Kisitu Edrini okuva Ekibuli naye mwagizi wa Manchester United ate ne Kazuwe Baker mwagizi wa kilabu empanguzi ya Arsenal ne Sports kilabu Villa mwena mwena abekumide kuchenda munya katunyeze nyafama Radio Sapiencia bategeeza nti chemukola chamani. Bwana Nzigo, wetugende demukumula muko. Obadde otugamye nti abamu bebaleta mukaduku lwako. Kwe kwali ne saba yimbi wegwanga. Big Eye. Kumachati gemu manyiko. Musajja akuba obukalubwe. Akuba upala yambala. Empale mutema.
5: Yajja yambadde bulungi kasati ka kawait. Ng'akubye nakapalika ka black akagato bulungi kirayika kolo yali akedde mu kalulunga akagala nnyo bulungi. Musajja baamuleeta. Bwe yatuuka muli eri n'agamba wano ngenda kola ntya. Agamba wanayi wano ngenda vvaawo nzireero wano ngenda vvaawo. Yavaawo. Teyavaawo. Musajja wattu nga twebaka naye. Awo kati ng'agamba nze wano ku sementi sisobola kwebaka ku ngenda sula ntudde.
4: Saba yimbi w'eggwanga Big Eye.
5: Yes.
4: Akomba kweri magamba yeta sula kwebaka ku sementi.
5: Yagamba sigenda kwebaka ku sementi. Ate yasoka nagamba sigenda natula ngalaba wachafu tagenda natula wo. Netubagamba nga bato pakide muli eri tuli bangi bwe tuti. Saba yimbi saamanya. Kyamuviirako kugamba nti otulo tumukutte. Ototu wako atasaba yini.
4: Najiwa kutaka.
5: Na afuruta nitugamba. Elaba ina wa opposition yoko eba katuali watono. Netuwe eba ka. Ototu netuwe. Ziwe la sawa ngamu saangu. Elaka nkubuli lolo na kuweba malokula angira weba. Saba imbi ya tukule mbiro kuimba mkomera. Tugulida boda zita uu.
4: So tuwe mwakapela mwa imba mutia.
5: Mwakapela
4: nawe.
5: Gwe, sawa imbi. Nanti kati sawa imbi ya tukule mbiro kuyimba. Kati nzorede na imu goberi.
4: Tituwale nze sawa imbi. Mbatandi semu kule mbira. Kati nemu goberi na.
5: Gwe, sawa imbi soko nga. Zekati ngonyumizi nze. Semuna imbi ntuyo kuyimba na wenageza ako kuyimba na guwabu. Na viva ako. Na ye, sawa imbi ya situ kana atukubo muziki. Ile ya atukubo muziki mkubuja atukubo muziki paka kumacha. Ensonga yava kuki we yategeera nti nalukola wangudde ne tumuzukusa ne tumugamba nalukola wangudde we twategeera nti nalukola wangudde ne tumuzukusa n'azukuka n'atandika n'agamba kati tugenda kukolera show wano ku police
4: concert ayitade mu kaduku
5: twagikoleramu era ababanja Big Eye concert yaffe fa abamu twagimalira ddala mu nga tulimu ku police kukomera yakuba concert twakuba buli luyimba lwa Big Eye lwayimbibwa mu obudde.
4: Nga bafande tebajja bayimiriza.
5: Buli ate budde bwa kiro. Buli luyimba lwa Kyagulanyi lwayimbibwa mu obudde. Okitegeera? Twayimba. Naye nga tujaguza lwa artist nga tugamba kale batusibye. Niki Atisti ekitufu kikoze kitya kilangiriddwa mu bintu byonna. Era twamaliriza nga tukeseza tukuba muziki tukola nga nganena kutujira bidilinga tuli mukomera.
4: Soko nzize ko ke wasaba yimi BGI. Ongambi yajja akubya akasati ke buluji. Yadde yo kafanana
5: ko. Ye BGI alina malala. Ate bibisira jukira yali alabikaye ngaye ebibisira yegwaniza kadi. Ya rubaga. Si ya rubaga?
4: Nansana.
5: Nansana manyanga. Yali yegwaniza kadi ye Nansana. Kati yali akola nnyo. Ila bwe yajja bwati bamukwata ne bamuleta. Ya wira amateeka gagi. Naga manze sigeda tula mutaka wachafu. Naga manze sigenda kweba kawo. Nienda vao na kuruwari. Ye yali shua nga agenda vao.
4: Na ila wete geleza profile ye. Uhuli yao. Azito wamu. In fact chavulambu zichiramba wano mugwanga. Aina chagata kugwanga Uganda.
5: Olaba singa sikali yaka simu kengu gambi ketu wagena na komu pule.
4: Na ila yali sasasipwa.
5: Nida kakasimu kekamu yambo kubilabe wawe.
4: Akasimu kemu waku kusa.
5: Akakasimu.
4: Mwotende mpule.
5: Yes. Akakasimu ketuwa kubilako bigi aike ya yugiri langa kukusimu. Asogulo kumanyisabe wawe nti alimukomira. Abantu. Ngapo kamba. Mutinange. Ndi mukomira. Mwaku kwatide. Atiba kwatidechi. Atituwa demu kaluka na lukola.
4: Awakuba na kama.
5: Eee.
4: Yaza gamba nzi wanosigena kweva kawo.
5: Yaza gamba nzi. Yashoka kutula nada kusimu. Na hata niko kuba masimu. Nga ina position ya kuba masimu. Saa weo ya kuba masimu. Wanti nga video mai noku video umuntu we. Ategiri. So mganda wa foe. Iri cha mtasana. Yaka kasimu kako la mlimo guama. Niko kata asabantu vanji. Obama nisanti wali mukomira. Nafe wali bagalo vugo tuwa le masaka. Netu onoruwa kasimu hako. Ketuwa li nakao mumagezi. Oshitegira. Iranga kasati wali ya chimanya te tuwali na akasimu. Okuja kube tuwali na vomu
4: kumira. Iranga simu kwa wafuruma yu nako.
5: Akukuka avayo. Irabu iwebajo tucha alira. Nga tutege denti batege. Batege denti wetuline. Tuka kwasa. Abantu wafe. Iroli ya li mchala uya jana mchala alira. Bambi naka kwasa mchala u. Tumugamba katemisi gade. Kwasa ganyabe wawiru. Nebigi aya abantu wenevaja. Nomu abana abali teba manyikidua uje bavude. Na inga baine namba za abantu wabwe mituwe. Netuba kubida. Twageza ako nyu. Katuwa kubawa weru. Netuba gamba teleke ya taimu amala. Batelake ya taimu amala. Katine tu kubawa masimu. Gia taimu kwa aji.
4: Kwa aji.
5: Simu ye kwa aji. Girabu liyeta aga. Buyagalo kumanyi sabantu benti wanu wali. Ate wali ali safe. Katuna natu yamba. Abantu wapo ni bata aniko kutegiri. Kikanti ono unali kupolisi ono. Ira abantu wanawe tuwa siba na vomo vobundi. Abantu wabate gira webadi. Naite byali bya
4: kati bumazo kucha baba gamba mugena mukoti o baba batabuti kudawamu
5: bucha ila SD batuchalira kao batuletira timu etugabule emmere batulabirira nnyo ila katika nkubulire national unity platform ekintu kyensinga okwagala mu solidarity je balina eri abantu babwe oba oli muntu wabwe ni wabanga toli muntu wawi. Na hii singawa baku sibide kukozi. Wabanga baku kwati de mukozi. Ngebadeba kuatako. Wabanga uluwani ila muna Uganda. Baku belira uinzo. Ni wabanga ubade toli wawi. Baku belira umuaka akasira akazi. So. They came. Nibatu savi ngevyo kudia. Nibatu gulire mmele. Nibatu gulira bulichimu. Nibatu labidida. Aziwe la sawa. Zawe la sawa kumye zorwe guru. Kumyezoro gulo enkira nga tuke dini. Kumyezoro gulo. Nibagamba kati program zichuse. Mugena mukoti. Sawa kumyezoro gulo na inga batu sivye edi. Ejo.
4: Ngane Big Eye achari kuba ye Big Eye vamu tadeni.
5: Ngana ye wali yao tainawe vamu tuwale. Ila Big Eye yafuba nyo kakasa koti nti mulwadi. Kubaba vamu kuba vubi nyo.
4: Ne Big Eye vamu kuba mkumiko.
5: Big Eye ya jaba mkubye. Ati ye baamu kuba nnyo naye. Mu bantu abasinga okubibwa. Big Eye yakubibwa emiggo.
4: Naye yavaayo awonyera.
5: Big Eye yajja. Era Big Eye ate alayika yalina mukone ku birwadde by'ebirala. Era byamutaasa nnyo kubanga atagenda luzira fate gye twatuuke luzira. we Big Eye ngeje ba mukubamu atenga ina muno obulwadde bwe simanyi wabwa ali bulwadde ki sija bogera konyo naye yali mu already nga mulwadde nga ali kuddagala nga mbuye nga ali kuddagala kati atindi ba mukuba bubi kati kyawaliriza court okumuwa bail agenda soka afuna obujanja naye nga tebyali byangu era bebantu abamu abawaliriza okuleeta abasawo bajje babakebere mu bwobudde bakakase nti kituufu mulwadde ddala naye nga musajja watu yali mulwadde ate baamukwata yajja n'abantu bendowooza baali bano bakanya bano abakuyiramu omubiri babodegaadi be baali babiri bonna baabaleeterako
4: baamukwata
5: ne bakanyama be ne babaleeta nabo
4: okumulaga nti ssebo wano ffe
5: ate ye atunyumiza nti yekyo gye baamukwatira ebyali biralamu basonseka musonseke mukabanga alingo yinza olowooza basonseka lumonde
4: yabanyumizaako ye ku polling station we baamugjako kuba gwogambye baakugja ku polling station
5: balina gye baamugjako balina gye baamugjako lwakuba envudde mu mutwe naye si yeeyo nzi gye banzijjako jjukira bano abantu baabajja nga bamala ne batandika okujja ku bantu ku polling stations ez'enjawulo ne babaleeta awo okitegeera nga bonna babaleeta awo kweyi yaffe gye twaliko
4: bazze babagambye nti kati enteekateeka zikyuseemu mutwalibwa ku kkooti
5: tugenda ku kkooti awo kati buli omu n'agamba buli kimu jjukira nga NUP yatugulidde buli kimu abaana baze ne batuyirawo omubiri waliwo awo ekiwala bakiyita babi nga kize nga kyafuuka nga omanyi omuntu okufuula ku poliisi ewaka nga wanoyono ku radio sapiensa omuntu wanaaba ng'ali wano niwabaawo abeeraawo naye ng'alabirira buli kimu ekigenda mu maaso obwetaavu bwonna bwe mwetaaga ng'oledde ye waali okulaba ki ekigenda mu maaso so n'abeera waawo ng'atusaavinga buli kimu ng'afaayo buli kimu kyona kyoyagala okutuma kyona kyoyagala okukola ki okumanya oba kyebaagala okubuuza nkibaawo n'omubuulira n'akigamba esijoba n'akigamba abantu abalala so twali awo ne batwala mu kkooti etutuuka mu kkooti omulamuzi kirayika yalina ebimusumbuwasumbuwa tutuuse oba yali akooye n'okukoowa omulamuzi nga buli omu agamba adijanti era baataaka ndowooza abantu baali basatu baataaka abantu basatu waliwo
4: olwo baba tutera ku kkooti ye Kanyanya
5: batwalawo Kanyanya baataaka awo abantu basatu baabawa bayiro lwansonga nga balwadde nnyo waliwo n'abalala be bataata waliwo abavubuka be baleeta ekiro nga babakubye emiggo muno mu mugongo nga mwonna mulimu nze nsobola okulagako wano eno ku bifaananyi olabe ku miggo gye bankubaga kakasi nkulageko wano ku bifaananyi kati gw'ojja banyumizaako oli banyumizaako n'obagamba waw
4: obusajja bukuba
5: singa oba olabye ku miggo ogulaba gwo gwali mugongo gwebiri awo bingi obiraba
4: gino gyemiggo gyebakuba
5: egyomiggo ebifaananyi nabitereka anti nafuna obudde wano eno bino eno biki eno bitwali mu kkomera batuwa essimu okwogererako tubagamba bannange mutuwe ku ssimu ogererako etwayogererako wali mu kkomera ne twekuba ebifaananyi awaali awazibakubye awo wabye ennyo waliwo awamu nga tetosobola kulagawo mu bifaananyi naye nga baatukuba ne batukyalira kati gwe byolabye mu mugongo eno emikono gyokka gyayiyiza ebi okitegeere buli wamu bakuba
4: tebaba tulugunya musajja bwammwe
5: ekyatuyamba nti twayanguwa kangambe nti webaliwo webaatuvuga ennyo tebaatuwamba nti naku bbiri ssatu nti batututte mu basement zaali sawa busaawa naye ezo mwezo sawa busaawa oba omaze ofuniramu doozi emala okubanga esala ku myaka jjo
4: ogambye otya
5: mwezi essaawa zebakuwambyemu zokka zimala okusala ku myaka jjo doozi gye bakuwa
4: kiki otegeeza okusala ku myaka
5: olaba abasajja balina pointi zebakubamu nga bo bakimanyi bakindiiza ku bulamu bwo kati nze nkubuulira nze ndi wano bwekyambeerawo sinagendako na mu ddwaliro ly'amaanyi nti neekebeze naye nakaakati era owulira obulumi nga buli eri bwe bayitamu okyabuyitamu
4: butuuka ne bukomawo
5: nnyo ekifuba kisobola okutuuka ne kikuluma nnyo nga n'okusituka tosobola situka
4: nga
5: tolina kyamaanyi kyokoze eki naye nga obwo obulumi bwatandika ddi olunaku abasajja lwe baakukuba kuba abasajja bwe baba bakukuba bakulinya mu mugongo bakulinya bakukubisa engatto zaabwe, ne bakukuba n'emiggo, ne bakukuba n'ebikoni ng'oyinza olowooza balwana naawe. Okitegeera? So, obulumi obwo bwe twayitamu ku olwo bwali bw'amaanyi era nze bannange era abaana be bakutteko batera okwogera ekintu kino nti olaba nga bakukutte ne bakutwala ku poliisi opoliisi efe singa bakukwatanga ne bakutwalirawo ku poliisi weebaze Katonda fukamira okwata emikono ogambe nti bannanga alhamdulillah kama Katonda weebale niye singa bakukwata ne bakusigaza ng'oli mu mikono gyabwe kyonaawe kye baagala okukola bwe bakikolera ekitegeera era nkakasa nti bw'oba nga toliiko babo oyinza okuluuzinga obulamu mwobwo ebiseera mwobwo obudde nga tebanguye kulwanirira nga bukyali muganda wange ensonga bakukwata ebigambo ebibeera awo n'obulumi bw'omuntu bw'ogitamu awo ebikolwa ebikukolwako mwobwo obudde si bya muntu nti aba ate nze munange nina nekineewaliriza oba nabatukwata olumu ate akukwata aba munnayuganda naye ngamba oba abawa orders be batali bannayuganda omanyi nti akukutte
4: anti kati nanga weŋŋambira kuba wali eri ogambye nti bakugamba bakutegeeza
5: basooka kumbuuza nti ebiyigo biriwa
4: baku ekyo waliwo waliwo ogambye nti bakugamba nti bakama baffe be batugambye tukole kino wabula
5: sosikalakoze eki yes
4: katusooke tumale okuba nga tugyawo obulango obw'amayinja buneeno wetukomawo ate obaoliawo tutandikire awo wennyini otuwe ku bulamu
5: abo abasajja batemu
4: bwekomera gye baali bakusinyise
5: abasajja batemu
4: abantu obanyonyole bye wayitamu ogambye watuuka n'okuba ng'ofuuyisa naye ng'ofuuyisa musaayi katukomewo tuvaawo
3: ojawuliriza program ekyansibya ng'ekutuusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidde obwenkanya mu kuwolerezebwa weebali ku lulwo

0: Find your colors of home with Plascon.
1: FM Union Southern Motor Club back to Sako Ponciano Rakataka fundraising sprint. Nga Jaguza! Emiaka Vimwetan Motoka Zempaka! Ngari September Biabimkaga! E Garuga! Eno! Yes, sprint yoksa to Kalenda Yomaka Guno! Kara Kara Kara Kara Mujamo Bunji! Tuagira Ponciano Rakataka Tatuada to Saba! Half less sprint! Na Fabo Agizi to Murago Mukwano! Not so Nejumeji! Ya! Motoka Zempaka Fusibo Namwebari! Papa Fugadigi! Whenever Wede yo! Katinawa Agizi Menamu Gueyo! Hokinga Shinzom Tuarugumu! Eno sprint to Tonga Makadanja de Fujo, one of what to Sonda Yawafe.
2: We don't want to go to Pania, that gave us a gave you up and to Babri Joe. Take where then Kumitan and Chiku Bipping, come on.
1: Have it in September, to the Garuga, to fundraising in a Ponsano Rakataka Funamoro Campia, Wadidua, SMK Tires, Roma Motors, Luva Properties, Blaston, Bam Petroleum, Vigor Sports Van Lounge, the Good Luck Promotions.
3: The smell and taste are so good. Fortune sunflower oil makes every food taste amazing. It's easy to save money with the right pack. It comes in 100, 200, 500 mils or 1 liter. Fortune sunflower is a product of Bidco Uganda Limited. Available at every shop near you.
4: Tiabule, kati wengyo gana lampise kuraunda aboutu, ne polisi ya chibu ya njiisiza, kati india na mubitala ya machi india kubala kisi wagulu, onengera, obato ondaba. Oba ambuze.
5: Na ye nawe. Na kugambia mita azibi satu, nga wakavamu raundi ya chibu ye, ngo yambuke machi indie. Haka tikora buoti, chuka, kiri rampora rampora, boisa kushero, katono nyo, chizimbo gena kubochi labao, chinende, chirikonti pharmacy center.
3: Iye, chitofu nyo, a one-stop shopping center yoka. Edinaboli karunda webyobuli mino obulunzi, omuli edagala, omuli esigo, ebijimusa nebila la binji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokweto lole guanga yuna. Tulambula famu june tukuwabu wabusi. Okugeza, tupi mwabujimu kwe takalio, netukumuli na chogwani do kusimba ku. Ngatwe ya mbisa basa ubafaba kugu, jango kulebi ntwe bidi original kufamazi sento echivu ye. Kuba kunoti msafu munane mu, asato mumu kaaga, atano mbili, mkaga mumu nano kumanyibi singa u. Sentinari banka ibeo kusasula sukuru fizi, ebifude byangu. Sasula sukuru fizi, nga weyambisa sento agent wa Sentinel Bank akulio kumpia awo. Obanyiga stapidi ya mwemu hasho sasuringa weyambisa sente mobile ngo kwesa kodi yomu izi. Sentinel Bank, member wa Sente Group, erunga miziba banki mkule ya Uganda. Sende za customers, ikumibwe chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutuki radala kumilioni kumia za Uganda. Enkure na obukwa kulizobi gobedidwa. Ewakagi makago ka, ngalanje ziruoze zentufu. Kuba ngalanje ziko loku singo kujuzi chisenge. Zitu lambika kungerije tutambuza mwoblamu. Engerije tulagamu mkwano, kuna buchabwe tulota. Waliwo lanje zikakamu. Lanje zikuumea biru uzo. Lanje ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makago ka ulikike. Looza ku Plascon, lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world. Kakinsa webye mizanyon kumi bidia bide mumukaga. Ayocha. Tosana kumunyu mizibwa. Ali gumite. Mwudili zengo kuwa kumando kutosa kuruo kutano. Kusawa satu ezechiro ruva nyumaruwa mawudili live kumpeoza radio sapiensia. Eranga kumande noge na kuzumezi musambu septemba. Banobe tusuwe na mwenyumba ya kakensa webye mizanyo kume bidi ya habide momo kaga. Setongo tuaha. Tumebaza Steven ya vanda mugongo. Onu wa Man United mkuba tano. Wanu kubutaka wagida Vipers SEC. Ali independent. Kazibwebeka wa Arsenal banate megove chukopo chabula ya kume bidi ya habide mwe tano. Wanu kubutaka wagida SEC virang ali independent. Tisitu Edwin ya Vachibuli ranga na iwa Manchester United FC. Time di serious wa kufanko bufi season ye. No. Watimu Sentino Junior School na kawuka. Kakensa webye mizanyo kume bidi ya bidi mumukaga. Kuruna zari gumite. Kakensa webye mizanyo kume bidi ya bidi mumukaga. Oru jiruwa kwe wandi isa waga duwa wo. Oru fanyima luo kukwa adu ubururu. Yari miridwa ni yasubi doku murundi guno. Lindi didan kume bidi ya bidi mumusamfu. Haba fumu, raba madili toku kasi mbagano na bakenkusi. Katibabi kula chitabo kuchitabo, mpeji kupeji, yeah. Wabula na bakenkusi na buba sala ntoto. Okulaba ngati wali no mwa itida kukusasira,
6: yeah. Kukulia kumbaji.
3: Ntegeza kukusasibwa. Okufange na kusomezi musambu septemba. Kusawa statue zechiro lufanyima luwa maulire. Kakinsa webye mizanyo kumibidi abide momoka aga. Ali red and steady. Uchauri disa program, ncha sibia, nge kutu sibuako, Trinity Legal Aid Foundation Uganda, obulidobu yenka nyamu kuwalide sibua, webali kururuo.
7: Kuchenda mnya katonyeze nyafa ma Radio Sapiencia edachi kazili abinu mukaga zimazo kubanga zita kusawo mnana ezamali agibi msana. Munama ukota Alex Magala, nchata ambula ne Nzigo Media. Oboli ya unga tunyo nyola biasobolo kubanga itamu. Weyalinga akwati dua wakatinga akaluluko kudibuwa mwaka kawempe North kama ze okubanga kagwa. Wetukende demukumbula muko mbatiti geze zanti agenda kuva atunyo nyola. Ebyo byasanga mukomereyo nga bamaze okubanga ba musindika okubanga agenda yebakeyo nga kigambibwa mbu yasola n'okubanga isi waddala bubi n'atuuka n'okuba nga afuyisa musulo
8: nga afuyisa musulo yali afuyisa musayi sebo
7: manya ngo afuyisa musayi nga yakufuyisa musulo anje manya tufuyisa musulo
8: nali afuyisa musayi bwe bisera mnayi byali bwe bite we batu gamba batu sindika mukoti bateka kulimandi yali ya wiki namba tuwalimandi ya wiki namba kati wiki yemu minagenda mukomera jukila bali bankubye emiggo jineno neokuni nyali nyoku nsamba samba ngate silina buyambi baitheni kati winavira mukomera ni ndwalira yu embira yayo jinasanga yu usanga tusula mu bigali omanyiki baite kigali.
7: Sichi mwanya chigali chichi.
8: Olaba, abantu bangi babera mukomera kubanze muhodi jetuwali munali muhodi 5. Muhodi 5 jenali mwawe Ruzira. Eyo wodi yalimu abasibe bali mu bina plus. Bisegera, kozi ngabuli rucha, bongerako, olumuni bajjako. Bano abamazeyo waliwo ababa atadde ku beyiro kati mwafe mwetuwali tuwalimua abasiwe bina tuwalimua abasiwe bina plus na yingi nusaidi yebaka ya abasiwe bibiri nienu nga yebaka ya abasiwe bibiri na yinga baba panga batia batu ulo muntu batu ula soka ni webaka woti kagongo mchiteged katini batu ulo mulala katibako la beba tupasoka ni baba panga kagongo kagongo mwenane mutu nula saidi emu ngaba satu okutandika okusiba kibayite kigali baba panga we wati basatu ne mutunuze eliyo mutwe side yemu kati ne baleta banabala ne babanyiga mu wakati wakati wono nono ne batunuza kati gwe ebigere byo gwe notulira mbigere byaba neno je baba de batunuze ebigere kwigamanga ono atunule eno ono natunule eno natunule eno natunule eno mtemwe natunu baka
7: kekagaje
8: kibayite kigali ku side yemu tewenyenya tunenya tokola ki toina kyone nyawade nechi baba ekiri mu bulabo endwadde ziri yao endwadde ziri yao osobola funira wendwadde zo tamanyinga mmeka kuba buli muntu ali ne endwadde zi niba bapanga bwe batyo era eruzira wobo inamu kusente we bakabulungi kati nzo lwasoka muganda wange natuuka ingeje baba pangamu nintia era nzize kachira bikandi omu ku bantu abalimba mukomereyo okusurvivinga tebyali byangu kuba nalimba katikiro katikiro yo nabakulira wodi namulimba ne mugamba muganda wange mbade nzize nga sikimanyi neye nyinda kubira abali ebweru bampe ku sente chonsu za mchigali mfunira uo kusura nambu ngangamba nangamba ujafuna imi tuwaro kumi mkufunira uo gendo kusura nga si mchigali na yenga na uo tutori safe nyoto weba ka mchigali na yenga na yu weba kiso ulubilizoru lumu wobo ya gala kwechusa biba bilalamu togenda kwechusa au wobo usasulira dala VIP riyo VIP uoso wolo usasulira so waliringa uo usasula bakuwa aka blanket yako bakaita batanga
7: lwachi bakaita batanga
8: simanyi lwachi bakaita batanga mu prison yeyo baine bintu bingi bivawa amanya byota sobola kumanyira naiba kuwa aka blanket yako nga bakafunyiza mu wiwa tiwebakako atete tosobola kuwebika yote webika
7: yasiyo kebakako bwebasi
8: okebakako
7: obutafuna bunyogovu bwa cementi
8: obuta sola ku cementi kana tali mu kigali webakira dala ku cementi mukalu ngato webasiza ko saidi enji already obuchafu obuli eri bwokabuka obato manyiride embeera yaayo olwalirawo. Bani batu eba sawo nini bani mbuga manjafu na sente na soka na neba sawe na kusatu. Ina kusatu sirina hade chikumi. Kati inji ya ngamba mganda wange opike mkubile simu. Funa ovudewe simu. Watu wayo luna kuno kube simu. Ni mkubila opike ni mgamba. Yangonda ape kuwa nuna yobu uja. Nyeo sente kweziti. Na hapa sente nengule vio okulia. Ninzili kayeri. Jetugena netukola chimbuze kerinya tuine ngeje tujayo sente obanga akashinga out na ye baine ngeje bachita mu ali ku prison kati netugene tuleka yo sente kati RP nagenda najayo sente obaka tikiro nagenda najayo sente naziza kwa account ye. Kati ya obo sobolo kweba kovulunji. Mpola
9: mpola. Kweba kovulunji. Oino soko temera kati kilo wekomele.
8: Aha. Na ata kusa mchigari. Kati wabuzi wenatuka. Wenatuka yu ni vapa uniform. Nze mganda wangenzezi kwebawa. Nze omuku kwebawa uniform. Mpali ya prison. Nga yayuruka. Yatungurukuka. Okuveri kukawuza akeno mugongo. Na keno mumaso nga buli kimu kitambulira wabweru.
9: Nenga jo ino okwambala.
8: Nga jo ino okwambala. Abasirikale abakyala mwe bali mu prisoni ninga bakubawa kutunuliza bwebati. Bulungi nnyo nga bakulabo.
9: Ngotambula na abasajja bakumba.
8: Ey, buli kimu nga kiri wabweru. Emanju ne mumaso. Nenga oli mu prisoni. Esati je bampa okwambala. Jukira toyambalira mu pule mu prisoni mateka ga prisoni. Toyambala pule.
9: Wade baku wade ye njulifu ya teba kukidiza.
8: Teba kukidiza teka mlugo yoro na lulala. Ereze nguwe yuzuzo na zono zijamu.
9: Nebo kisa teba kukidiza jamba.
8: Teba kukidiza ade chintucho na chidala kubi ila kumubili. Baku uolo lugo ye. Ilanyo sunga. Ngobe la mumu nge ringa bulichimu cheta ya mubanga. To ina kwe ya dolugo yoro na. Notambula. Ogendo funa bleke fasti. Bo buji, obuji na bunyo. Ero buji bwebwasi ngo kuundua za. Kubanzi na lini sivila buji. Nagezaako ne neka ko obuji. We nali ngenda waliwo omwana bamuyita Maka ghetto speaker ona atambula ne King Sa.
9: Mumanyi.
8: Yakwata emitwalo ebiri n'ajimpa. Nangenda. Naninya basi ya prison. Kateje emitwalo ebiri natuuka. Bangamba booking ake byokulya bichibi byona. Ne booking awo ebyokulya ngenda nabyo mu prison. Eri munda na booking waneno ku prison iwe nyine babitunda era basibibe babitunda nga mutuka base parking nga bweti na nabi byokulya bali abo babalinze buli abamu gule byokulya abyo ode wali ku foreign era mu bintu byali bisingana okunta wanye kirala kubanze jukira banku ba maguru ne bagakosa era nakakati ya maguru gange gano sobola gafunya kufukamira ni muslim na yo kusala kunkaluvizibo era ebisere bisinga ndwawo kusala
9: okuva kubya kutusibwa ko ngoli mukomera
8: amaguru gano ogafunya kizibu chinkalubizwa nakati amaguru gano ogafunya chinkalubizwa netwali awo ne batugamba tudde ku foreign banange nga ku foreign sisobola ya dufukamira yukira ku foreign ofuka obango osuntu madde buti kati obo olino okugattagana amaguru ne gatuuka paka ku bisambi sasobola na nina tula okutuuzi. Neba gamba ono murwadde kati enkeera neba gamba gugenda gena mansion be neba genda okujanjabira. Neba mpade uniform zaabwe ezo biki byonna ningina mansion be enkeera nga tumaze okwebaka bukedde mansion be nga line yali wali eri ku mansion be tegimanyi muwendo. Muli mu prison naye nga waliwo line. Tebanki bila tebakola ki olunaku lwennyini enkeera lunatandika okufuluma omusaayi nga nfuluma omusaayi nga nkola ki
9: nga bw'ogenda okufuyisa
8: nga ogenda okufuyisa
9: okweyamba
8: nfuluma omusaayi okweyamba nga nfuluma omusaayi kuba already ebiyigo mu ebiri eyo munda iremba at the time wetuuka eyo okunaaba munaabira wamu buli kimu so ningenda ku mansion be ngende nfuna eddagala. Bwe natuuka yo akasajja akaliyo kalabika kaalika NRM. Nga nako kasibe. Kati kasoka kubuuza. Jukira bwe twatuuka bwe tuti. erinya yona prison yona yategeera nti abantu be baalese bakwatidde mu kalulu ka Nalukoola. Ekitegeeza politics.
9: Ekitegeeza bategeddwa okubanga ba kibiina gundi.
8: Kati jukira bali ne bakusiba niwo banga oli wa NRM. Era bakola ki? Era osigala oli wa NUP. Kuba tuyina n'omulala gwe twagenda naye mu bus gwe baaleeta mu kooti nga tuli mu kooti nga wa NRM ayambadde na t-shirt ya Nambi. Yeyambala t-shirt yali si ya Nambi, yali ya Museveni. T-shirt ya Museveni yennyini nga jayambadde. Kati ne tumubuuza n'agamba nti ati t-shirt eno w'obeerawo wali eri tebakola ki? Tebakukuba. Ninga na yeye mpisa jibabu yisamu na yeye. Yaani nga yambade t-shirt. Na munga mna kwa hali yao. Ile chila ikechamu kubie mpi. Mbamu buza. Akaluo kumakani.

0: nti nga bagamba olimu na mawulire oyogera ebinyigiriza abantu tobyagala obyogerako ng'oli waffe. Abasibe bangi baliye mukomera ne bajja ne batandika okutunyumiza nze gw'olaba banyumiza nze nafuna stori z'abasibe abasuuka mu bitaano stori zaabwe lwaki bamusiba nga banyumiza nga nange gwe banyumiza nno nga nibwe naafuluma sirina kye ngenda bagattirako gemazi era abaavaayo kati kambasabire bansonyiwe kuba sirina kye nabagattirako naye banyumiza stori zaabwe ng'abasinga nga waliwo oli ajja nakugamba kitufu nze omusango nakolaki
1: yaguzza
0: naguzza oli nakugamba nti nidda nze omusango naye nga pasentage esinga abantu abasinga mukomera babawaayiriza buwaayiriza nga tebalina na musango wadde nze nali mumankishoni be nga nimulwadde neŋŋamba akasibe akakola mweyo ensonga kozi basibe bannaffe bababeeraki mwezo department niwo oba oyagala kutunga lugoye kati ngeyo empale we yali eyulise nga nina ogenda okuntungira olugoye ng'alina ogitunga aba musibe naye omusibe oyo olina omwokyayo capati
1: okukolako tugeze nga we bakuwa kipula ekiyulise nga bumpi otambula oli bwereere naye ng'omusibe oyo ayagala osooka omwokyeyo
0: osooka muwokyayo capati ate siragamba ogenda kungulira capati bbiri
1: katubwemba siina musente zigula capati
0: anti era ojasigala bwotyo nga buli kimu kitambulira wabweru era nze bwe nafuna mukwano gwange oli gwenkugambye opike weyandetera esente zinamugamba nazindetera mukomera zanyambako bingi ngaabantu abo nibayamba nibantungira ku mpale nembeera awo nga just nyisibamu luwuzi nga kuba tentuuka mu kiwato ngebeegwa nsibamu eno oluwuzi nina ebintu nebiterera nga atlist byo weki ngebe ndipye bweti naye jjukira bakuwa yunifoomu yemu eyo olumala ojoza gyoyambala era oba ogenda okunaaba oti olina ogyolezaawoogikamula
1: n'oyambala bwambaz
0: nze nkubuulira ensekere zannuma mu kkomera ensekere zannuma anti kati ensekere waawe eziva mu buno bubatanga buno bwe twebiika
1: kablanket kalike wayogeddekokebakuwa
0: kabatanga ako
1: kakuweebakako
0: nweebasaako olubirizi ogenda ozuukuka ng'olwedde wamaze dde okulwala ng'olwedde olina ensekere ku mubiri ezikutambula obutambuzi ziba mu balala muli eri zitambula kiro mwena ne zibajjula
1: ziruma nnyo
0: ensekere ekuluma niweetakula noomira noomera noomera bino ebigundi noomira noomera omaisiri muganda ndi musoga noomera bino bagaita amabaza noomiramira obuzimbuzimbu obumondemonde mu kiwato ate zisinga kuluma mu kiwato muno
1: bwekimu
0: kiwato mu nkwawa okitegeera
1: wali ebugumu
0: kirabika gyeyo gyezikulumira era katonda alina okutaasa ennyo olina okubeera ngaogumi olina okuba ng'oli muyonjo nnyo kuba buli lunaku olina okwegobako ezo gundi era nze nali njagadde nga njagala beera munda nnyo nga saagala kufulumako wabweru naye kyatuuka ekiseera nga nina okufuluma wabweru ensekere zitambule kubanga ziba zikuluma tosobola kwebaka kiro oba weetakula kati gwe lowoozaamu omuntu yeebase mu kigaali agenda kwetakula atya nga n'omukono we gulinga musibe baguyingiza mu gw'omulala bwe bati ale temwenyeenya ate mba mwebase temuzuukuka paka ng'obudde bukedde obwa foleni saawa 11 ne bajja ne bababala kati bwe bababala ku saawa 11 ne muddamu ayagala okwebaka neyeebaka kuba eri gye twali nga tolima nga toli konvikiti ekitegedde konvikiti yono omusalire kubanga tebakusalidde togenda n'okola mulimu
1: ogwo. In fact bwe kiri mu ssemateeka w'eggwanga abo be mulaba abalima balina okuba nga bamaze okuba bakola ki nga babasalira omusaala.
0: Era n'okubeera katikkiro n'okubeera omukulembeze abasinga abakulembeze bali ba convict nga toli convict tobeera mukulembeze nnyo kiri awo era nze katonda yannyamba ne nkwatagana n'omusajja omulala gwe bayita RP Kyoma yona abeera ku kabuyonjo
1: RP Kyoma
0: Kyoma
1: kigwayo kitya
0: simanyi naye
1: bwe bamuyita RP Kyoma.

0: rapi choma.
1: Ya vila walieji ya, uwe yambila.
0: Haa, uwe yambila. Katiyo wena alinama teka teyo office singo kubiri nkambwe mweyo department.
1: Hatiye kola nyo.
0: Ya prison. E kola nyo na ye nkambwe.
1: Mm-hmm.
0: Mchinabilo toru wayo.
1: Dachika mbeka.
0: Dachikachi. Ngawala webali. Muli bantu vitano katika nkubuze. Bantu vitano.
1: E chitakeza tuwali kwe kutakwe ilawe izimazi.
0: Mangu supidi ato kuza moza mwena. Atino kunawa muna wa mwena. Teri mbo atechino atechino. Mwate mbunze nine nsonye. Di msajja nyona kula sigenda kubira movie intu evyo. Waliyo voze mumbira ya somero. Usago umzeji. Umsajja umzeji umkati. Nga guli no kunaba na yu wali hili. Mwchitege. Omuzeyo mkade. Amulina naba na yao wapu. Na hino kunaba no unakoku zibu. Amaziwa kupimira mapimire. Tuwesa jila wanti mungenda kwe jila wegati.
1: Kasabuni ko bakabawa.
0: Sabuni we gulilo uo. Era wabato lina kugulila sabuni. Eros unaba mazima kalu.
1: Katusoke, tukolebwe tutia tobo liyao, tukomeo.

0: bwe yatuwa mu pulogulaamu eri ey'omulundi guli obuyitibwa dogma n'agamba nti ekyo kyekirabo ekisukkiridde fe abantu mu buteeyinza bwaffe n'obwomuntu bwaffe kyetutayinza kuwakanya wadde okudde okwebuuza
1: n'okikubaganyako
0: ebirowoozo ku nnyaffe biikira Maria, kubanga omukama atuwaddeko buno ebitundu ebibiri nti mu ye omukama ayitamu n'atamugoka kukola bwa Katonda bwe ate n'agamba nemuyira mu ye ffe ffennyini ng'abantu mwetusobola okufubukira Katonda. Kyobaola banno nti mu ssomo erimu mu kitabo kino ekyejje omuwandiisi yagamba nti nnyaffe biikira Maria mukutu, omukama mwayisa ebirungi byatuwa ate era mweyaffe mwe tuyisa essaala nga tusaba okuva eri Katonda. N'olwekyo nza kasooke tuwumulemukko aye tuwulire ekitundu ekiddako.
2: Ebijjulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu. Enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu. Ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Specialty, amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agassa mu by'ofumba eddekende essufu. Buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Specialty kijja n'obuwoomi obw'embala. Cowboy Specialty afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10 n'ebibiri. Cowboy Specialty akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna.
3: Mikono gya mama Kevin nga balwomu ne balito sisters of St. Francis of Assisi nkukunjeru. Baita abantu bonna ku memorial lecture ya mama Kevin, omuweereza wa Katonda, the servant of God, y'omulundi ogwokuna. Memorial lecture y'omwaka guno yakubeera ng'enaku z'omwezi 11 September 2026 ku Silver Springs Hotel e Bugoloobi, ng'okutta oludda ku Port Bell Road. Mu nteekateeka eno bakukulemberwa mu Vice President wa Uganda, Retired Major Jessica Lubongo, omugenyi omukulu. Omwogezi omukulu ye musirikale wa Papa Anthony Nakirya Matega. Jangu twejjukanye, twebuulirire era tusabire ebirungi ebyo mama Kevin bye yakolera abantu ba Katonda, naddala abo abasosolwa n'abali mu bwetaavu. Omukolo gwa kutandika ku ssaawa 10 ez'olweggulo, okuyingira kwa mitwalo 10 zokka erisse kinnoomu. Emmeeza ya bronze ya mitwalo 5 ng'etulaga abantu 2, ate ya silver yakakadde kamu ng'etulaga abantu 5, eya gold ya bilioni 2 etulaga abantu 10. Kale n'olwekyo jangu tujagulize wamu omukululo gwa mama Kevin. Kakensebwa ebyemizannyo 12 mu mukaaga ayokya tosaana kumunyumizibwa ali gumite. Muwulirize ng'okuva ku mmando okutuusa ku lwokutaano ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire live ku mpewo za Radio Sapiensia. Era nga ku mmando eno ogenda kuzza omwezi 7 Septemba, bano be tusobera mu nnyumba ya kakensebwa ebyemizannyo 12 mu mukaaga. Setongo Twaha, tumwebaza Steven ava Namugongo, ono wa Man United mu kuba 5, wano ku butaka wagira Vipers SC, ali Independent, Kazuba Beka wa Arsenal banatemego b'ekikopo kya Bulaya 12.5, wano ku butaka wagira SC Villa ng'ali Independent, Kisitu Edwin yava Kibuli era nga naiwa Manchester United FC, tiimu eri serious okufaako obufi sizoni eno. Wa tiimu Sentinel Junior School e Nakawuka, kakensebwa ebyemizannyo 12 mu mukaaga ku Lunazari Gumite. Kakensebwa ebyemizannyo 12 mu mukaaga, oluggi lw'okwewandiisa lwaggaddwawo oluvannyuma lw'okutwata obululu. Eyalimiriddwa n'eyasibiddwa ku mulundi guno lindirira 12.7. Abavumu era abamaliridde okugasimbagana n'abakenkusi kati babyekkola kitabo ku kitabo, peji ku peji. Wabula n'abakenkusi nabo basala ntoto okulaba nga tewali n'omu ayitira ku kusaasira. Ntegeeza ku kusaasibwa okuva ng'ennaku z'omwezi 7 Septemba ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lw'amawulire, kakensebwa ebyemizannyo 12 mu mukaaga ali Red and Steady. Eno ye radio kyekyenda mu nyaka tonyise nyafama enkulu ze y'amagezi.
1: Weewaawo, kale tukomyewo mu kitundu kyaffe ekifundikira essaawa yaffe eno.
0: Abooluganda mukulikeyo nnyo, eggye lyabiikira Maria lye liraga ekifaananyi ekituufu ekyekereziya ya Katolika Papa Yohana bw'agambye owabiri mu abasatu.
1: Abooluganda mwami gundi ono wangi sebo nawe weebale okuwuliriza
4: weebale okuntumirako.
1: Kale weebale kubaako
4: sebo, nagira mugumi oyo mukuulira
1: sebo. Yeyanzisa nye tuyeyanzi wege mwami sabunya David yungu.
0: Yevali nyo. Agambie Papa Yohana wabiri mwabasatu. Agente jiri ya viki ya Maria. Yelilage chitufu chekelezia. Yelilage chitufu. Echifana nye chitufu chekelezia katolika. Nakati omuntu bwako gamba nganti. Bannani. Omwana ono yafalina jajjaawe. Omwana ono bannange yafalina mama we. Nga tonnaba kwenoonya gwe bw'ofaanana. Noonya nnyo ekifaananyi kya maama wo oba jajjaawo bw'afaanana. Ebigambo bino Papa bw'abyogera bituleetera okusoomoozebwa era bitutuma omulimu ogw'okwenoonya. Nti ddala eggye ly'abiikira Maria bwe liba nga liraga ekifaananyi ekituufu eky'Ekereziya Katolika, Ekereziya Katolika efaanana etya? Nze naawe buli muntu alina okwebuuza. Ekereziya Katolika mu butuufu bwayo efaanana etya? Noolwekyo abooluganda, bwebanga Ekereziya Katolika yetufaananyiziddwa, kitegeeza nti tuyina ebbanja ddene ery'okunoonya okumanya Ekereziya Katolika bw'afaanana. Buli muntu, era kino kyandibadde kibuuzo nga bwe tuba n'ebibuuzo mu nkiiko zaffe, nti Ekereziya Katolika efaanana etya? Akali bwe tumala okuddibwamu oba mu nkiiko zaffe enkulu oba okutandikira ddala kuba olukiiko lwaffe olukulu ddala lwe lukiiko olwa Presidium, olukiiko olulaba ku kyalo olwo lwe lukiiko olukulu ennyo omuli bwa mmemba bwo nga munnajje. Lwandibadde olukiiko olukulu ddala. Ekereziya Katolika efaanana etya? Bwe kiba kiddiddwamu naliyo katandika okwetunula nti Papa ono kye yayogerako yali ku nkola etugamba nti atamanyi bikiino, bamuyita okulya nga asembera. Nedda, ye kye yayogera kyali kituufu. Naye kati ffe tufaanana tutya ng'abali mu jjye ly'abiikira Maria? Ekereziya ddala etufaanana, tugifaanana oba tuliwo bubeezi? Olumu nabagamba nga ndi wano nti olumu omusaserdoti baatuwa Oluganda Zabeti yatunyumiza nti omusaserdoti yali atambula mu kibuga ekimu mu budde obw'ekisiibo n'agwa ku bivubuka bikawuula. Ebivubuka ne kimukwata ettaayi ne kimugamba nti sebo leeta sente. N'agamba siina sente. Leeta sente, weeta sente nga sirinako tugana. Engeri yali ayambadde mu ngoye ezaffe eza bulijjo. N'akigamba nti nedda sebo siina sente, ndi faaza. Nakigamba oli faaza, nange ndi Mukatuliki lwakuba nasiiba nnyama. Kakati oyo ekikolwa ekyo ddala kye ky'ekisiibo kye yali akola
1: ekyokumukwata
0: kye ky'ekisiibo. Naffe ffennyini kata bwe tulina okwebuuliza nga bannajje nti bwe ntunula mu ttwale lyange, bwe ntunula mu kuliya yange, bwe ntunula mu komisiyumu yange, bwe ntunula mu sinaatuusi yange, bwe ntunula mu konkiriyumu yange, ndabira ddala nga Ekereziya Katolika kyeri nange kyendi? Tetujja kwesalira musango oba situjja kwesaasira, naye kino kituwa buwe kabonero ka kwongera kwetereeza n'okwongera okumanya bulijjo. Gy'okoma okunoonyereza okumanya kikuyamba naawe okwetereeza mu bbala erinaakuyamba okufaanana ekyo ky'otegedde. N'olwekyo nno Papa ono owabiri mu abasatu atutuma omulimu omunene nnyo. Papa Yohana owabiri mu abasatu atutuma omulimu ogw'okwenoonya. Twongere okwenoonya ate si kyokka, twongere okwetereeza. Tulina okubanga tumanyi bingi ebikwatagana ku Ekereziya ng'abasirikale oba nga bannajje. Naye Ekereziya etusaba ki? N'olwekyo bwe kuba nga omulimu omutuufu ogw'eggye ly'abiikira Maria gwegwo gulina okukolebwa Ekereziya, tulongoose omulimu gwaffe. Ewalongoose twebaze Katonda, ewabulamu tulongoose. Nyaffe Ekereziya alabenga abaana be abo abakulembeddwamu biikira Maria bafaanana ebikolwa, bafaanana ebitundu ebyo byennyini ebibye eby'Ekereziya. Obe tubeera ab'Ekereziya kitegeeza nti Ekereziya waali, naffe abaayo abayitibwa ab'Ekereziya nga bwe tuyitibwa Abakristu. Kristu waali, naye ffe Abakristu tulina okuba nga tufaanana Kristu. Twebaza omukulu ono eyatuwa ekitiibwa kino, naye walaba kwebaza nga luweze, naye twebuka ebirolo buyimbi dda luweze. oba batuwadde kusoomoozebwa kubanga oluusi twabanga tukola emirimu ewaka mu ngeri y'obuto nga tulimu okweganya ng'omukadde asobola okukutendeeza naagi akola bulungi kwekana nga oleese ne baga nti weebale weebale
1: amala ebintu
0: kwekana nga weetisse n'ekidomola kyotanditusobodde kwetikka kubanga bakwebazizza
1: kituufu
0: naffe nno nga tuli wano nga tuwuliriza ebigambo bino twetunulemu tulabe bwe tuba nga tukyalina okusoomoozebwa nga tulina ekibulamu tweyambeyambe omukama atuyambe tusobole okufaana ekereziya mu ngeri endala twongere okusaasira bakadde baffe era baganda baffe ab'obukama bwa ttoolo olw'okufiibwako omukama kibi nnyo mawulire si malungi naye twongere okumusabira bakadde baffe abo baatuyamba nnyo kubanga be baayaniriza
1: abaminsane
0: be baayaniriza abaminsane n'olwekyo twetaaga okwefumiitiriza nnyo bulijjo tulowooleze nga wala bantu baffe bano basobola ddala bulungi okubanga omukama abayamba embwetaavu bye balina mu buweereza bwabwe ate n'embogonvugonvu twawulidde n'omulala ow'erwenzululu ne bamututte nga mulwadde twongere omumusabira
1: bamukebereko
0: nyaffe biikira maaliya mugonvu twongere okubasabira nyaffe biikira maaliya gwegwo omulimu omuwandiisi ono kyagambye nti ejje lya biikira maaliya yeriraga ekifaananyi kituufu eky'ekereziya katolika ekereziya erimu nakiri okusabira bakulu baffe ekiragiro
1: bakulu bulijjo tumanye myaka
0: naye n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo butuleetera abantu abo okubeera abakulu tulina waaliko simu ba tewali tusemberera okumaliriza
1: 0755 4873 ne 0784 4932 waba waaliyo ayita awo tusobole okuba nga tumufuna obulungi nyo ate tweyongereyo twongera n'okuzaayoza babulaga ab'ekisubi leero bajaguzza emyaka 10 kibiina nga kituuse wano kikola omulimu balina amasomero Christian Instructions abalina amasomero Kabojja, Kasasa, St. Henry's College Kitovu, Uganda Matazi Lubaga, St. Joseph Technical Kisubi, ago gonna ge bagalimu
0: banaye bakulika ennyo
1: era bakoze omulimu gw'amaanyi
0: omulimu gwa brother gwe bakola era gwe gwe omulimu omutuufu omuwandiisi ono gwe yayogeddeko gulimu ebitundu bino byombi balimu okukola ate n'okwegayirira beerese ebyensi bese kwegayirira ate n'okukola kati owulira ebyo n'ebikolebwa kitegeeza nti okwegayirira kuno kulina okuba nga kuzaala ebikolwa ebirabika bakadde baffe abo bakoze omulimu munene abasinga amasomero ago mwe tuyise okusobola okutuuka ate eno gye tuli n'olwekyo baakola omulimu munene nti omukama ng'abawadde omukisa okuyigiriza evanjiri aye ne bagiyigiriza ne mu bikolwa ebirabika
1: kati ndooza tumalirize
0: bannange twebaza bonna abasobodde okuwuliriza puloguraamu eno enkya tugenda kuba n'enkiiko zaffe eza komisiya ku mutendera ogw'amasaza bakadde baffe ab'ensambya wano bajja kubeerawo mu nnyumba yaabwe eyabannajje kiiko 3:00 luba lutandika bakadde baffe aba ebunnamwaya enkiiko 3 nga bwe zibeerayo olukiiko lwa kiwummulo olwa komisiyumu a nakazaddewa zonna ate na komisiyumu b zonna zijja kubeerayo abooluganda abakulembeze baali baafuna obutabo nga olukiiko olukulu ku lunaku lw'enkya lwali lwategekerako okulamaga ekibeho naye okulamaga okwo bakadde baffe baakusazaamu enkya tugenda kuddayo tukuŋŋaane ng'enkiiko zaffe bwe zibeera ku sande esooka abooluganda bw'oba owulidde obubaka buno otegeeza munno kubanga wayinza okuba wababuzaabuzibwa ng'alowooza nti enkya situgenda kubeerayo tubeereyo tujja kubeerayo ate twongere okuwulira obubaka nnyaffe biikira maliya bwatuwa mu mitendera egy'enjawulo ntumidde nnyo naadde bawuliriza bakadde baffe abali mu mitendera egy'enjawulo abadde mu kufiirwa abadde mu kuziika saala n'abalala ate ne bakadde baffe ab'esseguku bannayuda bannayuda muyogeyoge nnyo okutandika noveno olunaku olwaleero tubaagaliza akawungeezi akalungi
1: bakadde baffe tulina ababadde embijaguzo Father Jude Makanga
0: Chuli makanga mumanye bulungi.
1: Badde kuzimia kabiri mwetano.
0: Ejo busaseredoti.
1: Ni Father Dr. Kizito Lawrence Chimbowa. Na yaja kulize mijere yo mukasana luwero.
0: Bannaye.
1: Wanji mukuru.
5: Hello. Sepo jie baliko
1: chema. Ale nyabu.
5: Omuganda mugumya mulamu sizza
0: nyo. Omuganda ayinkula musizza.
5: Njeleita wano enapenga mbalishi.
1: Wa?
5: Namayumba parish.
0: Namayumba. Mwebalo omulimu.
1: Saba sumba yaba deyo.
5: Saba sumba yaba deyo. Niratu kete kira te kira kira parishi no bembe.
1: Bembe. Father mwebe jiyaze.
5: Aha. Witege debu mungi.
1: Kuli
5: mkete rekele lukati tunonya sente za kutele za chifocha. Mwebalo kuweleza.
0: Kalo Oluganda, mwebali kuuliliza.
5: Kati ntusele chukuledio na yomu tuwe Oluganda utuwade kumutuwe chilelo.
0: Tuchari kumutuwe gusoke ilinya nensi buko nga tumaliliza.
5: Ilinya nensi buko. Nangi tuwe ya zambaga lize na kweze bilio rumu samu noruo munane enonji.
0: Kalo Oluganda.
5: Kukideba na jevo na mu Uganda.
0: Mina.
5: Nadala we masajia kuli ya jenava.
0: Iba ambiwe.
5: Mbaga lizobu uwele zobu lunji. Mweyonge lete mguwa mani.
0: Amina.
5: Urunako urunji urunja.
0: Amina.
5: Amina. Mbaga lizosande nunji.
0: Kalo Uruganda tuwe yanzi zanyuwe na mayumba. Amina. Hawezi tugenda kuongera
1: ku. Hawezi tuja kuongera ku. Babu kubesunga bembe. Mbaga mwebeji ya razi.
0: Mbaga mwebeji ya ze. Banani.
1: Ati mwazi nyalole nsemu sutu kwa niliza nye nansana. Ngo mkulu wechifo.
0: Abangi nga techinga cha chiti. Ajie chimpoze nge mambi.
1: Mbala kakungo mwezi. Ate maga na ngenjua. Ati sange jiri tazoku luana yani.
0: Omutima kwa nguguru mizo mkama.
1: Omoyo kwa nguja guliza mkatondo mlokozi wangu.
0: Kubanga ya labo weto wazebo mzana uyo. Kubali ya mwanga kundaga na mpitanga wamu kisa.
1: Kubanga na njirebu yinzo yangu.
0: Nanko lilebi ya maanyi. Ekisaje kibunyaba mutia okuva ku zadde limu okutuuka ku ddala.
1: Nakole ebyamaanyi n'omukono gwe n'asasanya abekuzanga birowoozo bye balowoozanga mu mitima gyabwe.
0: Abeekuntaza yabajja ku ntebe n'agulumiza abeetoowaza.
1: Abafukumulira ebirungi.
0: Abagagga n'abajjawo obukumbu yali owayeza eri omuweereza we ng'ajjukira ekisa kye.
1: Nga beeyeraza ne bajjajjaffe
0: Ibrahimu ne bazzukulu b'emirembe gyonna ekitiibwa kibe ekya paati n'ekyomwana n'ekyamwoyo omutuukirivu.
1: Nga bwe kyali olubereberye nakaakano.
0: Na bulijjo emirembe n'emirembe amina. Ajje kimpoze ng'emmanja.
1: Omubala gavunga omwezi atemagana ng'enjuba.
0: Atiisanga ejjiri tazookulwana. Maliya yafunibwa munda nga tolina kibi kisikire.
1: Tusabire ffe abatukira gy'oli.
0: Twegayirire. Ayi mukama waffe Yesu Kristo atuwolereza eri patri. Eyakkiriza n'essanyu okulonda biikira Maliya abeere ennyo era abeere nnyaffe ng'ate eruyiye muwoleza waffe gy'oli. Buli yenaddukira gy'oli akubeera mukwano gwo mukkiriza okubeera nnyoko w'oyo.
1: Amiina.
3: Obubwe bubadde obubaka obukwata ku nnyaffe biikira Maliya nga bukutuusibwako bannajje okuva mu ssaza ekkulu ery'e Kampala. Twesuze essaawa endala time check. Essaawa ziweze bbiri ez'ekiro time check ekutuusibwako. Beera musiga nsimbiwo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okuggyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65*6# olondeko investa oba okozesa MTN Momo app. Eno ye radio cheche nda munyaka tonyise nyafama.
6: Radio ya Kelezia.

Kaakati aba Kampala olunaku olwo balujjukira, saza lirujjukira libeerako n'olunaku olwo, ne wabeerawo ekitambiro kya mmisa, ate ne wabeerawo n'okwogera ku bulamu bwa Kiwanuka na ngeri ki gye tuyinza okusimba mu kisinde ekyo, okulemera ku nsonga, ku mazima ate n'obwenkanya. Mazima n'obwenkanya. Awo nno ku lunaku olwo olwa munaana, Maama Maria Kiwanuka yali musajja Mukristu, yava mu mmisa ku makya kuva erubaga ne bagenda mukwata, yakeeranga mu mmisa olumu ng'aweereza n'okuweereza Chief Justice. Awo nno abudde yali musajja naye nsuubira nti sappule tiyamubulangako. Awo nno nga tujjukira olunaku olwo, nga tukuza olunaku olwo lwa Maama Maria, tumujjukire ate mu ngeri enjawulo, tusabire, tusabire ekitongole ekiramuzi mu nsi yaffe kyetengerere, kireme kukolera ku ntoli za bannabyabufuzi nga bwe tuzze tubiraba. Awo nno tukisabire nga tuyita mu Maama Maria, nga tuyita mu Benedicto Kiwanuka, ate nga tuyita naabo bonna ab'obwenkanya abawolereza ba Yozefu Mukasa bali ku ddembe, Yozefu Mukasa bali ku ddembe, awolereza amazima n'obwenkanya, awolereza amazima n'obwenkanya. Awo nno tusabire ekitongole ekyo, si byangu naye nsuubira nti ewali Katonda tewali kiyinza butatuukirira, kiyinza butatuukirira. Ennaku z'omwezi 10 Septemba tujja kuba nga mu 1888 tujja kujjukira nti olunaku olwo 10 Septemba 1888 Kiweewa lwagenda okuba nga asikira Mwanga. Mwanga yali tafudde naye nga abasomi beegatta ne bamuggyako ate ne basaako Kiweewa, ate waayitawo omwezi gumu ne basaako Kalema. Entalo kaakati awo, entalo z'eddiini tugambe nti wezigenda okutandikira mu Septemba 10, 1888. Awo nofungira era kusaba emirembe ku lunaku olwo, emirembe ku lunaku olwo. Ennaku za mwezi 12 omukama watu olwo lwagenda okuziikibwa, olunaku olwo tukuza the most holy name of Mary, erinnya lya Maama. Awo nno era tujja kwongera omukama oyo omugenzi omukwasa Maama Maria. Kale katuwummulemu ate bwe tunaakoma tugende mu kitundu kyaffe ekyokusatu era ekikomekkereza pulogulaamu yo lwaleero.

Esome lyo kubiri. Okulisomanze Joseph Kasule. Byonna bifunzibwa mu kwagalana. Byetusoma mu baluwa Paulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma, mutwe gwa 13, olunyiriri lwa 8 okutuuka ku lw'ekkumi. Abooluganda, tewabangako n'omu gwe mulyako ebbanja, wabula mpozi ery'okwagalana. Kubanga ayagala munne yatuukiriza etteeka. Anti toyendanga, totanga, tobanga, tolimbanga ng'owobujulizi, teweegombanga. Oba waliyo mpozi n'ekiragiro ekirala, byonna bifunzibwa mu kiragiro kimu kino. Oyagalanga muno nga ggwe wennyini bwe weeyagala. Kwagala muno tekuganya kukola kabi na kamu. Kyekuva nno kutuukiriza etteeka. Abooluganda, ebyo tuulidde bigambo bitukuvu.

0: Omukama abere na mwe.
1: Nawe abere na mwe.
0: Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde Matayo.
1: Ayo Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, muganda wo bw'akuzzangako omusango, genda omukomeko nga muli bwababiri. Bw'akuwuliranga muganda wo oli bw'omuwonyezza. Naye bw'atakuwuliranga, ddira munno omu oba babiri. Ekigambo kyonna kimalibwewo abajulizi babiri oba basatu. Awo bw'aba tabawulidde n'olyoka obuulira ekereziya. Bw'atawulira ekereziya, omuyisanga ng'omukafiiri omupabulikaano. Kambabuulire mu mazima, byonna bye munaasibanga ku nsi ne mu ggulu nga bisibiddwa, era byonna bye munaasumulwanga ku nsi ne mu ggulu nga bisumuluddwa. Era kambabuulire, ababiri mu mmwe ku nsi bwe munassanga ekimu okusaba ekintu, Kitange ali mu ggulu agenda kukibawa. Kuba ababiri oba abasatu we bakuŋŋaanira mu linnya lyange, nange mbeerawo wakati waabwe. Ebigambo by'evangeri eno awo we bikomye.
1: Ayi Kristu ogulumizibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, ekigambo ky'Omukama kituwulidde tukifunziza mulamwa ogugamba nti tunyweze okukkiriza mu Kristu nga tuyambagana. Essomo erisoose erivudde mu kitabu ky'Ezeekyeri omulanzi, Omukama yatuma Ezeekyeri eri abantu be okubalabula ng'omukuumi. Nze nammwe abooluganda, buvunaanyizibwa bwaffe okulabula bannaffe, okuwabula bannaffe. Waliwo lw'oyinza okulaba omuntu ng'ali mu mbeera enzibu, ng'agenda okugwa mu kibi, ng'agenda okugwa mu bizibu, naye ne tulemererwa okulabula omuntu. N'ogamba oboolyawo bwe nnaamulabula ayinza okunnyigira, oba bwe nnaamulabula ayinza okukyuka, kamuleke ekizibu ekyo akigwemu. Tubeere n'omutima abooluganda ogwagala okuyamba bannaffe, ate nga batuwabudde tubeere n'omutima oguwuliriza. Singa olwaleero muwulira eddoboozi ly'Omukama, muleke kugubya mitima gyammwe. Ffenna tumanye ku nsi kuno tuli bakuumi. Ekisookera ddala, oli mukuumi eri obulamu bwo. Owooluganda, obulamu bw'olina si bubwo. Ebintu by'olina si bibyo, bya Katonda. Abantu ogenda n'olaba nga beeyisa mu ngeri yonna gye baagala, nga balinga abagamba nti obulamu bwabwe. N'ebintu byonna bye mulaba bye tulina, owooluganda, ssente z'olina, amayumba g'olina, obuyinza bw'olina, obuvunaanyizibwa bw'olina, si bibyo. Oyinza okungamba, Father, nga nasoma nnyo ne mbikolerera, nga nateekamu amaanyi gange, owooluganda oli mukuumi bukuumi. Ebyo byonna bya Katonda. Kaakati simanyi oba mwali mulabye ku bakuumi. Batera okubeera ku masomero, bw'ogenda mu bbanka, n'ebifo ebirala wabaawo omukuumi. Ennaku zino baba n'emmundu oba n'ebyokulwanyisa ebirala. Omukuumi omulimu gwe kubeerawo okulaba nti byakuuma tewali kabi konna kabituukako. Lumu mu kifo ekimu twalina omukuumi, naye ne bagenda batubba. Omukuumi ku makya tugenda okumubuuza ti omubbi wamuwuliddeko oba geeti baagisaze batya, ne batuuka n'okuggulawo enzigi nga tolina ky'owulira. Yatuddamu kimu nti nabadde neebase nange. Omukuumi teyeebaka. Y'ensonga lwaki olaba abakuuma ekiro yeebaka emisana asobole okukuuma ekiro. Era omukuumi abeera awaayo obulamu bwe okutaasa ebyo ebyamukwasibwa. Akola kyonna ekisoboka. Awo nno abooluganda, mu bulamu bwa bannaffe tuli bakuumi. Muganda wo mukuume bulungi, muliraanwa wo mukuume bulungi. Ebintu Katonda by'akuwadde bikuume bulungi. Ate ekigendererwa abooluganda eky'okuwabula si kwonoona, nedda bannange, kuba kutaasa muntu bulamu bwe. Mu ssomo ery'okubiri Paulo atujukiza ebbanja ekkulu lye tulina lya kwagalana. Manyi tulina amabanja mangi, naddala amabanja agatera okubeerawo bannange ga ssente. Ate ennaku zino ssente nga zibuze, abaana bagenda okudda mu masomero, amabanja ago tegabuzeewo. Era nsabira mwenna abalina amabanja aga buli ngeri, Omukama abateeremu obwangu amabanja ago, bannange musobole okugasasula. Naye olwaleero Pawulo omutuukirivu atugambye nti ebbanja ekkulu lye tulina bannange lya kwagalana. Okwagala Katonda n'okwagala bannaffe. Mikwano gyange, Eschatos Bride Choir, waliwo omwami Kibalama Segawa baayiiya n'oluyimba "Titulina ebbanja ffenna lya kwagalana." Kye kirabo Katonda kyawaffe abantu okwagalana, ffenna kye kitugatta. Kye kiraga nti Katonda akola mu ffe. Abooluganda, awatali kwagalana ebintu bingi bifa. Okusookera ddala mu maka gaffe, bannange mulimu okwagalana. Mu mirimu gyaffe mwe tubeera mulimu okwagalana. Mukyala w'omulumirirwa, omwami w'omulumirirwa, munno bwe mukola omulumirirwa. Awatali kwagalana n'omutima ogw'okwefaako ffekka we gujjira. N'ogamba nze bwe mbeera obulungi abasigadde simanyi. Awali okwagalana n'omutima ogw'okusonyiwagana, ogw'okutambulira awamu, okumanya nti tewali mutuukirivu, nagwo we gujjira. Naye awatali kwagalana, buli omu aba atunuulira ensobi za munne, buli omu agamba kantunule ndabe we mukwatira mu nsobi. Awali okwagalana munno tayinza kubeera mu kizibu, n'agwa mu mbeera ey'ennaku n'osanyuka oba n'osagambiza. Awali okwagalana waliwo okusonyiwagana, awali okwagalana waliwo okutambulira awamu. Twagale Katonda, twagale ne bantu bannaffe. Okwagalana kuno kweyoleke mu bikolwa byaffe. Weewaawula tuli batuukirivu, waliwo bingi ebiyinza okwagala okumalawo okwagalana. Awali okwagalana ate, eddembe n'obwenkanya nabyo we bijjira, oba obwenkanya n'eddembe. Ate nno nga tuli mwezi guno mu ngeri ey'enjawulo, omwezi ogw'eddembe n'obwenkanya, ng'era kino kye batukubiriza. Awali okwagalana emirembe gibukala, naye awatali kwagalana bannange ebivaamu biki? Ntalo, kuyombayomba, buli omu kutunuulira munne na liiso bbi, buli omu kutandika kunaawuuza kino na kiri. Era ebivaamu ekyo tebibeera bulungi. Nsaba ffenna tusige ebikolwa eby'okwagalana, eby'obukyayi, eby'obutayagaliza, ebyo bannange tubiteeke ebbali ng'abaana ba Katonda. Mu vanjiri ya Matayo, okufaananako n'essomo erisoose, Yesu atubuulidde bwe tulina okukwata ensonga. Obulamu bwaffe kuno ku nsi tuli mu lugendo, ate ensi tulimu abantu ab'enjawulo, amawanga ag'enjawulo, endowooza yaffe, entegeera yaffe ya njawulo. Ate endowooza yo toyinza gikakaatika ku mulala, naye olina kumanya munno ky'ayagala, munno ky'agoberera, ne musobola okutambulira awamu wadde oba tokikkiriza oba olyawo. Kati mu mbeera eyo twesanga nga twekosezza, twesanga nga twekoonyeemu, twesanga nga twesobyezza, ate nno nga tewali atasobya, twesanga nga bannaffe tubaleetedde obulumi ku mutima. Naye nga munno omusobyezza, obanga olaba munno ali mu kibi, obanga olaba munno alina omuzze ogumututte, oba alina ebimutwaliriza ebitali birungi, omuwabudde otya? Obulamu bwaffe tulina okuwabuligana, kubanga bannange tewali atasobya. Bajjajjaffe baalugera nti omuweesi ekyamuzimbya ku kkubo kulagirirwa oba kuwabulwa. Buli omu abooluganda aliko w'asobola okusobeza, oba asobola okugwa mu mbeera ey'ekibi, oba asobola okugwa mu kintu ekitali kituufu. Naye ng'olabye omuntu oyo owooluganda, embeera ogikutte otya? Oyina amaanyi akagenda okutuukirira omuntu oyo okumugamba nti, owooluganda munnange, kino kye nnalabye nkola, oba kino kye nnalabye okola, oba kino kye nnawulidde, munnange nno si kirungi? Naye abooluganda oluusi tutya, tutya nnyo okuwabula abantu, ate oluusi ekiva mu ekyo ne twanguyirwa nnyo okubogerako ebweru okubala alasa oba okubala opalopa mbakama baffe oba oli ayinza okubeera bosi wo muli bakozi oli n'akulabako ekikyamu mu kifo ky'okutuukirira muyinza n'okuba nno nga musula naye mu nnyumba mutambula naye naye ate n'okiwulira walala ekyo bannange nno kiruma nnyo lwaki tofuna buvumu mukyala wo n'omugamba ti mukyala wange kano nga si kalungi tekanyuma mukyala n'ogamba omwami ti mwami wange kano nga si kalungi tekanyuma mukozi munno nga tonnagenda muloope wa manager wa boosi okumugamba munnange eggulo bwe nnakusanze ng'otwala kiro ya sukaali engeri gye tukola mu kyuma kya sukaali nga tekyabadde kirungi kubanga bw'omutwala ewa boosi n'omugamba nti gundi yagenze ne kiro ya sukaali ebivaamu kumugoba akati ab'oluganda bannaffe tubawabula tutya ate ng'owabula omuntu muwabule mu mukwano togenderera kumuswazaswaza togenderera mu kutambuza lugambo kubanga oyinza okulowooza nti owabula naye ng'ate munno omwonoonera linnya naye ng'ate munno omuswazaswaza ab'oluganda ate bw'oba otidde okutuukirira omuntu ku nsi kuno teri muntu atalina mukwano buli omu alina mukwano gwe bw'olaba Father Jude nze nga ndi mu nsobi ng'otidde okuntuukirira gendako ewa Father Nanseera kugamba Father Jude ono mulaba atambula nnyo ne Father Nanseera bwe naamugamba anaawulira ekyo bwe kiba kigaanye tulina abazadde gamba nti gundi ono kaŋŋendeko ewa maama we ewa taata we ajja kuwulira nzijukira lumu eka eyo nali nva ku ssomero mu pulayimale abantu ne bansanga nga ntambula ndya ebikajjo mu kkubo era bambuuza bulungi tebannyega naye neetooloolatooloolamu eka n'enzirayo kikeererezi kye ssaategeera nti baayanguwa mangu ne bagenda awaka ne bagamba maama ŋŋenda okutuuka awaka nga maama yategesaawo akakutiya n'ebikajjo naŋŋamba nga bw'okooye ennyo sooka otuuleko wansi awo oli ebikajjo bannange ne ntuula wansi ne ndya ekikajjo bwe nnamaliriza maama kwe kumbuuza bw'otudde wansi n'oli ekikajjo nga totambula mu kkubo tekikuwoomedde ne mugamba maama kimpoomedde naŋŋamba toddanga munno munnange okulya ebikajjo mu kkubo ng'otambula tekiba kirungi era ne kiggwa era lwe nnakoma ku olwo maama teyakwata muggo kunkuba teyadda mu kunnyombesa naye olaba nti yampabula mu mukwano ne mmanya ensobi yange nti bali abanda bye be bazze ne bagamba maama naye ate ne bamugamba nga bagenderedde bannyambe mbeere omwana ow'empisa ataliira mu kkubo naye ab'oluganda oluusi ate abamu okuwabula kwaffe kugenderera kuba bannaffe ku mutwe kugenderera kubafeebya kubafiiriza mirimu gyabwe kubafiiriza bitiibwa waabwe n'embeera endala eyo bw'omutwe awo nno ow'oluganda ng'owabula omuntu kikole mu mutima ogwo ogwa Katonda weebuuze mu bantu b'olabye abali mu nsobi oba naawe abakuwabudde bakukutte batya ate naffe ab'oluganda tuleme kweteyako nnyo nkomera waliwo abantu abazibu nga ne bw'omulaba mu kizibu otya okumutuukako buli omu agamba ani anaamwaŋŋanga omugamba ekintu mu kifo ky'okukkiriza ensonyi n'azifuula obusungu ogenda okulaba nga muvuddemu mpalana ng'oli ataalufudde lutalo olw'okuba wamugambyeko olw'okuba wamuwabuddeko kati ekivaamu buli omu agamba katumuleke mu mbeera ye agwe mu bizibu tube nga tuteekawo embeera ezisobozesa bannaffe okututuukirira era okutuwabula omukama atuyamba ab'oluganda tuwulidde bye tulina okusooka okukola oli sooka omuyite noonyayo mukwano gwe muzze mu kabondo genda mu kisomesa oluvannyuma gendako mu paalishi bwe bigaana yita kuba essaza n'ebirala ebifaanana ng'ebyo ne mu maka bwe bityo byandibadde nga tonnagenda kuloopaloopa mukyalawo ba mwami weeno n'eno sooka oyite ku bestimaani sooka oyite ku mukwano gwe yita ku mwannyina yita ku muganda we ensonga muzituulemu naye ab'oluganda oluusi mumanyi abamu kyetukola awooli atandikira kutegeeza kyalo kyonna bw'amala okubuulira ekyalo nga buli omu amaze omutegeeza ow'ekyalo obunafu bwe ate olwo n'alyoka akuyita bw'aba naakuyambye oba n'owulirayo omulungi ow'ekyalo n'akugamba ti munnange kino kiri bwe kiti ne bwe kiti naye ng'oli ekyalo kyonna yakibuulidde dda ekyandisoose ate kyasembyayo teyandi sembye zayo ate kyasusa omukama atuyambe nze namwe abooluganda twagalane tuyambagane tuwabuligane tunyweze okukkiriza okusuubira mu ffe olunaku lukye fenna tugabane mu ssanyu eritaggwaawo mu bwakabaka obw'omuggulu
2: amiina.
3: Ekyo kye kibadde ekiseera kyenkya Sande mu program Atenderezebwe. Erinyimu teriggwaayo, terikuzikiza, wenyigire mu Virtual Sports za 22bet, osigale ng'onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo. Weewandiise kati ku 22bet.ug, gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa Crash Games oba Casino ne Slots, buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, weewandiise kati weegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wa bulabe eri obwongo, bettinga n'obwegendereza, waba myaka 25 n'okudda waggulu.
4: Halo, omwanga mutyabule, kati wenjo gana lampise kuraunda aboutu, ne polisi ya chibu ya njiisiza, kati ndia na mubitara ya machi ndia kubara kisi wagulu, onengara, obatondaba. Obambu ze?
5: Na ye nawe, na kugambia mita azivisatu nga wakavamu raundi ya chibu ye ngo yambuke machi ndie. Haka tikora buoti, chuka, kiri rampora rampora, boisa kushero, katono nyo, chizimbo gena kubochi labao, chinene, chirikonti pharmacy center.
6: Iye, chitofu nyo, a one-stop shopping center yoka. Edinamuli karunda webyobuli mino obulunzi, omuli edagala, omuli esigo, ebijimusa nebila labinji nyo. Tuso mesera tutende kabali miyokweto olole guanga yona. Tulambula famu jine tukuwabu wabusi, okugeza, tupi mwabuji mwetakalio, netukumuli na chogwani doku simbako. Ndatuwe ya mbisa basa ubafaba kugu, jango kulebi ntuwebili original kufamazi sente chivuye. Kubakunoti msafu muna anemu, asato mumu kaga, atano mbili, mkaga mumu nano kumanyibi singa. Ewakagi makago ka, ngalanje ziliwoze zentufu. Kubanga lanje ziko loku singo kujuzi chisenge. Zitu lambika kungiri jitu tambuza mwabulam, engiri jitu laga mumu kwa ano, kuna buchabwe tulota. Waliwo lanje zikakam, lanje zikume bilo uzo, lanje ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Kati mungeri yu najo ya gala makago ka ulikike. Looza ku Plascon, lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world. Kakensa webye mizanyo kume bili ya bili mumukaga. Orujiruwa kwe wadisa wakadwa wu. Urufanyi maluwa kukwa adu ugururu. Yari meridwani ya sudu doku murundi guno. Lindi didan kume bili ya bili mumusamfu. Haba vumu. Raba maririto kukasi imbagano na bakenkusi. Katibabi kula chitabo kuchitabo. Peji kupeji. Wabula na bakenkusi na buba sala antoto. Okulaba ngati wali no mwai tida kukusasira. Ntegeza kukusasibwa okupange na kusomezi musambu Septemba kusawa statue sechiro lupa njima ruwa maulire kakinsa wege misanyo kumi bidi abide momoka aga ali red and steady. Eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama
7: radio ya kelezia.

0: Awulirizo mlunji mkwaniriza nyo kuchenda mwenyaka tonyeza nya Farmer Radio Sapiencia nkuliza ya magezi nesule ya muziki nevye miza nyo. But tiyo, tugobie bumale ni programu ya fe manya omsasa.wo over Know Your Priest. Uluwa lero ndi wa mkusa ndi Reverend Father Herman Mukasa Ziwa iranga ye chaplain wa Nkumba University. Father Ziwa mkwaniriza nyo mprogramu ya fe.
1: Neyanziza nyo management ya Radio Sapiencia. Oloktu wango mkisa guno, oloktu no nyako, na fensi tuveko chetu jigamba.
0: Neka chimwa ine mbizi, mwine yente, baba teke ndeko no mutwe, mwina nenkoko.
1: Nenkoko.
0: Mbutufu nge nyama mjiria.
1: Chechitegeze nako ye, wati chijalumu. Ilangu ulia na uliangu luto lwagala kwalika.
0: Ngamwa mugamba senga necha katonda azalibwa.
1: Aya.
0: Manga.
1: Fredo ngadebyo katonda azalibwa natumanyi. Fredo manyi mu Christmas. Christmas jadi.
0: Nenga mujiwulira.
1: The past
0: which was very good.
1: Nenga mujiwulira. Katwa ino ba mama bange abali bakola abakulu abambejja. Omujali mama wanga abera natete. Mbejja Margaret nakabiri semwanga. Bali bakola ne kojja. Mchuma cha sodo we masaka chivaitanga crepes. Sodo we bamjanga munanansi. Kati benge lijevali bakola yu. Sodo we bamletanga mbidomola ni mamuyiwa munsuwa.
0: Soda mwamunyura kwa mbidomola?
1: Bamletanga mbidomola. Ni mamuyiwa munsuwa.
0: Ngali ready wanga abula.
1: Ngali ready. Ni mamuyiwa munsuwa.
0: Ama mchala
1: bakola. Nenga abula mundo uzaka gas. Nenge vila vyo na ingredients soda. Ni mamuyiwa munsuwa.
0: Nei walunaku.
1: Eh nakuruku.
0: Ha mama walunaku ngalwa ngalwa bangalusi.
1: Sina muli munsuwa. Sina kwenda penga tuli ndo lunaku olukuru bilindike.
0: Era mwalirange.
1: Oyambale ku ngatozo. Oyambale kagatozo kwa weleza. Eh. Mulunaku olukuru lunyuma. Kakati munange masaka bwati ongenda ku enkuru tubeera yo.
0: Ebugu mungali bayo.
1: Ogenda byo kuzika jaji tabakiriza kutambula mubeera waka. Mukola mirimu ja waka. Kakati obudde bwatu ka okusoma myaka gyo kusoma gituuse
0: myaka itano
1: ne bagenda okusoma kusoma bali nedda bo batandikira eyo
0: be mwaba nabeka wembe
1: omu nabalala abaza bamama balala ne batandika okusoma musomero bali ta chaba kuza so somero eryo kati we wali ne parish empya ye chaba kuza bayile nchali kisomesa kati parish empya yabala green. Ni mama wangu basomera. Kati munange yo je byanze bande ngabande ka waka. Nganja galogendo okusoma okunde ka waka nga nedda. Jajja nangamba nawe tamwe jo ogenda kusoma. Ningo okugenda okusoma mutandikira ku kyalo wabanga wo mukazi nga asomese ye kyaba kuza ninga one wana waka fiche tucha coaching. Ninga yasomesa abana abata abatandika mutalu nkyala naba chamusi.
0: Naba chamusi.
1: Okay. Ato mchalo ya achari yo.
0: Teacher we ya soka.
1: Naba chamuz. Jali.
0: Aba somesa kuandika.
1: Bisoka. Atingo kusoma kwa dembe. Nchogenda exercise book. Ngabu ojiraba. Ngaba jisalamu. Otwala ka half.
0: Enaku zinaba wandika black book.
1: Kato exercise book.
0: Ngate kasalimu.
1: Ngate ba jisalamu. Otwala ku half. Bunobumo ujigata wano mnyingo yayo. Basa langa bulikuma kakuta
0: katatu
1: ya katungu ngugena na ko kusomero ninga utuka ne kusomere iyo njala ne kuluma no mwechanga no mugami sina abachamuzi njala lagenda ka na kuwelekera paka ka ngokusoma kuwedde abadde yakatuka nuga njala
0: njala kudai
1: yagenda wajjaja yakula ajjaja wa ya kuwelekera na kuza
0: yali musomese yamanya ati okuto mwechanga
1: kuleke munange
0: nendo zati wali
1: yali kira
0: okay
1: nembe nesuma yundo za no myeze bilite jawe.
0: Wasomayo katono ino. No genda wa ngende
1: chawe. Kampala ne banona ntia kakati agenda kusoma.
0: Bali banona bali abakulu.
1: Abali abakulu basigala yo bone bo babira dala masaka.
0: Really?
1: Inze nenko maweka. Inze je Kampala.
0: Mitu bichuka.
1: Wanga mbalo. Olono nze sirina na chenzi juke nanti ino nalimba dena yo. Nga sirina chenzi.
0: Wetandi okwekanya.
1: Okwekanya na ni masaka. Buli kintu kipya, sementi, emotoka nyingi, tuwe tulengera nenge, nga tubalambale ku masaka.
0: Nibuze soka.
1: Emotoka nyingi, bambuzo manyo kusale kuwa, uwezo kusale kuwa. Wita aga kambio jakusali kubu. Olu nabati izinga. Tuka waka.
0: Na ye wa uli nango ya gala okuja. Oba wa uli nango mtiba
1: buwe stiji. Biaba wako kwa gala nobu tagala. Rajaja gambio bakutuwala.
0: Anji waliwe choze njala kusigala wafi.
1: Na ye umusai. Anji juwama njidewo wili uya gala. Fetu watu wako wila wajaja. Na ye mnaengu kusoma kutu use.
0: Ino kutayendeka.
1: Nenzija. Nika wempe waba mzei. Tuwele waba mzei. Kugami nzendali mno nengalu.
0: Era ndalo yotojileka nga yo ochajinuna.
1: Kugami ya koma sini ya wana.
0: Ne wajaja ya kwa imirira nye rabika.
1: Kutele wate wajaja nga tuliva satu.
0: Ha. Nga
1: waluwa webbi. Waluwa webbi zino. Waluwa webbi zino zeni nga wendi wengweno.
0: Nga mufuna wemutula.
1: Nga nijaja achimanyi. Ngomu mama wa faith of faith.
0: Nga mulibana.
1: Azukuru. Na tunu nengalo.
0: Oh.
1: Hey, rando wano kula abano wano nengalo.
0: Abana basinu.
1: Na chiri nomo, tunu nengalo. Mzijika we mpaa, wotata wangabe, lako mizigo ne mama.
0: Uzembu la mbota manyede.
1: Hey. Na waluwa muganda wa fomu kuru. Ni mwana wa tata. Nenga muganda wa mkuna kula na ivambi ya nyamba nyo. Mwaga na nyokuwa ya ambiri langa wenyo. Tinebe tu watu kangaliti ngatani sokso. Wabaku banga ye na zete bangu. Nenga zemu tu sizaliti ya kugama nga mkasa ya mbali nga tutu gindi.
0: Newenyo la.
1: Na munga.
0: Oh. Olu otandi kide wabu
1: zena. Nodamu munga mba. Nodamu munga ya mbali nga tutu nga zete bangu nampa cha mkonte ina. Ate mwule mwecho mkonte ina chokulia. Chokili usajia watu hudu
0: hudu hudu. Ate ya mkulu.
1: Hii kugiti nga uwa mkwa atida.
0: Osome te uru fati.
1: Uruo, okusoma.
0: Mm.
1: Tulikawe mpeyo mparishi ya senti chisitu.
0: Mm.
1: Natandi kila msome lubali itanga Amudat Education Center. Mm. Hili yao mabigo wa parisha, walwe vyo mabie mbao vye nji nyowe. Mm. Yali, simanyi, wabali chari uo.
0: Simanyi.
1: Nenge somero ya fedo, yali uo, nga nalori ya mbao. Kwa somera.
0: Mm. Njamu ngeri notelina mvunza.
1: Atuze Kampala.
0: Mm.
1: Kwa mara ni kungato.
0: Na mge enda kusomeru.
1: Mm. Baby class. Nenisoma baby class. Nenisoma middle class. Top class tata na agamba. Ezo sente sizi damu. Genda mupi wanu. Biosomi yeko
0: bibali. Bimala.
1: Genda mupi wanu.
0: Tulave.
1: Eh. Ne wa mudati. Kusoma kuna nasoma angani muganda wango yomulenzi. Sam Kafuma.
0: Mm.
1: Samuel Kafuma. Bambi yambele la wonyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo nyo. Habila unga. Ne kusome la wawona angu ataku osoka kwa ataku iye.
0: Ya kuagala.
1: Hey. Hey. Mm. Embe la una ye. Tukinda. Nga wakatu wakula balenzaba. Na ye.
0: Habalala.
1: Babi la gamu biyaro. Masaka. Na ye. Tuwa inakuwa mkozi. Mkozi wa mita Aneti.
0: Mm.
1: Yanta miyaba kozi. Nili ni Aneti. Nga bali ku mizigo mikuzi ujo naba ntubayi naba kozi. Mm. Nga baba kozi bekula muka ganga abakulu kebata manyi. Haka tutulugunya.
0: Jidi?
1: Hmm.
0: Nga bali naba... Nga bali naba...
1: Nga bali naba kweke mboko.
0: Iii.
1: Iii. Mpaku mboko mkube chino chafuse kubulini. Nga kumia kejo nsubilo mtafuka
0: kubulini. Mwanu mtu.
1: Nova kusomeno na kuweze se ngoe. Chokwa mwini mgoe ya ino kuweze.
0: Yes.
1: Ngoe ni ziguba. Mama na wako maonga abuza. Aneti ngo izo mwana nga zigulie. Nzoza. Na inga.
0: Nga tete mubagamba.
1: Oyagalo chigamba mama. Nena kutunulia narume mbaba nganyaga biogere gwana gwe ncho jakunte gira. Jakunte gati ero chite gira. Ncho jamote gira. Ngo sirika. Na tulugu nye inga lelo.
0: Nga kuzate tali kutulugu nyeza.
1: Ajiteka kwa kamula. Iduwa chichiru nengalo. Ajiteka kwa kamula li. Simanya kalimbwe. Nenga nzimusikini. Ola manji nuna ilikebua. Ato nyumye kamula ligwe ngenda wali neka steel wire. Nagina neka steel wire.
0: No mkuta.
1: Nga uli lobu sungu. Jata deko kamula lidachika satu wansanga manji wani.
0: Nga kamula itamu kaa hili na.
1: Chini wanu chino unangalo. Uza wajaku wanyi sangalo ya.
0: Astigera.
1: Ati ngingali nujula vene inechitiwa. Tata ya jua uruku sevevu. Aumule mirembe nejali ya magoro.
0: Yari ya jikiriza mbutole. Eh?
1: Wetu soma,
0: mm-hmm.
1: Bimala middle. Mm. Kaya nesale section ya mkilasi satu, baby, middle ne top.
0: Mm.
1: Nasoma ko B, nanga magenda mpiwana. Ni batu wala kawempe mbogo.
0: Ah.
1: Wanda luko ulewe lewa mkubila.
0: Ah.
1: Kawempe mbogo, mosili.
0: Urugendo.
1: Tuata ambuza anga bigiri na ina kuzunga, tuwena na chugulila. Bana bane basombera mu motoka. Kale ebintu kuli ebintu ebizenga fitu byewunya.
2: Moto somba mu motoka. Nga bonku bakagereka.
1: Tutambuza bigere. Ate nga toyamba denga to. Ate ngo ino kutu kutuka mbotu. Ate nga kulanchi kusamusamu. Oino kudukeko uli lanchi.
2: Otodeyo.
1: Atodeyo. Nga kaditeka nafuga akamunana.
2: Siwala nyo.
1: Lobi buli lanu. Mpozi nga bazadde bo bagaga.
2: Kusomero bali tiba serving ayo kantu ba porridge oba kamere.
1: Byabanga byaba boda bokka. Gomera loteko kubanga waze na akasenteko.
2: Oba okuddeeka.
1: Oba okuddeeka. Batu abanga badde. Kati ekyo nga kye kibaawo. Munnange ntuuka mu pitu. Nasomanga na mu pitu B. Ewambogo nga kirasi yeriranye omuziki tukwesomero lya basiraamu proper. Nga mu pitu B ne disa ito nuri omwazinyi wa imiriranga ya zina kuita abantu okusala. Kudirisa wentura. Rewe manjina sam sam ziweze nga ja. Ngadangi kukwa. Nga kwa tamatu. Nga Allah, akbar Allah, Allah, Allah, akbar Allah, akbar.
2: Nabi kwa tanuri kwa.
1: Nga mbi manjiburu unji kubange miyake yujari jikuwa datenga abikoli na umutu.
2: Ato mulaba.
1: Nga ya zina. Nga naba aba warabu mama nyo kuja aba silamu. Mbaja wa mbude wechi sivo. Mbaja ngao ni bagumba wakua ukampu waba akulanga project simu nunga babi ilaku muzikiti. Mbasura. Katinga fekuso miru. Mbaja nevi valezo bazi itaantende. Mzungu dates. Nga ni woma.
2: Dates?
1: Dates.
2: Yes, mitegede bidates.
1: Entende. Na ingo kuwa kuntendo mana basa aliramu.
2: Kumwe.
1: Natulino kuhigo.
2: Kumwe wa katulichive masaka.
1: Natulino kuhigo kusala. Notola salamu.
2: Intende reso mzimu.
1: Noso kutu disos. Notola swalange ni mune guna.
2: Oh. Mwaviga.
1: Hey. Ngane alfabeti intandi so jiso ma. Kumanga yalinga part of the lesson ye wambogo. Ngabu naga mbiyaba katulichi ntikatikisi mwomu jijizi part
2: tuso
1: of it.
2: Saka,
1: so ndabu chari part. Ngatiji nsomina. Ni report ye mjeni na report zange. Kaa ilimuru warabu.
2: Father upamba nyezi.
1: Eyo tulije yata andikira.
2: Mpulira.
1: Kakati mundange tuwawe rangeyo. P1 P2 nge bintu bitambula bulungi. Kati P2 tuwaumula tamo emu. Omununyi wengalo ne waba asembye, ne waba akule, ne waba asanyuse takulaga. Eve ngalo yibira mutaka. Kati bwe tuwaumulanga, tuwajanga ne reports. Tuziteka ku meza. Tata bwadda. Atola school fees wazira bila. Abala baso kawo, nebazite kawo. Mze ngendo kuja, nga waliba atade woda. Eyangi, ya jiranga mkwa wangengalo yerimu kamwa. Ate makiunze sana unakuwa ngalo kusomeo. Ila kusomeo tuwali ya yama nyiti. Na yoro afurumanga
2: class.
1: Sukuru. Nenyingira mu area yeka. Ngengalo wehe. Ila
2: kutangu
1: unga wama nyiku. Na. Nenga kusomero tebamanyi. Nabo kuchalo kusomero tebanda bangako. Nga mba nswala kusomero.
2: Kati ndogo walimu ensonyi kubabalala. Ekintu kye wachiri yebi kabu ati. Menga anunye ekintu.
1: Aa, nedda. Nedda. Kati munango olunaku olwo. Tusisa report siku meza. Tata akoma obye yakomanga waka ungeza. Abamu evening classes. Ozimani. Na
2: iyo
1: kilabu mamemba. Atubuza ko wasomi echi wasomi otanazi tunulaku. Agindo kutunula. Nga abata nuna angalo. Basembi. Anune angalo akule mbede kilasi. Ya gamba bonanga ni mama mwali. Mwe. Sida yuku ulira wanayogira kungalo.
2: Kwe.
1: Nuna angalo yu.
2: Na ajitongoza.
1: Nefu noruku soku no ni wa.
2: Paka kuulira mwali.
1: Mbaha.
2: Mbateli yaku nyeze.
1: Gwani ajogira kunga nanyini kunza la yajikiriza. Tajiri na kwa problem. Gwani ajifuna mproblem.
2: Chitegeru. Kumale na atune yajine yajine ya kusura. Nafulaka it's okay.
1: Nenu ne ngalo mwana mlenzi zegora.
2: Nga teche ali ya kuogeda kungalo.
1: Ne aneti ya webangu gobeda.
2: No umulako.
1: No mkozi zirete bada mkuleta mkozi waka. Na mama mkozi nenda batu tulukunya batu kuwa. Walo wamuta vila. Netubeera nga tunyumirwe mula mu bwemizi gunga kawempa anyuma. Ngateri yon sije manyo kujake kawempe.
2: Ya kawempe wajuma. Ofinye kwa chaso kunde masako.
1: Mulu umula tuwa genda nga.
2: mulumu olo tamso kunyimirwa gwombi
1: kawempe nga yo wayitiridde kati
2: yi
1: wayisa
2: ebikwano binji amazi sigaruzi
1: mutetapu unaruzi jeruli ninga yolo gabula nemugenda
2: olunga gabuze bubuzi
1: kota nemugenda kuluzi ngate walako gakulonira musepichi simu kidomo
2: Nyesa. Era kya bwalumu.
1: Eh, bwalumu.
2: Kitegerekeka.
1: Na binyuma enkuba neza neto nyane mubanga abaso abaso kumbe muku baddubi bwalumu kuba ibanange. Obutobuno. Nga binyuma. Una ikawempe twabira wo.
2: Yes.
1: Ikawempe ne tubira wo. Ikawempe ne tubira
2: wo. Musengu sewo.
1: Eh, nenge nako enkuru ezikawempe ati nacho kiralamu.
2: Ghetto.
1: Geto yali tenda bakuba awonya abantu tebali banji nga bwe bali
2: kasi. Bisere ebyo.
1: Ye. Namazi ge bagamba nti budi tina
2: galadde.
1: Mazi simanya bwe bulamu nga tosula bwayise. Tetwabirina nnyo. Bantu bamaze kuyingira kibuga ne bakola ebyo ne bazimba ne watazimbibwa. Ne bintu ne biba bwe.
2: Luli kyali kitundu ekiteredde.
1: Nga tweyagala. Nga tuli bayonjo. Lilian, lwaki edda? Ekyokulya kyo kyagwanga ne kuttaka. N'okikuba kutaka n'okirya n'otalwala.
2: Ati ndoza tetwali banji.
1: Nga amazzi gava ku luzzi n'oganywa nga tewali
2: mukoma. N'oba mulamu nnyo.
1: Ng'omala ennaku nga tonaabye nga tewali mukoma.
2: Ne siringi okuluma n'otalwala.
1: Kiki ekyabaawo?
2: Obuwuka ndoza bwa advancing.
1: Twatambuzanga bigere nga tulwana. Nga it is the norm. Mu butuufu ng'ojja kusomera abambadde
2: nga. Nga yambadde nga teyeyeewuunyisa.
1: Nga gwe mwenyinya. Eira bagagga bataatayo wa lugezigezi oba balina ku ssente oba taatayo yasoma.
2: Ate nga n'omwana alina akajanja.
1: Nga be bali mu ngatto. Naye abaana kupa leedi. Ngoyi ya voto tugere nogama nenjala why your nail ndacho luzungu your nail toro why
2: eh eh

0: kumatendekera magundivu St John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba abasange babunga mu trading center kuchideka huko kulirana St Mbaga Major Seminary tosobola kulibusa maso dirimu kwage didi kumwanje nyo mukusomesa degree mu primary teaching eranga kati bakobola abayizibo nabali ne baruwe ya senior yomukaga okujjo kwewandisa wefunira degree mu busomesa ba primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care yange baruwe funa ya Gaba PTC balina masomo mukutunga okufumba kompyuta na malala manji nyo halina nekola ya ira ningiri ya baiza bagi wala kuba kunoti musamfu musamfu biri ana musatu musamfu muemu noti muenda oba kunoti musamfu tanu nya musamfu musamfu abiri muemu munana noti
1: mtuwe kwa sekatonda era tunywerere mukukiriza bulirwe musabira awamu ngama ka omwami omukyala na abana mumakate mubula kukanya songa atemu vuno kebizi binji munyikirire okusome sara na dara sapule sara enye febiki na maria jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu obubaka bono bukutusibwa ko kuva ku kitebe ekikulu echa Holy Cross Family Ministries in Zambia
2: omukuru w'ekifo kya St Jude Wakiso Catholic Parish Reverend Father Ronnie Mbiru yebaza abantu mwena abawagidde omulimu gw'okuzimba parish church ya fempya bannaffe mwebale byonna mubikoze mwebale nnyo kati tusereka tubayita okweta ba misinde munabyalo ebitegekeddwa amasomero wamu n'ekitongole ky'abakyala mu parish ya fe nga satu Oktoba 2026 wano wetu tuuse omulimu guzzaamu amaanyi kale tukoola abantu mwena abeekasengejje banda namusera nkowe kavumba nabukalu jimbo bukasa mubango wakiso Gombe, Naluvule, Senge, Chikokiro, Sanda, Mabombwe, Buyera, Kakunyu, Nekatuwe, Mwena! Mujje tusereke nyumba y'omukama. Emijozi, jigule mitwale ebiri, ne mitwale etano. Era gisangibwa ku Senare Bank Wakiso Branch, ku parish, sub-parishes, n'abakulembeze b'abakyala mu parish yaffe. Ate tukusaba kworo jangu n'ebbaati lya mitwale etano. Era omukulu w'ekifo, hajja kubeerawo okutikkula ebbaati lyo. Mujje tusereke nyumba y'omukama, nga tukakasa nti twaliwo. Era Focus Construction Company, ye company ye kakasibu kore mire mujona. Eji kwa tega no kuzimba, okuwa plans ama yumba, no kuziisa mateka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kona, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiringi, ebyamazi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukore nzija, compound designing, ne gardens, ebisale bya febirungi nyo, elabiso mukambuli imbera, twenyumirize nyo mungkula kurana ya bantu, ye nsonga lwati, twagala otandike na ferero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga. Munana tano munana, biri zero mukaga. Atiku WhatsApp, tusange kunoti msambu noti emu. Munana tano munana, biri zero mukaga. Oba noti msambu tano biri. Satwe musatu, zero mukaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
0: Kakensa webye misanyo, kume biri abiri mu mukaga. Oru jiru okwe wandi isa wakadua wo.
3: Iyayi!
0: Oluvanyuma lw'okukwata obululu eyalemereddwa n'eyasibiddwa ku mulundi guno lindirira 2027 abavumu era abamaliridde okugasimbagana n'abakenkusi kati babikola kitabo ku kitabo mpeji ku peji wabula n'abakenkusi nabo basala ntoto okulaba nga tewali n'omwayitira kukusaasira ntegeeza kukusaasibwa okuva ng'ennaku z'omwezi musanvu Septemba ku ssaawa 3 ez'ekiro oluvannyuma lwa mawulire kakensa bw'ebyemizannyo 2026 ali red and steady
4: lw'owuliriza radio sabesia baba asoose okumanya ebifa mu ggwanga
5: ng'emawulire okuva ku ssenge gye
4: okulumirwa omuziki oguliko okumanya ebisesa n'ebinyiiza
6: If the fuel is expensive, don't travel, stay at home. What are you going to
4: do? Wano, kuchenda punya katonye zeni ya fama. Ready? Sapiens?
7: Wansi wakubikuti ya kusomero?
8: Te wali chetakora.
7: Ebi Oluganda?
8: Nama kumba. Nekadi. Kakati munda angi, nekawe mpawe na kwenkulu walinga womo tii. Recently, orogwe natuteyo ne mulagayo. I felt the memories of 40 years ago.
7: Oh God.
8: Ngomuti gogu chaali wo. Nenge mbera ya chuu, kageto obuyumba bungi ne moto kate ne mugamba.
7: Amayumba gamwami wa misani saka bila?
8: Oli
7: kasasa. Kasasa. Gachi aliwo.
8: Eh.
7: So chala
8: ne mula go muzigo wa muzigo ogwo muzigo ogwo mwenda
7: we wali ewa
8: nakamba gukobe kifane mwa baba nanyo abalo bajja ku eh dischariyo
7: oh
8: ne nga nkadde mabega wa police ye kawembe awe ne wali nyombe ezo kale mulujao abanga lujanga akau naku enkuru basawe tala muti
7: ha
8: we nawulize ekigambo ekikesa na mukeseza olutimunye ndo chemkola ku muzina mu obudde ne uba chaka
7: awe ndongalia jitadde ko
8: Aweko mizigo bali tangai.
7: Neka sati zineza.
8: Kata neba memba. Neba lete nsuwa za amaluwa. Neba zituzao. Neba tulaku kutebe. Neba merawo.
7: Mwabana mwenye mirwa.
8: Bongera mu mazigo cha. Mwe. Baba ongere sweet ne soda.
7: Ndongoro.
8: Emere ne mwenye ya.
7: Endaku ne zinyuma.
8: Endaku zinyuma.
7: Mweba seko ndi.
8: Tuneba kanga ziwe ndi.
7: Mchitegi.
8: Ati tuweba kachifa haba fukane kubuli. Uweba kayo mchowe gulo fukuli. Hei. Munda angenda kuna zone ziguayo. Nizigenda. Nenga Christmas. Echate geza Christmas kusoma kuchachi. Then no kulia emereje. Muta tira kulia ni soda. Neka music.
7: Nendo ngeyo.
8: Hei. Ngira na katiri ngo kawuli. Danga buli nyumba. Olaba.
7: Naka wo. Aketa lo.
8: Katiri chesa kugambie masaka. Kuruna kuru lukulembela chava anga chilala.
7: Abiri munya.
8: Omu kabuli wa moe, misitoe, vumbe, jaja na jaye chume, choche, mviri, oche mani.
7: Yee, yee, na chila
8: mama. Mama anga achisa, mna achisa muruvio, nilorobrenda, mba mwa muka. Ha, ha, Nala mpeni nazi ya angina hati kama nazi. Orono tulikungate zita tutuko jikuta. Ya kanga sojoza, chokane nche nzo uchanga, teyote kazi. Ogolola pass ogol
7: yeye twanda
8: twanda tumanyi mutade mna bikongolilo
7: obochi agola bikagwa
8: tutewali bikagwa ngo bwegendereza obuli awo nga jajja we bidagiro go bibere bidagiro
7: nakwe nkulu
8: mazi mwaga tadde mudda mu pipa mwaga sombi abiri musatu butasamuka tuleme genda kuluzi kwezu nwana na kubi enegabira mu pipa kakati yelo wo tegeka chachi nakulia tegeka nga chachi Tuvira uo, tuvira ni kusuma. Mungu hapa ntuba kula gana vuru unji.
7: Gobo gambi nanti hapa mzigo, nivadeka already, hati nivanywe rao.
8: Hii.
7: Sibi ya binevi ya mama kundi tatunda kumama.
8: Fina, ngatetunda mkilasi. Tuwa ina mwa basaji anga basuza ni motoka. Nyingi ilaba likumizu, nyinga asuze motoka. Sia aine motoka.
7: Nyinga, buwabena nivane?
8: Ahuli le mirembe. Katubira au mkaburu pwavu abamu nabasangana mu America ninga sibajjuke na wote banzijukira wabula mama wawe gwenzijukira nangamba uyo yibundi tomumanyi
7: katuchamba
8: yono
7: yero
8: bakula nganele tanzijukira agamba ono ngala hazatenze simumanyi na kuna zimba jukira mumubi mumitwe ne amanyi abajukira munangi aone tuva aone sengu kawo mwaka gwechenda mwogune tugendera nyumba nga bibiri okudde ye manju etwambuka
7: wasenguka ko busengusi
8: netudda wakanyuti ewaleka wempe twabiranga mu awo bayitanga kiyindi zone era ne betwaya mu katwasigala tuli mu kiyindi zone eyo gye nali mu P3 naye kakati ekawempe mboge eyo mwe natuuka mu P3 omuzannyo ne gujitirira nga liringa lya UP nga tuli bangi Ngosema n'okuboma kilasi nga tosome ne wataba ategeera.
7: Amanya nti tewasome.
8: Oh.
7: Olwo muboma muba mulaziwo.
8: Mukirideye ku bahai. Bahai manyo. Iriye fruits mugeze ku bahai kuba fruits na kubere yo mweba.
7: Emiti.
8: Eh.
7: Pachipo chirungu.
8: Nali lisomera amateeka nga bwoga manyi. Isomero lya UP inga abana banje oli manyi.
7: Teri ya 5.
8: Babo gaba katuli cha gaba strict. Nga tewali nga mbutufu nenzirira nga zin ne grading grade B sijiyitira mu ne series sijiyitira mu mbere ngobera mu class mulinga abana bibiri otuleje mabega evening lessons
7: tewali amanyi obo okoze ne work oba tokoze
8: buli weekend manage tabo chipya chirimba na chitunze
7: waji ngobu chikuzani
8: na ne mukopa notes gipirira bongo nga biri na bitunje
7: Ndasi ngozi tunda. Makuwa mwaka ama.
8: Chitamu bachi kuwa bana batu nanga soweto nekabala gala. Bano nye mpapura. Ngoi chitamu. Chate noti nja kope ndala. Njali kurumi.
7: Ina ngokopu.
8: Hii ngokope ndala. Gipi ya bongo. Elio.
7: Olaba. Mizazaze jiba ambana. Abada bechibuga. Tanzano kutunda kubivyo.
8: Matube ilambia mizanyo kawempe mbogonga ya amanyi mbie mizanyo mdivision ye kawempe. Mati tuzanya nyinga fe mukuwagira tuli mmo. Munango obudde bwatuuka. Muzeyi nangamba ewambo geno ndaba oli muzanyo. tosoma grade zo itiramu ze sizira bangana ko ku
7: ze susobubi yakulemberako
8: na ngamba ka kujinande eta ku senti kizito ku kerezia yebwayise ebwayise ku senti tawali ugendo uwenkanakane uli uwembadde mwena just uli wakwa nalinga nyambo kwa kugende wa mbogo atero nonziki nila kudeno wansi ee kano tutu ukeno juki la inesome la senzo tuwa alijerega tuiche ita kuchikerezia mbaba anako kuchikerezia nga Philip bakilasa we wa mbogo
7: mbani mitano mkilasa na yetu
8: mbano babigini somero liataka nge nyumba ya jaja liataka nilivine vimunga newa gurusubi wezi wiliata andika Father Chiwanuka Christopher alichisubi seminarao yata andike somero muna angi somero yata andika weli chio mtata na antu alayo nilu wakua lili weli chio nenga lili na standard jiriari zimba kifutu watu kilo kugena mkira seze zizi towa nga senti chizita ina standard avuga nyawa na Kampala district
7: nga wasi gadete bagoba
8: ngambutufu yeye wa mbogo
7: ngambutufu yeye na limu uzanyo ne grade zolo zichu useko
8: oru wenaja wano ngeenda mu P4 nengi tula na mu walu wa mticha wa mtamada mchivuika Susan na tuza na itatata na mugamba wawa wa mtade mu P4 na ye munafu chidja muzi towele la mitubi muzibizito nyo na andi sabia demo P3
7: ogulumi
8: kata na jana achi ngamba
7: nika
8: staji ya liachi mize nga achi kiliza te ya tola fees nizila yu mp3 na yu kukuru nanda mp3 nze no sati damu kuraba chifochi kawansi chava tano na ba tano yali wasti na mze yali anzisi kumiru tuyo kukutano singa ngamu
7: kwa gamba eri wali wako nerepe just that njibu wafuna kuata kumbu tu no terera
8: tenere tutu kakusenti chizito miyake jo wenda somero omujiji na yewe tuwa somero angane kusande
7: ulo tata
8: katibu yu yu msasere dot eta andikirao na ila kuvederi na njagala okuba father okuba father na chijia kwani bishop Sekamanya ne bishop ne father Chiwanuka na ba seminari yobensu anjiri
7: waliwa malaba
8: kwa ze fakite satu ezande te rugamba bishop Sekamanya yajja ke bwayise nasome banenga alabika bulungi nga mutono mu wanvu what
7: tadeke
8: ngofi smart be sipi wane chobwe episcopi
7: no gamba chiche endabye
8: ama mama jangula bikatonda
7: jangula bikatonda atabuza bigerere
8: he oyo bishop Sekamanya gola nga mu wanvu ina elegance na azizi alwaze ku mukolo che bwayise nze sima ina kumanya dawe mtu kakone mwana
7: wabu. Itegeza mwagenda anga nyo kukerezia. Kukusinga kukanisa.
8: Kugambia fetuwa alive Masaka. Na kulira Masaka. Mama alimu nyumba we Masaka. Munyumba mulimu mama omulala we njagala okutuuka. Muganda wa mama omumbeja Dorothy Nafu. Nga yavira waka mama yavinga akona. Nino mama muganda wa mutonga yavira waka. Neda yasiba wu. Nenga bali bavira wu. Nzi nga ndi mukatuli che kanisa ndoza najigenda munga sina wana genda wa
7: Masaka.
8: Masaka. Ngira je bali bamba tigiriza mu kanisa nga kadi ya mu kanisa.
7: Tata te yachisanga mbuzi kokubala banga mugenda kerezi.
8: Tata wange tachina nga tachibera nga muwadde no buzibu no
7: rusu. Kubo gambye ne misomo wasoma je. He was okay.
8: Tata tachibanga muna buzibu. Ate kati yuna katuli neyo. Je tutandikide. Tata gataina buzibu. Okay. Yenga kidia wali kanisa yabaji tayebeneza obe kazo kazuba inayo kanisa nanze kati ye muto mukuru wange oli mukuru wange nakugamya omulenzi yes dala mukristayo ila yenga
7: soba ina ni tata
8: e kazo nzenga ne mama ne mama ono
7: mugenda mkerezia
8: kerezia
7: je wasanga katenda atambula
8: kati no kubi Father Chiwanuka Christopher ne kusande nabade kisubise nalenga jali ne mujukiza ne mwanze ne musaseredoti kubaggo ningira chimanyi kuba na chimugamba gamba kati ila na chimugamba na gamba na abuno mtawanu wange mumanyi nga Father Chiwanuka alabika bulungi
7: ali tudda wa yali bwayise
8: e nga yibwana mukuru nga yibwana mukuru eva ya yambala kasoko nje ntali yambala ku bulaka nge ya papa jayamba nge liko kato ngagena natambula kusomera wazo kusomera na chuka buwati ni ke uja kati na kita buwati mpikapu ya luka oma ama nyako
7: mfudo utasuma mfadha ama nchitegeira olimo
8: P4
7: P3 pasuma kuzizamu
8: P3 tulibuwa isao msenti chizito azimba kerezi yeyo ya round temuli wade chintu chivo uongoli so ye mwaka ogwo fetwali mu P3 n'abali mu P1 ngatebena na class ne P2 basomeranga mu kerezi yo
7: ye taliko chintu
8: ekisodde obachava wa mu Uganda eno ekisodde ne chijja
7: uwa
8: aho ku parish
7: nga chivu
8: ne chita mu bwano obutende sinda abantu bajja bachigoba
7: baba ekisodde chijja chiava
8: nechi yingire chesoge nyumba ya bafada ngafala chwanuka mwali na temente misinde na kubira police polisi yeja nechi kubamba sasa
7: vio yogera bie pia
8: vitu bo mulaba anga mubuye
7: omanyi sitegera cheje chitia abotali chibira abotali
8: tewali amanyi fetwala abatuze bajja bachigoba nechi yingira gate ya parish ngabambi mukuweja weja
7: chine chichiringa chiringezike
8: exactly nechi yingira mukerezia amuni mwaba tone bakubenduru nechi yitamu paka mnyumba ya bafada nchi ingile chisenga ni cheso
7: hii neshe galina
8: hii jita bafada chuanu kawe misini na ita polisi ni chukubwa masasi na chukubwa masasi
7: gyo nyumia miningolu genu
8: yes nebachi walula bawa lule chiso de echaru icho na umacha paka lwa gulo waji ule chinye yotula
7: chisode kwa chiba ina chila wako
8: basi chisode kerezia
7: kenga hulu nige jisha jia kuchacha
8: sima chisode jechaba
7: jechaba.
8: My life was so good, also Saint Tizito. Many people gained out to Manira.
7: When you ma?
8: To a Manira Saint Tizito, Fenga to Nacho to come. But then, who bore it up? Munangi, Metukorachi, Abas Abandita. Nay, Bishop Sakamania, Chuchava da, Machalina P1. Yana in a Nekadorika and Kaita Bishop Sakamania, and Kateka Kumeza, and a man Kadi, same minute, and Bishop Sakamania in Okujakumi. Na mama kutunulira ati
7: naleka
8: mshamanya ino kulya kumeli nga nebonune nga loboze ensobi omanyiri ya ni omwana osobola mufuula kyoyagala abeere nga tomanyi kandi nebo nandi badde nali sagala kuba musosoloti nebye bampisamu nebye nayitamu nga nteeko bakujja mu P1 bakuyita faada ne wewe okoze ensobi
7: erinnya ani yalikuwa
8: abokukyala abo ku miziko nga nawakataata wabagambo ne faaza wange faaza ane mbagana nyakuba bayakuba nyakuba faza kati ngabuli choko anabuga walwanye tebakuba bagala unya faza alwana omanyinga chikuba cycle ni ukaba weka mamsafi wewe usanywe eh kuveyo
7: eriya faza lyatandika tewalite kako kuchitabu
8: ni nebifana nyimbili nebe nakuba anga ya faza bwendi fana na
7: je
8: eh ngamuli mukola
7: wasoma kumbisa
8: Sasa wako kumisi hiyo. Sasa kwa lako.
7: Nenga liye linya liya liwa.
8: Faza. Faza nune ngalo. Faza mnu nangalo. Nga wali chao. Mnangi. Wa isao. Mwentu vivile vya ande tilo kufuka faza. Bishop Sakamanya. Faza chuanuka.
7: Faza chuanuka.
8: Bibi asoka. Na ye. Ulako tukabila kuparish. Tuwa vanga mungi njali ituruma. Chukanga kuparish. Wabaye mmere nengo kukiniza mchigo nga bobi manja. Tengo kubwe na yu aksesi. Kati nga aksesi.
7: Mzee songe nambulu kufu.
8: Ya buweleza. Nga buweleza boba kenda. Nengamba nendo mtu wa ingile kubweleza.
7: Kwa ina kulia kumbere ya chidi ya parish.
8: Nga fetu kado kuingile chige watali kuhuza. No nye yochi. Nga niticha wakulaga. Ako buweleza. Ninga wabu kula ba mchigiri mu nyumba za wafu. Kwa tetuwa ina gate. Chukubila chitu waura. Na nyumba ya wafu. Kila asiye nyumba fada nga bamuwo gana fada abaneri naga mwinzo kusirikako kakati nga tukitwa mboka iyo fada na tukiriza ne tubera abaweereza enge ekinnuma muba mwategese kusanda wenna kuzona oyeri yo mukolo mwagala mweragire kubanna mwe muli kwa
7: abaweereza
8: abenswanjire ne bayingira bazze mu holi.

0: Di na rewa ya ni batola pa ina.
1: Ngani ndira nimanyi na ife twali be jinja kalori.
0: Jinja kalori.
1: Eh, natunga mujinja. Kuba ni pali shibaji sala ku jinja kalori. Eh, natuli mujinja kalori. Batubira wo fe balabo wako fe tugenda ku chigofe tukola kya. When nafunira first holy communion, banyingiza buyingiza kerezia. Jukira nali mu kristayo tebaddamu kubatiza. Bakuyingiza. Kati omukolo gote twamanya na buzito bwago nze najja kusoma mujije ndembu pale wange no busapatu misa neetandika. Neba nyingiza ndo kuddayo ngamba mama batuyingiza yayomba mwandi tugambye okuswaza na abo badde ze tebangama nti omukolo mukuru.
0: Wasoma ngo mujije nga mama akimanya osoma mujije.
1: Bulungi nnyo.
0: Naye natamanya nti bana kuyingiza mukerezia.
1: Nga tabimanyi naye. Babo bakula bakatuliki. Kakati feddini kano nkajeyo kubasika pia abali bampuliddeko bakawulira. Nti feddini yave Masaka. Nga nkambwe yetu kaneno nye bankambwe. Zingambira ne bamama abo ne tata. Na yenga ku cheddini mama ono Dorothy Nattu gwe nabiranga naye yasubanga naye matazanyira mu ddini. Era ye yandigiriza obutazanyira mu kerezia. Bwe ndaba abaana abazanya mu kerezia abafuluma banywa isi bakola batya. Soka ne sibanenya nenenya abazadde. Kubanga bwe nali nga ku Sunday temuli ya breakfast nga temuvudde mu misa. Personal nga misa nga agiyita misa nkulu.
0: Esooka.
1: Enkulu ye yisaawo esatu.
0: Misatu.
1: Eri yabanga nto. Naye gw'oli n'omukulembera nga talina buyi kata sisobola kujjukiza mukasa nti eriyo emisa nkujigonzirako. Okugenda ku chaaki ate ye nga bannange kyankola
0: bizibu
1: oli teyalaba ku faaza.
0: Oh dear.
1: Naye yasema empandi ya faaza oyo gw'ola.
0: Yes.
1: Twagendanga mu chaaki ye bwayise. Nga tuzanya nga nzannya ng'omwana omuto. Mutuuka ne mwawukana abakulu batuule eno ku kikono abato ne mutuule. Aga katonda liliya ninga akuwa sente z'ekirabo sini nji kikumi. Ez'ekiseera ekyo zaabanga sente. Kikumi kumi. Kumi. N'oddayo ku gate n'osooka olyako ttaano ice cream. Atudda nti mukerezia tasobola
0: kubaala. Tamanyi bifeero.
1: Enozzeeyo nnene. N'odda n'otuula. N'obeera mukerezia ng'ozannya buzannyi. Kati olumu akitegeera nti mukasa ono bwe tugenda mukerezia azannya buzannyi. Ate nga waka bwe tuvaawo ababiri nze naye. Mama yasabanga reyali. Mama omumbejja wange jali. Reyali bwe yatugobereranga ye ng'asaba esooka ento. Naye nze n'ono nga tusaba ki?
0: Eddako.
1: Enkulu. Taata ye mukristaayo. Hey! One day on Sunday yandaba nti nzannya. Twadde ewaka n'ampita. Bwe mutuuka awaka njala eba ekutta n'olya breakfast akatogo ne chayi ow'amata n'ogenda ozannya. Ate ng'okuzannya sizannyira kumpi.
0: Osanyira walako.
1: Baleme kutuma mirimu.
0: Iii.
1: Anti basibye utata wali mama wali wana wali.
0: Uja kufemi. Uja kufemi. Uja kufemi.
1: Hey. Kati ngozanyira wala. Rumaro kulia mbele ngogenda wala.
0: Jibata kuite.
1: Hey. Kati kuolo naringe na nangamba. Hey. Mukasa soko je. Mwaze wanji mama. Soko tulao. Ninache entesa. Mwaze mama. Kakati mukasa. Bwetu nagena nga mkerezi ya kusandi. Bwetu komao. Oja tubuliranga fada byayigiriza. Choka bwe kinakulema tukole ki? Nasooka. Manyi bw'oteeka etteeka nga teririiko giriwetera kwona. Terikola. Nagamba, bwe binakulema tujja kulyanga mmere ku Sunday. Liriyani ekyo yakingamba njagala genda kuzannya. Ekale maama. Nanta ne ngenda. Onefeti fuludenga na viera vila. Tuge na mukerezi ya kusande. Neisa angawe neisa vulijo. Sita ikayo mutima. Tukoma wo. Daily Sunday routine. Breakfast. Tea. Tukude mchachi. Neyongira yo kuzanya. Sawa za lunch zise mbira.
0: Ukoma wo.
1: Ato mnunyi wengaro. Omulaba nchenjali muruma. Nga tata ya singo kumpoliriza.
0: Usi usi.
1: Asi usi. Ingali mlimu kama tevamu. Omulenge na jase. Esa ambio bukebe. Watu nune
0: ino.
1: Aja waka. Mlenga yevu za buza. Sawa musambu. Njali muruma. Tata ngabira wali mudiro. Na agama mulamu. Mujule. Mulaba father mnunyi we mindi huyo. Tumumule huyo aja. Mujule mbele. Era tejukira olorunamu. Tata bwe yabanga agula emmere ya Sunday, yabuuza nganze. Father wange, ngula emmere ki?
0: Really?
1: Ye, yabuuza nganze. Kakati kuolo nali njagala nnyo ekyennyanja ne lumonde. Nemugamba tata ekyennyanja ne lumonde. Abigula the day before, ekyennyanja kisula nawo nga baakifumbye. Inkira kiba kisitudde supu nga muzito. Ng'ekyennyanja kimpomera ekyo ne lumonde. Nga tata bye yaguze.
0: Oteeka n'okwesunga kwa wakuu.
1: Kati ebyalwa mukaaga. Kati ku Sunday okwo, nzija nsamba obukebe. Tata agamba maama oli mulamu. Nga ne maama agamba ye mutufu sawa za kyamisana. Mukasa. Mukasa lye linnya. Lye linnya lyange nga bwe nakugambye nti nze bwe nali nzaalibwa. Baatukoleranga birth certificate immediately. Jukira abazadde baali tebannalonda mannya. Tamanyiyo wa mwana mwalo wa mwlezi wa kumine vya mwesekana zima njira huo. Kakati ya manya baga kuwanga later on. Kati ya omudua ilunga wa inokura birth certificate.
0: Merike linya.
1: Kati tata yekwe kuwayo amanya gajajawe. Umwana njiraza alomukasa. Njijajawa tata. Yaliyaza la tata we. Njiraza alomukasa.
0: So wazali buwa. Mkuma mudua ilunga wa ilaza alomukasa. Kakati ya geyongera kwa Haman ziwa.
1: Ewe nabati ziwa kwa kanisa. Nampe ya
0: Haman.
1: Haman. Choke ya ziwa. Awantu liye musinga nukwesi. Uzi naliyero ndina ngandina mkulu.
0: Ngolijia wa. Ngandina mpifo.
1: Tata tuba tuli yao kabaraza na ngamba. Nendo mkasa. Tolina linyari achika. Tuliba nyonye tolina. Mpe linyari nyonye nyo ya gara. Hili nilianzia ina mwanzi ziwa. Nakawa yes. Okuba nalirobu inzo mpe wa kwa ziwa.
0: Newelo ndere linya
1: boti. Gweziwa. Kwa jena li manye linyo. Gweziwa. Nilifuka ziwa na afuka ziwa. Ichilunya isi natura P7. Tikubine ipapula kwe hili. Nezi hili poti ya ziso oka.
0: Gwewa li Lawrence Mukasa.
1: Teliri iko.
0: Haman.
1: Haman Mukasa. Ngabu ya galusako Lazarus. Mukasa.
0: Cheo Mukasa.
1: Kakani muna ame wente wenaroni linya. Chongula mkoze sanyo Mukasa. Mama nampita Mukasa. Nee, elabu mbe la kucharo jena kulida. Newe nasoma na wukura imbali. Newe mba kutuwa kukudia waga fada Mukasa uriotia. Na imbu awanda wiyo ukuru. Mwe mwuri simwe
0: siwa. Ziwa liakala.
1: Sima nyiru wache mwaronda ziwa.
0: Liyanguli mpi.
1: Atenga na kukulidiru wache siyagala. Kande yangu. Nemu documents. Bumpere ze baru wanga yama ni ziwa. Njikudiza. Ze hama ni Mukasa ziwa.
0: Chono shija kutuwa lobude chinyo nyo la mati fada. Kumanga. Simani, naira jiwa vanjiwa genda bulimutu wa ineri kala.
1: Nse Mukasa.
0: Yoli yoli yoli nanti yoli nyeri Mukasa.
1: Fado liya fao, we gundi, we nye, gawa mita nga fada kawemba Mukasa. Meyaba ntuba kuwata nyeri ya Mukasa, nenga yikawemba. Mali yoma nyeri ya Mukasa. Nati nse njala bama nyeri ya Mukasa.
0: Ya Mukasa.
1: Aondo unangi.
0: Mama akuyise.
1: Ampise. Nakulwa Sunday. Wendi fasera bide, it was P3 of 1991. Ampise kusawa musangu. Emele first of all, josingu wakala. Obude webutufi njala ya karakase. Ingaroburo jiru mako. Baku yise. Jangote gekeso wani kulia. Niteka waka wempe. Yusela pika wanga biyaka wempe voka manye. Wijiko, sowani, foko, katasa. Mama ni batula. Tata ya tula kutibi njika. Tina tutule round. Kawempe wanukampala.
0: No.
1: Tutula wigo kulia lanchi. Natandika atukatula na mudiyo natandika gabule mme abantu asabwa ate soani najisikanaga Mukasa tulina akalagaane ili yani obwongo nibwango obuvuddeko ice nenkijjukira akalagaane ketwayogera na okajjukira okajjukira buluti twagamba ki na oyogeranga faza byayogedde naga obijjukira okijjukide kali kali tani katubuli faza byogedde ki kuhulia gashumba atira kugamba nga ncha katonda nga siju kila yo wadine kigambo nechi naka wone romuli nyari ya party nga ne father osobolo mumbu za nye nyasomi nga atene nabademu
0: na inga nigweta mamula
1: ho mukazi ya tabu atenga jia gamba ya ngamba kudini ya otoja jimanyira fetuli waka tulichi hey mama yambu ze mirundi jani echi. Ogwaso kayari aseka. Tuhuli lefala cha agambi. Ngimira cha jikute wata. nintangala waite dachi na gamba ono tata bamusavinze echenyanja omutu nakula manyi
0: nakawowo kasitsi
1: nakula manyi batata bokabe bali omutu echenyanja ngwanche ngomba
0: lokala lazima kwendifuka
1: bwendifuka tata nange ndi ya kuchenyanja nganda baye kagwa bawo omutu echenyanja yali omutu yali omutu atika yatula ku meza yeka yali safoko abalala mwena wansi ngalo Mama yambuzo gwo kubiro ratani so kusala ne face it egenze mu modi enyize. Mukasa nkubuzo gwo kubiro. Father yagambye echi. Jukira twagenze. Atetwe tetwali bakala bakala banga abana benna kusunti osobola okuyiya.
0: Nga mazima tojukira full stop
1: nda kasijukira. Kugwo kusa. Babi nedoboza ali situde. Yangamba nja kukubo oluyi. Bobato manyi father she yagwede furuma. Yetumira kutata ngaabulide musowani yechenyanja alia.
0: Sele nzoba cha misavi ngata ina cha.
1: Tunule ku mama anga wa tata ngauza chimfe byedini twabikwasa mama woyo. Mama nanfulumi. Nenzira
0: ku mama agamba chi.
1: Kanyega. Mama ye Eva bela nnyo twa msirise. Tojja ngayo kumula baya firwa bawe jago.
0: Nja kujja mulabe musasireko.
1: Ye na bela Na nenfuluma nenzira ku rubalaza nkabyo obuzigo obw'ekirogo nga bumanya omuto.
0: Tojukira.
1: Atenja kukubira we migo we yongereyo tonkwasa ekisa nenkuwa gundi yange, emmere yange. We yongereyo vane wano siddamu kulengera nako. Munange nga seyongerayo.
0: Mu bulumi.
1: Nengende manju eriyo mupapaali ngujukira. Nenekwata ku mupapaali gwenti.
0: Obulumi mama.
1: Nenkabanga amazika ngatonya ku kitishati kyonalimu. Nemwagaliza okufanga afa nimana senga chifa
0: nimana
1: katonda lwachi wantondo okubona abona ati ndi wano mbona abona
0: kati mbonye mbonye amazimage
1: nchuli kati mbonye abonya
0: takuli badde chenyaja
1: nebali emmere nebajimalawo nakakasa nti ebadde yangu ajongera bali bonna bakote negwawo neva nebazimana nebakotira ddala bulungi
0: ha
1: lili yani bamale ebyo ngani agenda okwoza ebintu
0: Atalide
1: mmeni. Na mkasa jangu. Ate ya sama jira sigangu. Ukanurama so wanuwe ya samia samia. Uja kutere na mkerezia. Ate gati jira sigangu mbye nyanju. No nyozi unyisi. Zose bulunji. Kati jira
0: sigangu. Mbazanta niko galuwa sita daye wawe masaka.
1: Na yoze mtu nga mazigangu wa mbaso wane. Olunako
0: lwa gambe
1: lwali wache nda mugumu. Ndujo kirango lwa wade wajibu.
0: Mubulumi omunje.
1: Ofenga kumutu wazanyi la kuranchi yoku sande.
0: Oh.
1: Nga atoma zeno jira wako.
0: Nga kuna... chama tegesi.
1: Go wachi wadeko kusaba.
0: Oh.
1: Na ulire na
0: ulire. Wajiko gaseka njina muno na mama na muzema saka.
1: Na mutu nuhila wendi. Nga te wali chako. Ate lisei revyo. Nga te tukirizu wakulia watali wafe. Ulide mcharo. Ugo msango nga muzitomu. Nga tukirizu wanakubana sente. Chona agenda kuduka. Wazije woyagara kuba. Omugenyine woyachana nga nakuwa sente. Woyavanga ungo zikuwasa mama kutelekele. Alito ina buyinza buzimusaba.
0: Sente zo.
1: Manuwa mama abeda. Ena wazimusaba ya kubu zanga. Emele joli ya gojigula. Newebu za singa sente za nte zaaliko.
0: Zibadeo. Tetuandirite.
1: Wa. Nga togo wazigula. Nga tetusi saba. Nga te wazikuwa.
0: Nga towa nakafu.
1: Ngozimuwa. Ngira alishuwa sidina.
0: Katizirizo watunda anga mubitabo.
1: Kati yunari gundi. Nari wambogo. Eyo navayo dakati ndi kusenti
0: chizito
1: ndi na muwele.
0: Tochari kola biri.
1: Walumi utachasobula na kola. Toduke kuchigori yeyo techisoboka.
0: Bada kubuza.
1: Na naga magezi tetuga ina kumia kedi MC. Mbo gende kuchigori. Ngoli mungo yezi dugara. Munangi. Nze gola maliri ya nisada muku zanyi ila mkerezi. Ila ne unyo mtu avila mkerezi ya ngasaga asagana.
0: Baba akusome salumu.
1: Mama yadda na moyo mama omugenzi. Yaddamu. Ni yeta antaro kubanga achireta. Tuli kumera ambuza. Mukasa tuvuli lefala chaya gambi. Nimba saba sewa nsine sowa. Okuva kukama meno mbunya ya fati. Father wabai nawe yatuka na akonula. Nimba gamba father na akonula. Nangambo jia kuteli na mkerezi ya.
0: Ere watele.
1: Nzo yadda mkuzanya mkerezi. Saddamu
2: Kuzanya. Ejo giba de program. Manyo musasiri dot uo. Mwetuletele songezi kwa takuba sasiri dot ya binja uro. Engeri jiba tambuza mwe mirimu jawe. Nevila la binji nyo. Kurebio sapiensia. Tuwezo ze sawi ndala. Time check. Esawa. Suwe se tanwe ze ichiro. Time check ya kutusi wako. Bena musigan simbi wo. Ne MTN ni momo. Sigo kutandi kiradela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Hatengo sabulo kujayaka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemo mkaga tanu star. Mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboko ze se MTN ni momo app.
3: Chinda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia. Nkubuza ya magisi. Nsuro yo musiki. Nibye mizanyo.
2: Programu umuyia wekerezia ingina uku mpeoza Radio Sapiencia. Edi kuwata kwenyimba ze kerezia. Kumaloma uzine bifuka. Turo kalire kubange kutusako abayia benyimba ze.